0: Orange Junction.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agpati pagid ko no si Sir 14. Una sa 12 IB. Good morning man, Sir 14. Mayad man niya pag pamati. Good morning gid kay Lieutenant Colonel Salvador. Raton ni Battalion Commander ita 82nd Infantry Battalion. Batyag gid ang migo ay may nakita ko nga kapitan. Nagligid-ligid gid imo katuwa na dayon ng eleksyon. Manita Sir Mars. Oo, naging viral nga ni. Paghambay nga pirmado ni Marcos dong extension ni term aga postponement ng eleksyon, nagligid-ligid si kapitan. Pero nag-explicar man ni Mau. Nagligid-ligid mo sa kalipay. Abo, nga nagligid-ligid sa kalipay. Si Brit, tuloy ang ligaya. Tag mga buhay ang kapitan. Nalipay kita tusto. Lipay-lipay kita sanda. Tag mga kapkon. Kapkon ha? Kap ang kontraktor. Lipay-lipay kita sanda.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Ramil Gali. Sorry, kid. Ramil Martinez. Thank you, kid. Nung Bernard, ha? Ramil Gali. Mga Joel Matakon. Si Joel Gali. Iyat agad is Akel Ko Anay. Aklan Electric Operatives Engineer. Joel Martinez matato. Si Mr. Ramil Martinez. Okay, thank you, kid. Bernard. Ramil. Ramil Nata Joel. Ramil Martinez.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ag matcha nakita, matcha ito man yata, ito man si Engineer Dave Ignacio yata. Ag ito man ginis Totori Sir. Totori Sir. O medyo pagpamatigid.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning na Ma'am Gima Tolentino, kay Bongso nyo sa Marikina City. Kay Ma'am Rosie Inaw dito, good morning gid. Sa mga Crispino family sa Lipotos, Madam Bilya Lucero Crispino ma'am. Kay Nini Juliet de la Cruz Pajado. Oy, good morning ko no, agsanang sister sa Andagaw, kay Nini Jean. Ma'am Lina Mercado, good morning. God bless you always man, una sa Sydney, Australia. Sa Tambak ni Washington, una kay Oscar Jolosio. Blinda Taay, good morning kid, happy Monday. Good morning amigo, shout out, Wood Sticker Francisco Agdok Jones sa Mabilon New Washington. Good morning Tres Hermanos. Kay Jojo Panda, good morning kono na ipatring ng Nancy Igos at ng Josephine de la Cruz ng Lilian Zablaon Itinigaw, sa mga taga Burwanga nga si Jake at Lucas Kyle Ropa. Kay Engineer Bernardo Beray Moises nga nagjaging-jaging siguro kay Narawat ugan eh. Kagawad Irene Silva Gonzales, good morning gid ag sa mga taga Bakhausor, anang mga sinakpan una. Dani Kaang, shout out daw sa EPL Bini Sound una sa Kulab Noga Palay ag kay Ernie Feliciano. Kagawad Michael Solina, 88 days Pasko na. O nga ni eh. Good morning gid, every gising is a blessing. Correct. Good morning, Migojet. Happy pamati kay Richard Nalaunan, Irel Desena, Bart Bitoon, Dr. Jones at your service. Thank you, good, Dr. Jones at your service. Tata Hilasio, wow. Kay retired but not tired, Colonel Hilasio Ribaldo Guarino, nga nagpamati makaron. Maskin ina imo kuno sa San Juan City. Aba, una katingili sa San Juan City. Nag-aling kating sa San Juan City, Tatay Lasyo. Habat una kating sa maghahaon nga San Juan City. Oh, good morning, kid. Colonel Hilasyo, Tatay Lasyo, Ribaldo Guarino. Una sa San Juan City, Timo Makaron. Ay, sino taro in charge? Siya sa aton nga CDO. Si Charlene, siguro. Ma'am Salome Solina Sorilla Villanueva, Joyful Monday sa tanan ko no, halin sa Rome, Italy, halin sa Italia, balik kita ita California. Good morning sa Pilipinas. Good PM Sir Mario Torreya una sa San Francisco. Rise and shine. Katulong Jujet, thank you good sir Mario Torreya sa San Francisco, California. Sa Boracay, kay Carly Tornia Santiago na sa Manok-Manok. Sa Siksing-Siksing Tagandagaw, Madam Mila Ropino de Gaspe. May adayin nga gahon, gidkimo, agsatanan, nga nagasubaybay, gidkimo, adlaw-adlaw, Promunisipal Assessor, Hi, si Ramil, Ramil. Thank you, good, Ma'am Mila Ropino de Gaspe. Ramil Galini, Joel. Thank you, good. Good morning. Salamat, Ginoo. Agahon pa kita. Nakabutwa. Amen. Kagawad, kumarik antipa, Nancy Soto Season. Kay paring Lionel Valencia, nasistansya siya. Good morning, kid pre. Madam Marcel Mumbai, good morning. Kay, yan kita. Well, Birthplay Cabal. Okay, Birthplay Cabal sa Katiklan Market. Lala sa gwapo kong inaanak. Nag-birthday ko na makara kay Chester Lavastera at kay Butsoy Simato. O nasa Katiklan Malay. Madam Jomeva Inuhas. Oh, good morning again, Madam. Kay ng Rolling Guyo Tabor. Have a blessed and happy family day to all. May your day be filled with unwavering faith, answered prayers, and peaceful moments. Keep believing and God will provide. Blessing to you and your loved ones. Amen. More power, Jet, and happy family day. Thank you, kids. Same to you ng Roland Guyo Tabor. Kay nung Noel, happy family day, gili. Satanan. Kay nung Rigi Ribuka nun nasa Mubo. Kay Sya-Sya. Good morning, kids. Sya-Sya. Don Pobre. Shout out kay Parking Bogs. Basi ko na Paring Bogs. Machas. Paring Bogs. Ara. Abay ni Don Pobre. Good morning ko no. Kumpare ng Bogs. Machas. O nasa Mabukyo Batan. Nagapamati na makaroon. Kay nung Willie Laurente gali. O na kay nung Willie Laurente sa Mandong. Kay dating Kapitan Eupemio Tem de Lesena sa Poblasyon Makato. More power. God bless. Kay Toto Arbitore. Pag maduga gon si Mita, negosyo ta ita, gubid. Kagat, abo kara madepress sa mga online business. pati manong adik sa ML aga online sabong. Ba, grabe si Arbia. Kay Toto Rizar, good morning Toto Rizar. Kumusta rin yung panaw Toto Rizar sa kwan? Kapastar lak. Gawin ko, engineer kayo eh. Matsa engineer ka man gali Toto Rizar pag nakakago kay ta pang engineer.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Race.
0: Kay Michael Bolos Tunil, good morning gid. Sa mga taga di maagma, aya sa poblasyon Kalibo. Sir Manolito Manalo sa Tabayon Banga, Mangtas Roser Mate. Good morning gid. Lipay-lipay gid ron sanda. Ngani na postpone eh. Kay Michael Bolos Tunil, good morning gid ha. Kapamati makaroon sa di magma. Classmate ko gidron sa Balete, si Ramil Martinez Agali. Ang classmate, buta ba ang classmate ka mo ni Engineer Titoy Rodriguez? Ha? Ma'am Mila Rupino de Gaspe, kung classmate mo si Mr. Ramil Martinez, buta ba kung classmate mo man si Engineer Nestor Victor Rodriguez?
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo.
0: Ay mag-classmate, ha? Mag-classmate si Mr. Ramil Martinez ag si Engineer Nestor Victor Titoy Rodriguez. So, classmate mo mangali imaw. Kay Mr. Pascual Remicho, good morning again sa mga tagalawaan na New Washington. Aaron Francisco na sa Lagatik. Lagatik, no? Ay hindi, poblasyon gali. Poblasyon New Washington. Sa One New Washington. Kay Sir Ed Sabala, kay Mampuli Sabal. God bless you always. Kay ni shout out RN Tyrone Bautista Sabal and his wife Ma'am Sophia Olocado Sabal sa Wicklow, Ireland. Haling kay Mampuli Sabal. Kay Tres Hermanos, word for today, Capcon. Cap na contractor pa. Good morning kay Kon may contractor ko nga congressman. Ah? Kong crack tractor, ah, kung may kong tractor, ay may kwan man kapkon. Kaya rumay na stories, good morning, Gid. Kapin na mga last term, nga, uwa, manita, inubrahan, ah, nga mga kagawad, ang kapitan, lipay-lipay, Gid, sandaron. Pero rumasubo, takara, rumanga second termer. Haman. Ay rumanga second termer, hindi na makapa pili sa 2028. Ah, rumanga second termer, hasta na nakabot 2028. Waon ka mo tatlong, pangatlong termino. Tapos na. Sana one, abi ka tulong, Jet. Magapit, yes. Magapit sa krami. Ah, base may transaksyon sa krami si Sir Guarino. May bagay siguro imaw. Base siguro to RB. Kay Takbong Pogi Pidoy, good morning, Gid. Happy Family Day, God bless. Good morning, Gid. Takbong Pogi Pidoy. Nang Alona Cristobal, happy monitoring. Happy Family Day man. Una sa Tinigaw. Kay Ma'am Marjeline Magsipok Placido. Ag sa IPR Aklan ko no. Ag sa Pamilya Placido, Fernando Gregorio ag Arias. Paring Abilito Abel Prado de la Cruz. Good morning, Paring Abel. Kay Rayjan Prado. Oy, good morning. Pabati ang Pamilya Prado sa Mabilonyo, Washington. Ag Magbiro sa Lalabatan. Kay Don Pobre. Happy Family Day, Kimo. Pati Kimo man, Don Pobre. Thank you, Gid. Ag sa talan nga, agapamati. Especially kay Tres Hermanos. Nami, Gid. Mag-komentaryo. Good morning, Gid, ha? Sa mga naka... Dalilagli, sorry, kita nilang Gidong. Nakontak mo ba, Odong? Nakontak mo si Mayura Simonit Pirata Francisco? Try mo daw nga makontak, Imaw. Total half day man mong sipyo makaroon. Duna pa man. Kay Lagrimas, good morning, Gid. Toto Lagrim. Una sa Lidabuan Sur. Sa Banga. Dali lang kita. I-plaster-plaster na i-plaster. Okay, sige. Kay SP member Mark Ace Bautista. Oh, nga nagapamati baka ron. Akay nung Ray Rugan gani. Good morning, Green. Araw, Green Leaf. Igto ka man gani. Kay bahan ka man sa Green Leaf pa... international corporation nga pagbisita. Kita ko ikaw ito sa kwan eh. Poto, daw engineer ka man na SB Marquez. Matsa pa rin ko man ito, Torizar. Nakakago ka man eh.
1: Todo komentaryo.
0: Ro, Clean Lip International Corporation. Rana karang mga services ay waste treatment at disposal, siphoning at declogging. Patigil siphoning at declogging. Anda man o. Compliance monitoring, other related environmental services. Pati basura. Pati basura. O yun po ni, maayos yung basura nga ra. Nagapakatar. Agali. Simo kitang inbooking. Mapakatar gali. Bahay, kabay pang mag-enjoy kagid. Tatay Lasyo ha. Sa imo nga bakasyon, pakatar. O, pwede si Tatay Lasyo, nagubo-bakasyon at pakatar-katar.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sana all, gapakatar. Hey, matsa ikaw man nga ni Madam Charlene Mandin Aguilos. Matsa na pag nagpa-detox ka man. Nagpa-detox ka man nga ni.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Basta nagpa-detox ka man. Good morning, Gid. Lipay-lipay, Gid. Gali. Mga small crocs. Exempt aga di madaling ng eleksyon. Tapos sa 2028, 5 years. Yun da yun. Ayahay tagali sa Andakara. Mabuhay-buhay rong negosyo. Politiko karananda. Tama, Gid. Julius Nunez. Lipay-lipay, Gid. Sandaron. Kay Monet Sumbilon Crispino. Good morning po. Kapitan Bernabe Boysaw Sakino. Good morning, Kap. Okay, dating kagawad, Ariel Aye, de la Cruz Vilgarejo, good morning man, wala sa Libtong. Dali lang, Gid, ha? Ay, sa muna pagbalik, sino unahon talong? Kung makontak ka lang si Mayor Simonet, unahon tayo Washington, ha? kon makontak na to ni Mau. Alas 8:15 kun hindi, bari kita't kalibo. Ah, alas 8:17, oras sa Dunkenyo Traders Beer, kasangga mo sa relax, sarap.
1: Todo komentaryo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom,

0: and a lot of other health conditions.
1: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong hapon makabyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sang aton nga program until subong sa inyong mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
4: Yes, John, thank you, Gid, and thank you, Gid, sa atong mga loyal, Gid, ng mga tagpalamati sa Sningation.
3: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang edge ang nami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners. We have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health, but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality, masaligan, kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand, dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
2: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
6: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
7: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
8: para sa Senate Manalo.
9: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
5: Cash shali na!
10: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0

0: 648 series of 2026. Drink responsibly.
1: Beacon Funeral is now in Makatoklan, corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Beacon and Alilin Taunan Beacon.
2: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: Kapoy!
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
2: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: DTX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at pulay. Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant. Panglaban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500. Araw-araw bibili sa mga butik.
1: Beacon Funeral is now in Makatoklan, corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, beside Southside Tower. Beacon Funeral now accepts guarantee letters from the Department of Social Welfare and Development or DSWD. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by

0: Suling Store, Capital Site, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan.
1: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT,
2: Breadwinner!
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan? Gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Godding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
5: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
5: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
5: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
5: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Todo lang komentaryo sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
7: Balik sa aton nga pagpangalagad oras alas 8.33 na. Ay shout out lang ko naman ni Charlene sa tricycle kagin sakyan na ay sa sobrang dali na bit-bit na ng cellphone, nalipatan na ng wallet. Wa imot pamasahe. Thank you gigil sa paglibre mo ka na. Ay, kita mo gilang nga, Biron. Sa tanan nga pwedeng hindi malipatan, halipatan pa. Kung taro cellphone, inaiwan. Ag the wallet, dugin bit-bit. Balis ka, de. Oh, pero thank you, good kino, man, ni Charlene. sa tricycle driver nga naglibre ka na. Dahil why mo't bit-bit ka babasahe.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
7: Kahit totoo, Bobot Berte, good morning gito. Nasa Mabilo, Calibo. Charles Domingo, good morning gito. God bless, katuntanan. Kenong Johnny Villaruel, good morning from John Villaruel and Teddy Villaruel, Pastrana Street. Nasa ubos, kenong John at kay nung Johnny, at kay nung Teddy, kumplituhan ko lang, kay nung Cesar, kay nung Oliver, kay nung Lando, sino pa, kay nung Panining, kay nung Tess, kay Tita Lucy, at kay nung Noemi, oh, may nilipatan pa ba ako? Kay nung Cesar, wala na, kumpleto na, at kay Ismi Chodoro Otoy, Navarro sa Bellurente, good morning gid. For awareness lang na may tinapon kang basura dati na pinulot at pinagpesta naman ng iba sa kabila ngayon. Gali? Grabe ha? Tinapong basura na pinulot ng iba at pinagpestahan naman ng iba sa kabila ngayon. Ano ba buong tambahon ka rin ni SB? Otoyay. Kay Skyler Chan sa Singapore. Ha? Good morning, kid. Skyler Chan. Una sa Singapore. Si Katulong John, nara na sa linya. Katulong John, standby with Mrs. Rosalia Tampos.
4: Radyo Todo Live. Report. Report.
7: Sa special communication po si John.
8: Katulong.
7: dali lang dyan ha. A plus star, tanay. Be, testing man, okay na?
8: Video call din, sa project na, sa garak niya doon. Hindi tao punta natin doon.
7: Ara na, ara na, ara na dyan. Okay na, okay na.
8: So dyan sa project, wah, sa garak, tara akong audio, no?
7: May problema. Osit ibang linya, dali lang gid. Osit ibang linya. Ano ro problema? Sino problema?
9: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Ay ginabuitan ko abiray ang agin na padagang letter halin sa Office of the Municipal Engineer and Building Official dated April 16, 2026. Address na kay Mary Gay Q. Joel, Department Head Mido. Dusugat nagahambag. Dear ma'am, ay halin para sa opisina ni Engineer Ami Francisco. Wapay mamakaretard ka to eh. Good day. In relation to the ongoing construction of the Calibo Public Market, attached herewith is the final layout for your reference as agreed upon during a series of meetings conducted with the vendors, officers, Mido and the mayor's office. Included in the approved layout are the following stalls and tables. Pamati, taga-tindahan, ha? Sa ground floor, nga pwede ko na magamit, pero hindi sana mag-transfer, ay gusto sabay. Tables. Peace table. Inyura, Ma'am Rosalia Tampos, ha? Peace table. One by one. 151 ka stalls da. Ruan ang gapa, daghaba. One by one. 1 meter by 1 meter. Diba sa portalit si Bahol?
9: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
7: Sa mid-table, anarat karnihan. Magapad ron at karnihan itang kiri. 2.50 meters by 1. Ron ang gapad, 2.50. Anang haba, sang mitros. Di mabaho nga di hamak. Magapad niya di hamak kumpara sa anat isdaan. Isdaan, no? One by one yang eh. Naita karnihan, 2.50 by one. Sa chicken table, manukan, ay mas magapad ba nat manukat sang kirigidang? Sang kudlit. Ay doan at manukan, 1.10 by 1 meter.
9: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
7: Sa litson table, mga nagbaligat litson, halo-halo, tangani eh. Rataro ba sa manami kara sa ground floor? Halo-halo, rong ginakaon. Halo-halo, pati hilaw. Kaya mga kumuiping, mani mo, litson table, 1.20 by 1. Sa tinapayan, bread table. Ay magapad pa kaniro bread table kaysa isdaan, no? Aero bread table, 1.50 by 1. Semi stalls. Sa ugahan, dried fish table. What? Lulubong. Inyong stalls, oh. Araw, 1.50 by 1. Semi stall. Sa itlogan, egg table. 1 by 1 man. Ita gapad haba sa coconut grinder, mga nagapayok itnyog, 1.50 hey, paalin imong stock, siyempre gastock at mga kwandong, mga niyog, ay siyan mo ibutang rin mga stock, ay roan na nga gapad haba ang huay, 1.50 by 1 meter. Sa kakanin, mga sa kakanin ha, 1 by 1. Flower table. Sa mga nagabaligyat buwak. 1 by... Ay, ahoy. 1 by 1. Ara na sa linya, si Mrs. Rosalia Tampos. Madirekta lang kita kaya Ma'am Rosalia Tampos. Ma'am Rosalia, good morning.
10: Good morning, Katudong Jojet.
7: Oo. Mama, may kopya ko kore nga rang ginsubmit baga nga final layout. It Office of the Municipal Engineer. Address kay Mary Kay Kimpo Joel at Tony Mido Head. Sa inyo nga rang agapa, daghaba, baga ko mga stalls, aga According kay SB Emerson, kung nagtaliwan niya daw, ay matsa nagkasugod yung kamok, kung nga pa, naghaba at mga tables nga Ma'am Rosalia?
10: Ay, amo matagid yung reklamo ko una-una talaga. Dahil nakita namo niya mga inintok, kaniramo niya mga tol. Kaniro yung mga bagong guha, mga bagong tol nga makaroon yung mga ginakuha na doon yung original manamon yung nakasulat sa amon niya kontrata, sa amon list of contract. Doon yung mataro mga gimbutang na dahil mga sukat namon.
7: Okay. So, para sabi ko, fish table, one by one, ginmatara?
10: Oo, one by one, ginmataron. Kaya lang, una, pinato mo sa 0.8 at tahingan eh.
7: Okay, isang kinik, ilang diferensya man nga ni, kung mag 0.8 imaw.
10: Okay, ilang kontak man. Galing rin, nabiro amon sa kontrata. Okay. Na taro, dapat makon yung sundo. Doon among list of contract, sabi, may amon labing ang goodwill. Pero ikaw nakbutang na amon na rin yung mga sukat sa amon mga pwisto.
7: Okay, so basa, importante, okay, tagin nyo rin one by one. Okay man yung mga membro kara?
10: Ay, okay rin pala na. Nakita man naman ito sa pag-construct. Makaw na yun, man naman nag-uwa. Mag-apad na naman tanawin yun.
7: So, igo mata, okay mata, kung may mga termoses ka na, ay mag-iligo mata sa one by one nga na.
10: Oo, igo mata. Dahil wag yung matang kabaks, pwede makasuhod.
7: Ah, dahil wang kabaks, igo matay mao.
10: Oo, igo matay mao.
7: Okay. Ano, kano ba rolas ninyo nga, Kwan? Ginkandak nga inspeksyon nga, kaibahan ka mo, kaibahan ka?
10: Oo, na to nga, dagaya kami, ko last 2 weeks pa ta. Pero ko yung last week, ay... Kapag interview abi kay ano sa aton nga SB member nga si
7: Emerson.
10: Si Sir Emerson La Chica hay. Sambilo man ako nakapamati ang makita okay. Man ako sa post sa Facebook kay. Ginsure ko gid nga kung pwede ang binana hay pwede mo kami makaupo kar sa ground floor.
7: Ground floor.
10: Ay okay yung kuno. Ay ginsure ko ito ron nang wala ko ito gitan ako sa uman. Hay wa ko gid matagid man abi ro ibang part it aton nga ground floor do, na floringan at hatambakan.
7: Ah, okay.
10: Ani makon hay gingkatan ako ani ro contractor kon sufficient ba kon datong materials ay sufficient ba ta kon no? Okay mata kon no? Kasi ay kunong week ay medyo i ano nang daon kita ron floringan yung kita nang dasig og tapuson yung kita ron ay din niya ni sa bilog na kon niya ging ano ho ging kon ito kon ano kon to oh, dahil buta man ay makon niya ni kon human ay hindi man makon kami pwede mag tayo sa ground floor lang, kami lang. Kaya lang makabilog kami ginagaling. May bilog mo kami dapat ibalik.
7: So, Raya Rokwan, Raya Rong, posibleng mabuhayan pagit ka mo una sa inyong relocation site dahil nga, kung magbaron ng sistema, nga dapat dungan ka mo gin-transfer, dungan ka mo ibalik matod. So, kung nadungan tanan, mabuhayan gid, Ma'am Rosalia. Tampos, ba't sa abutan pa kamo December siguro?
10: Tanawang natin, ito yung Jujeta, human yung gidman the second floor, human yung gidman the third floor natin ay buong-buungan ng langman. Yun lang matala mo nga. Kung tigma ang gid, at tawa ang gidman tanan daron it, pagpadasig itrabaho, human gid daron, daya nga rangan, hindi pa kami ma, hindi ba tamang gid magbuhay, matapos gid daron. Kung natigma ang gid, ang tapusin yung nanda,
7: kung actually sa metro diyan ko nag abo at tawo nga trabaho kabuhay tang nahuman do tindahan.
10: Oh, din nga nilang hambagan ni sa kontrakto ka tong last na ko nga pula tabang ko last week nga ano mapon do tawo ninyo kung to sufficient ma kon yung gamit, sufficient ma kon materials, ano ro problema? Na kun to ani hay sa tawo ay di nga bo anong kuno tawo ren week nga ra dahil na tingo na ingabot ng ikunong manon.
7: Dahil nga raw, dula sabi nga promesa kinyo September 30 ay makatransfer yung kamo, di ba? May turnover yung matabungan eh.
10: Duda pa tapat itong jujit.
7: Wagon, wali chance nga makatransfer kamo, 28 yun kita makaroon eh.
10: Eh, 2 weeks, kulibutang ko, ay wata, duda taron.
7: Pero sa inyong last nga meeting with Mayor Juris, dohan ba yung it-contractor ay September 30 may matabong at turnover, di ba?
10: Ah.
7: O galing ay.
10: Duwa ako sa tadangin meeting matananda dahil wala pa manabi nanda kami patawag. Maroy matalaan ang agreement mata. O mata ko kang ano abe, habatayan ko malangan na sa pag-interview kay ano ho, kay SB member Emerson La Chica.
7: Oo, dahil nga rong hambaga bi September. O galing wagon, actually. Hindi imposible yun nga matabo ron sa 30 nga ra, 28 kita makaroon eh.
10: Ayun, imposible taron, hindi tayo ba dayon?
7: Kung what pagbag-oy tao it manpower base abuton pa kamot December nga ni kung what manpower ha nga additional
10: ay di ka nyo talaga ni ako nagamba nga kailangan tama ako na mo nga tapusin yun aron ay dahil na ni mako nga Grabe yung tama ko namang ginaagyan niya sa relocation. Halos pakat mabatayan kang manami nga istorya iya sa kada isaga.
7: Correct.
10: Same story, kita pamitanan tanan niya.
7: Sakripisyo tama tuod. Pag umugan, baw, Maria, basaman ka muna. Pag basila, kainit-init man.
10: Oo, oh, ara, mainit na ni kami yun. Huwag ita gani kami nga rayayat, ano, pero siyempre ay nagdadaanan yung kita namon dahil butan yung kami sa Don Deong Dagon ay sakripisyo bidaro namon ay kaya gaano man kami nga sa atong market ay nasilikato man kami makabawi kung makahaling kami man juntay. Mm. Ay di kita namon na palinguhaan makaroon ginaabot kita namon doon do attention niya ni Mayor doon nga bakasin yung taglasigin yung tabagay kung makaroon niya gahambang mismo kontraktor nga kuha mas problema sa materyales ay eh ano sa tao manpower kita matagpinangan niya eh ano kita tao.
7: Okay. Now para sabi makaron ko ni makaron nga Lunes ay Rokanatsotsi ngaron nga half lane ay di ba ginobrang parkingan ninyo it mga taga tindahan ng mga customer. So makaron da ay ginabuksan nyo ta to two-way traffic utara dahil nga sobrang sa kasugot eh. Dapat mabuksan yun. Makaron da buksan yun. Wow nita. Butamon wala ng parkingan pa sa tindahan.
10: Tawa ito, malisod ka rin, hawat ani ako, tahaus tawon ka sunod nga raya. Siyempre, kung ako man manindahan iya, ang makarong sarado, tara-abong area sa kalatot singa ra, ay, sino pa mabakta siya pasunod ka mo?
7: Oo, oh, ay, ginapabuksan at anda, ita, andaga barangay council, barangay road ron, soro kasugot, today, Monday, ay ginabuksan at rakarsada nga ron sa two-way traffic, but ang bagong doon yung parkingan ni karon, wala na. Ah, buo niyo tamakaroon nga adlaw. So, kung ako man customer nga may tricycle or may sagakyan, hey, ang magtoko na, huwag man ako parkingan eh.
10: Ang hindi daron, lumatabo katulong jet, huwag ito daron matabo nga, gaabo yung tao nga rin makaroon. Kaya rin kayo na pag-ani nga rin masawat at tao nga niyang gatuhuhod niya rin.
7: Kung nagahon, okay lang. Kung nag-aaga, siyempre.
10: Aga-aga ron, ginapakyaw abit, mga taga-talipaparo, mga baligya iya. Ay, pero sa mong mga nag-retail nga rin iya, ay huwag taron kami at ginapaabot nga kuhan doon. Nga manog bakal nga makarang oras sa tangara. Eh, kay ina pa ni Aray, wapag itaw.
7: Aga matsabo, ta ako nakita na nga mga stalls nga, o tagin sarado na tangani, ginapadlakan ng itaga naman.
10: Ay, padlakan na lang daw, kaysa malugi pa matusaw sa adlaw-adlaw. Siyempre, kung may tao pa sanda, guwa malang matgaan sa tabakanan, ay, ano malalang siyudo sa tang tao? Ang tulwa mas nag-sugod niya tao, ay, nice, better lang siguro nga, isara lang nanda lang ron.
7: Okay. Para importante nga rayang sukat nga ragi okay ta kinyo ra. Wo ta problema.
10: Wo ta ang istoryahan matabi namon yun don. Ging kunyon mataro laging grand bat ananda mawani tag buhayan don. Ay dali ani nga ging ano nanda ro amon nga ano. So mga sizes na namon gibalik nanda.
7: Ay grabe ta ro perwisyo kara, grabe tong halit ta kinyo mga negosyante almost 3 years na. Magtatatlong dag-on ta nga sakripisyo inyo.
10: Ay, oo, taron, dapat mako niya ni Hambakuha ni kay Mayor, bago mako mag-November, December, January, makabalik kong kami, ay dapat di karun yun mako kami man makabawi ng mga vendors.
7: Okay. Kabay pa nga matapos nanda ko nili. Hindi gid man matapos September, hopefully October matapos yun.
10: Oo, hindi kita napangamuyo katulong jidjet niya, October ngayon matapos yun. Agon makasailuan man kami. Ay, yun, pero pasyo matang kita lang mo mabahuro na ginaano kita lang mo nun nga roamon nga mga ginapaabot pa yung mga hinaing ay maasabat man ang maintindihan kung lang intindi man kami kanda ay intindi naman dapat kami mananda
7: ay nakaw sige doon malang Ma'am Rosalia mabuhayan para dahil nga hindi man kamo magsugot nga unahon yung ita transfer doon nga sa ground floor ag rumabilin ay tagpara sa second floor ag third floor. Yan ni mabuhay-buhayan pagid mga sambugan o base sobra pa. Pero yung testi is
10: okay mata katulong jet. Maski nga ni Rosato Control ay okay yung mata. Almost tapos siya ta. Pilit ako transfer man. Ay yun yung nabi yun siguro ay bukot sabay-sabay git siguro kami. Transfer ka pilo ground floor man natuloy. Huwag pagin manahong man.
7: Wapa!
10: Matanong ba siguro sa SBA Inverson na pwede kami at what abin na nakita siguro ito sa sugod kung ano na sitwasyon ay pero okay lang man at least ay nasa importante bilog kami na galing bilog man kami ibalik.
7: Actually nang hamba ayrong ground floor ay almost finished na rong second nag third floor doabo pangakuhan ugo brahon pati bubong sa third floor
10: Ako tabing pag-isay ko itong nila, ito, third floor, ay nga, ito, bumanan. Agro, first floor, taro, yun, taro, humanon. Aguman yun, taro, ato yung second floor.
7: Ag, siyempre, no, sagwa nga ron, ay, agayosun pa sagwa. Siyempre, ayosun pa na sagwa.
10: Babo pa tanga yun sagwa. Babo pa tanga mga kuwan. Ay, kabay pa ron, by October nga rahay, matapos yung gin.
7: Ay, pangamuyo na ito na, Mabrosalia. Wa magkita tbay mo karay pangamuyo na lang naton nga mayo nga mao man ni October.
10: Ay nako. Wa man gid ko kay tapo nga kwan di ro atong pangamuyo nga ro armas aton kara.
7: Ay nako sige. Dili man lang Mabrosalia, thank you gid ha, salamat, salamat gid.
10: Okay, sige, thank you man kita tong jet.
7: Dong presidente Taklan, Aklan, Kalibo United Vendors Stallholders Association, Mrs. Rosalia Tampos.
9: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Alas 8.52, paki-open na dyan. Do, naka-op na. Nagasugod pa si Mrs. Tampos eh.
9: Todo, komentaryo. Todo, komentaryo.
7: Ay, perwisyo ta, dali lang. Pakikontak ka na dyan si Juan, bago tabalikan ng tindahan. Pakikontak ka na si Mr. Randy Antonio Rivaldo. Kita pinawaklan, may importante imaw nga ginapaabot sa aton nga mga pumuyo para sa mga ginikanan. Dali lang gid ha, ay pakikontak ka na, may importante ko nga gusto ang ipaabot si Mr. Randy Antonio Rivaldo at pinawaklan. Persons with Disability Affairs Office, ako aton nga probinsya Aklan.
9: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Sinyo to kay na? Ara. 1.2 by 1.8 meters. 6 pieces at 0.60 centimeter by 0.60 cm nga tiles. Ao. Dayay. Kung sa tiles na ito ni sukat. Ahoy. Maura galit ah. Maura galit ya pa diyang. Duis daan. Ay igo man ko no. Oh, igo may ni Mrs. Rosalia Tampos. Okay man ko no kanday. Igo man ko no daywang katermotsis. Ah, para sa isdaan. Pero may iba pa kara. Dali na kay da, tapusan na tunda.
9: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Good AM to Jet. Mabahot ang halit sa mga negosyante. Rong pagkaobra ko tindahan nga ra. Tisan lang gid anay na mun ra. Pero tungod inistanan tab dapat isanan mandong bayad sa tanan nga bagayran sa stalls pati permit. Ah, so dapat kuno dahil gina isutan mandong bayad. Ay gin isutan mandong yapa daghaba o mga stalls. Nung Toys Walog, may anong pwesto na. Ara na sa linya dong, si Mr. Randy Antonio Rivaldo, ito nga pinawaklan. Nung Randy, good morning, Gid.
11: Good morning, Katodong Jujit. Good morning sa atong tagpamati, no? Yapasayamat kita, si mo, Katodong Jujit, natawaan mo kita itong oportunidad para makapabot sa kanginan, no? Regarding sa rayang educational
7: assistance.
11: Financial assistance para sa mga inunga.
7: Okay.
11: So, almost 2 weeks yung kita katodong Jujet nagpanawagan sa mga banwa-banwa nagpadakitat through messenger sa ato niya mga municipal pidaw ang sa presidente. It's so happy niya ta kay na katodong Jujet na may nag-iabutan sa iba-ibang banwa, Banga, Ibahay, New Washington, even yan iya sa Kalibo, no? Na may nag-agdot ito sa Andagaw Covered Court para maghugat kunta itaton niya rang assistance.
7: Payout kunta?
11: So, makaroon na kuntang adlaw.
7: Okay.
11: May pa ko dyan yung itong nagpanawagan kita nga nagkaroon it cumulative banning sa pag-issue it financial assistance. Hagin pa ako na ito nung impastop na ito no 28 because may mga decided case yun no Supreme Court. Ay, ngayon nga, ban, yun yung reason niya, yung reschedule, runasambit nga financial assistance naton.
7: Okay.
11: So, raton ka ra, katulong Jujet, runa yung nagpangayog daw ito sa ilo, dahil yung nga, ibang mga dekanan, wa ko mag-expectar na wato sana ma-inform ko andang presidente o atong municipal pidaw ay nayang wa ko sa kabatot it message sa linsandang mga pratapan ay ako lang takang nagpapasaylo no dahil nagkagasto sa sandara sa pag-agto ito sa Binyo ito sa barangay Andagaw na nagkabay pa no nga huwato-wato lang nanda pero exact nga date ay base kung makaon nga nabi katodong digit ay nag-coordinate ako sa ato niya Comelec ang nagambay sanda nga ging kanyang nanda no ging staff po nanda itong parang gilip nanda itong resolusyon. So, rato lang kita karay dahil nga kita nga mag-coordinate kita sa provincial treasurer at kay governor kung ano gidro exact nga date ay may amon na tentative ng gintao sa opisina treasurer kung pwede kami at October 1 or 2 or kung ano gidro dapat nga pizza para i-kakuan lang natin ika-release, no? So, raton ka na katodong Juliet ay Rubinio man. Ga-coordinate man ako sa Barangay Andagaw kay Kapitan Juliet. At the same time, ma-coordinate man ako sa opisina ni Governor kung pwede ro ABL, kung bakante yun. Almost 1,600 plus sabi ka na katodong Juliet raton niya recipient. So, ginapanan ako
7: natin. Makaabog gali.
11: Oo, ginapanan ako natin nga base kung kurangon kita ito sa Andagaw at Bangko kung yung kaso nga mag-abutan tanan ng pinsan. Kabay pa nga makasiro ato niya IBL pero kung uwaon din man ay mabuhot among pagpasamat sa Barangay Andagaw sana nga pag accommodate aga una man nga na suporta no kita municipal government of Calibo especially kay Mr. Mark C nga gapawa mo at bangko just in case nga madayon ro nasambit nga distribution. So, raya mo lang ang butang katulong dito ay ginapangayo lang kita kung pagpasayin.
7: Actually, bisan nga ni nga may banning period pa, halimbawa, wagid man mapirmahero laying na nag-postpone ito eleksyon, agwaon pagkansilahan ni Chairman Garcia rong at tanang aktibidad ni Sit Kobilik kobiyernes, pati banning period ay kansilado, nakabuot at exemption dokuan ni DSWD, tanang nga program at DSWD, kay bahan ninyo nga ra, ay exempted yun eh.
11: Katulad dito ay rato naming local funds ay gina-check pa namon kung sugod. No? Ay bago dyan nga rato na DSWD National ay nakabusan na exemption. So, pero kung local funded...
7: Ah, okay. Okay, hindi kali national lang nga pundo gamit ninyo, local nga pundo.
11: Oh, local nga pundo, tabi among gamit. Eh. Ano tatapan na itatong provincial government
7: okay,
11: na
7: okay.
11: Pundo. So kung natakotat nasyonal, so what ako dat problema yun dahil yun nga nag-buro tarato ng Secretary of DSWD at permit. But considering rato ng local, naging huwa man si Governor, Joy Miraflores, pero kay Atty. Barita, kung pwede nga pati ro local. But considering nga mabuta-buta kami ito at banning, ay wala namon ginapa kung makawang adlaw. So yun nga, ginatanaw namon, nga kung dayon nga habawi yung diman it commission election dahil through ako nga pagpangayo pagpangutan na sa aton nga mga municipal nga Comelec ay let up kung kunoro na sa
7: tanan eh tanan nga aktibidades pati pilek si OC
11: mani na katodong jet no so rato lang kita karangay nga on ay pro exact nga date yung man aga mapanawagan naman kami po man sa inyong radio station katodong jet
7: okay, okay.
11: Para ma well informed rato nga mga recipient kung ano kita exact date at oras sa pag-claim ito ng educational assistance. So, man ka ito nung dito, ipangayon din ako pagpasailo ha, sa ato ng mga ginikanan.
7: Hungat lang sa dat abiso ha, aga panawagan, ayagaling naman, ipanawagan nga rin natin kung na may schedule yun.
11: Katulong dito, mabawi ng pagsasamad na ito nung dito, dahil yan nga nag-uwi man ako sa mga ginikanan na nakita na akong sanda, no? Nga ito abisanda sa nasambit nga Binyo. But kung sila nawa man ako, it mahimo, siyempre, habalibaran yung tabi na mundo ato nga provincial treasurer because nga sanda man ka ako nag-info nga hindi na dahil mag-distribute. Yan ay naging nga mga tatikang nga ging paabot man sa kabanwahonan apang walang siguro maabot rin ibang girikanan. So man, mabahurang pagpasalamat sa inyong registration na makatawad kayo gano'n nga raya nga raya magpaabot natin sa mga girikanan sa nanongdan sa pag-claim na huwag-huwag lang dito na exact na date sa pag-claim ito ng educational assistance ito ng mga inong nga katodong jet.
7: Okay. Thank you again, Mr. Randy Antonio Ribaldo. Thank you, Ginong.
11: Thank you, again, katodong jet.
7: Salamat. Doaton nga pidaw head itaklan, Mr. Randy Antonio Ribaldo.
9: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Sa mga ginikanan nga it mga inunga ha, nga may disabilities, nga beneficiary ko ng programa, hugat sa kamot sa schedule it inyong payout. Wala pa pong schedule. So, hindi ka mo mag-aagto sa may inagtabi ko no sa andagaw eh. Wa pa po ta schedule aton nga pidaw. Hugat-hugat lang anay kamo. Ay ipanawagan mga galing nandaron.
9: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Alas 9.02. Happy listening to Randy Santisas. Halin kay Brando Santisas. Madam Bill Arsola, God bless man na sa Hong Kong. Good morning, Jet. Kung magkakasama ang nagtitinda ng lechon sa nagtitinda ng isda, hindi yan naaprobahan ng health department. Ground floor, abi, pariho eh. Ah, ground floor mandong isdaan, ground floor mandong karnihan, ground floor mandong bakery, dry ground floor man ugahan, ground floor man pati charcoal table, ground floor man, kaibahan sa ground floor, pati rong nagabaligyat lechon. Eh dapat separate, akong ta dapat na.
9: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Eh dapat ginaseparate mo tarong hilaw sa gaha, di ba ka? Sa sectioning.
9: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Balikan ko ron galing. Good morning kay Mr. Alexander Nabor. Kay Joselo Resulta, gapakuntan mo kung madayon doon nga piling ko not COC. Now, ang bayan ni Garcia, tanan nga aktibidades, ita Commission on Election, kansilado. So, butang bagon, dahil nga rong piling it COC part, imot mga aktibidades, ita Commission on Election. So, pati rong piling COC, kansilado. Araro ang bago, doong Commission on Election Chairman nga si George Erwin Garcia nag-announce that all election preparation and activities including COC filing originally set for September 28 to October 5 are suspended and cancelled. Halimbawa makabaw TRO ay makaroon mapile TRO si Makalintan. Pag nakabaw mo TRO, magapaguwa na naman it bagong resolusyon ng COMELEC para sa bagong schedule it activities ag tanaw na ton kung makahingagaw pabanwa sa October 5 doong pailig si UC ay mapaguwat bagong resolusyon. Pero aling ko Biyernes, bago ganing officially, canceled tanang aktibidad ita Commission on Election, canceled pati pailig si UC.
9: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Pero para mas klaro pagid, Gundo at Duda, tawagin lang si Mr. Dudo Gerardo, ita Kumili Kalibo. Amo na ipinangutan nabi. Good morning kay Randy Samson Sarabia, sir. Good morning, gino na sa Pook. Kay Exalteo, ba, nagbago ko mat-account, si Sal Kauting Makaroon, ha. Kay Sal Terencio na sa Bita, kayang Juan Makato. Kay Johnny De La Cruz na sa Alibacaw Public Market, Engineer Cesar Gomez Taiko sa New Buswang, God bless you always, man. Kay Mr. Pascuala Rimicho, Jet Observe Sandas Operation at Market sa Marikina, kung paano ro arrangement. Ay matuod, manami ro nga pag-arrange itin. Abo, hindi ang Marikina. Abo ang mga tindahan, ha? Yes, iyan lang nga sa Western Visayas nga manamiro pagka-arrange eh.
9: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Gakagugang ngungid man si Madam Auring. Mau malipato na. Ay. Ana, telan kita. Ginapa-announce ko no para sa mga unclaim, papatapusin payout. Kung siyang adlaw abi payout, it papatapusin. Ara na siya dong. Para mas klaro kita. ay abo nagi pinangutana eh. Ro tawo nga makasabat sa ato nga pangutana, wat iba. Ro gwapo, mahugod, mabuot, mabinuligon. Nga tagpamabait kumilik kaklan, aga kumilik ka New Washington naton nga commander. Noong Dudoy, Gerardo sir, good morning.
12: Good morning. Mayad ayad din nga agahon sa tanan nga napamati sa Radyo Tondo.
7: Mas mayad ko nung direct from the horse's mouth eh. Abo bigit pangutana dahil nga makaroon na 28, nakaschedule. Originally rong piling it si OC until October 5. So ano rong matabo kon nung Dudoy?
12: Ay nagkasayag man kita nga may nagduwaon nga layo no makarabi rin istorya.
7: Sige sir.
12: Kapalindugan na naikumelek ay as of last week no. At bagay istorya kita ay nang kapalindugan ng Comelec ito ay may election kita ang madayon gid rung firing of certificate schedule it supposedly makaroon ng adlaw September 28 to October 5.
7: Okay.
12: Bangod ka to ng adlaw ay may meron lagi nga nag-exist ay may election na kita on November 2, 2026.
7: Okay.
12: Ay ugali nga ay pagkahapon na ito ay
7: pinirmahan.
12: Ako pinirmahan, no? Oo. Ay, Roy, nandun, ay nagpagwaw matanit na yung cessation order do atong na Comelec since nga may layon, may mabasihan, ay wow ni, ginawaw ni effect rong calendar of activities para sa 4 November 2026 nga barangay NSK election. But hambagon ay kung nakatayaan na nga filing ng certificate of candidacy makaroon asa sa October 5 ay walon aga so with the other related activities sa atong na November 2026 barangay NSK election including yung mga exception na itong yung Thailand na itong before the commission ay wao mata.
7: Okay, so pati mga banning period, wala na.
12: Mga banning, wao na ito.
7: Pero mga administrative investigation, administrative cases, padayon kita.
12: Padayon na tara, wao na banning, ho.
7: Okay. I want it banning period daw, or pangutana makaroon. Makaroon, mapilot na TRO si Attorney Makalintal. Halimbawa, nagpabor ng Korte Suprema sa petition for issuance of TRO or injunction ni Makalintal. Ano ro matabo?
12: Actually, mabawra na ang dilema sa party ko. Melek, bisan sa chairman nga nga nag-ako man. No?
7: Oo.
12: Ay, kasi rurong oras ay medyo mabudlay. No? Matabo, tabi siguro karahay mapagduwa ang ginumatarin. Another man nga calendar of activities relative kung ano ro magiging issue ni itaton doon nga Supreme Court. So kung magpag-white another calendar of activities ay that would be for the Comelec to decide kung hinuno man filing ng certificate of candidacy at kung padayunon doon November 2 nga 2026 nga election naton. Kasi kabuabo dahil namin yung consideration na dapat nga umbrahon like for example sa mga delivery ang mga paraphernalia sa mga rupag print na una-una ano mga gamit aga procurement ay
7: okay
12: ro reissue takarahay ro delivery kung ma-deliver natin on time kasi may mga delivery na hindi ito matapos sa Chang Adlaw it take weeks tapos maabot sa munisipyo sa i-deliver sa pahawo mo ni Mandayon na yung mga mabudlay nga natin nga ayak to bangon no? Sa party Comelec. But then, hay, siyempre, kami hay informed in the
7: government. Uwa, manggamot mahimo. Uwa, manggamot mahimo. Pag umambaro nga Korte Suprema nga derecho. Derecho, good.
12: Ay, padayin nga lang. Pilit lang nga lang.
7: Now, makuha na ba, kung hindi makaroon na ba, mapile si Makalintalita TRO. Rung nampril man ha, nampril. Do nampril ka, file man, it petition, makaroon nga adlaw.
12: Duhan siya na,
7: oo. Oh, the National Movement for Pre-Election.
12: Oo. Oh.
7: So, dahil taro masadya.
12: Bantayan. Oh, doon natin nga bantayan.
7: Pero ako kapate, akong resolbahon that ita Korte Suprema sa mas madali nga tiyempo, siyempre, ropina kapunto abita tiaro ag injunction ay para malikawan bagaro ginatawag nga irreparable damage. So hindi man pagpabuhayon doon, hindi man pagpabuhayon dot Korte Suprema para malikawan dong ka dugang as kasamaran perwisyo, hindi una na pagpabuhayon man do pag decide sa TRO nga ra.
12: Nani, kabay pa ron, kung tayo maka-decide sila within 10 days.
7: O basta hindi nga abutan ni 10 days, maka-decide nga Korte Suprema, siyempre, para malikawan nga nirong irreparable damage eh. The more nga nagabuhay, di ka more nga nag-abor damage eh.
12: Tama, good. Nani, huwat kami, huwat. Ano, masunod sa sunod
7: ngani, na kabanaka. Ngani, klaro nga, sa mga nagpangutana, kaya namin ang utana uman, wa po kita at piling it si OC makaroon. Kansilado.
12: Wagid po.
7: Kansilado. Wagid. Okay. Mm-hmm. Doon malang, Lung Dodoy, guwapo. Thank you, good sir, ha?
12: Salamat, good sir. Anytime,
7: ha? Okay. Thank you, good sir. Salamat,
12: good. More power, God bless.
7: Likewise, doon aton nga, guwapong Kumilik Obisarit New Washington, aga spokesman ita Kumilika Clan, Mr. Crispin Raymond Dodoy Gerardo.
13: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Okay na, sir. Josilo Resulta. Nasabat na rin mong pangutana kung madayon dong pailik si OC. Wala. Cancel po, cancel. Dahil nga tanang aktibidades, it, kumilik, cancel. Araw, dali na gid patapuson tanay kay Kuan nga radong ha. Kay Madam Charlene Aguilos. Gina-announce ha, sa mga unclaimed papatapusin payout scholar. Nga wa nakaagto sa Blessite Covered Court ha, ko-biernes. Ay, ko-biernes sa birong payout ita papatapusin scholar. Ayang project ni Kwan, Congressman Papa Jess Marquez. Halin sana nga punduman ita DSWD pinagi sana nga paghimakas ko aton nga congressman sa 1st district ara hinagar payout sa DSWD office pero maghapit anay sanda sa opisina ni Congressman Jess Marquez sa may pasiyo de Akan para sa pagvalidate itandang papel. So mga sa mga wa maklaim ha, nga papatapusin na payout scholars nga wa makaagtok ko biyernes sa Blessite Covered Court ha, para sa payout ay hinaga Martes inyong nga payout sa DSWD ng opisina sa Capitol kailangan magsaga pero hapit ani kamo sa opisina ni Congressman Jess Marquez para mabalidate ninyo nga mga dokumento dahil hon yung ninyo o mga requirements nga kinangan. Agod ini masayang aro inyong mga pamasahe. Aba ni Charlene Mandin Aguilos. Hay na no mga requirements nga dapat bitbiton. Alam nyo na yan kung ano ro mga requirements.
13: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: One way una kalachoche pagwa isyo kalibo ag pasugod temporary public market ag may una nga gihapon nga nakaparking sa sugod it Lorenzo ag kalachoche huyapon man lang ag base romangan naga deliver di makaroon ko no eh makaroon ko no mampisa eh o base ko na gamat-amat pa yung doaton nga taga traffic and transport management office ita munisipyo Tialibo ayro promesa tananda makaroon eh at today. So, tanawin natin today kung ano naman yung resulta, hinaga, maki-update galing kita kay Kapitana Unyet Milgarejo kung okay. Arong pagbukas uman, it ka na chutsi sa two-way traffic.
13: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: 15 minutos nagdaliwan sa oras ng 9. Hatod ganyo, Trader's Beer, kasanggamo sa relax, sarap.
13: Todo, komentaryo.

0: sa Sanmiguel Beer Products. Intra na! Sanmiguel Beer Link Promo. Magkatsyasa nga magkaugsam GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter nga butilya, sang bisan anong nga nakakasako ng mga produkto sa Sanmiguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra sa idagom. Dati huwag ako ka-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tungutang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best,
2: try
3: More Power.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: siya pumunta sa Life Extension? Naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
1: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, cheesemaker.
0: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension, kasi narinig nyo sa radio.
1: Nakikinig kasi sila sa radio.
0: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
1: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
0: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
1: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
3: Uy, Mare, kagwapa, gilyuki ka makaroon na. Ihotin mo man abir imo sikreto ka kon.
4: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una it servicios sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harap ah, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
5: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
4: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
7: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
8: Sanfon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
8: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
10: Sura Miras po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na.
11: Jensen Alo promo na.
10: May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
12: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
13: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
14: para sa Senate Manalo.
15: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
10: Cash alin na!
16: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
8: Sanfon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Amelia. Ipwede-pwede ko sa mabatian ko nga Sanfon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
8: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
19: Kapoy.
14: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
10: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
2: Armando Castillo ng Danday. Tatay? Nandoro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: Alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng atin.
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Todo komentaryo. Walang kung naatrasan sa ngala ng katotohanan.

0: 95.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Balik sa aton nga pagpangalagad, alas 9.28 na. Good morning. Always nagapamatit todo radyo. Iya sa Mabilo Kalibo. Good morning, Gid, kay Annabel Magno Maban. Good morning po kay Engineer Bernardo Beray Moises, Anang Hambay. Happy birthday ko, no? Happy birthday kay Mr. Jun Isagan. Ay, pasensya gid ko, no? Nalipat imaw. Belated. Ah, belated happy birthday lang ko, no? Ay, pasensya gid. Nalipat imaw kahapon. Ay, wa manabili mo ginimbita si Engineer Moises. Ngani nalipat imaw. Pero happy birthday daw, Mr. Jun Isagan. Kahapon, belated. Good morning, Jet. Pa-shout out to the show. Frankie Nimes. Nga nakadyote sa Compact Police Station. Una sa Candelaria. Nga nagapamati, gid. Good morning, gid, kay Chudosyo Frankie Nimes. Reynold Rizos. Good morning, man. Una sa Candelaria, New Washington. Happy birthday, nga gini, kay Sunshine. Kita nyo baraka rin karun sa may Acevedo. Uniya ka sa 19 Martyrs, maliko ka Acevedo pagtot dating BIR. Sa right side, may baraka rin karun. May grocery store gali. Or tag-ana karon si Edlin Yasa. Happy birthday! Agsa akong classmate niya mabuhot. Ah, kaya Minik Piniano, Nick. Happy, happy birthday, kid. Agsa Iloilo, kay Inday Dali, Panagdato, Hover Tapar, nga nag-birthday man today. Happy birthday. Ag-advance happy birthday sa akon nga Commander-in-Chief. Nga mag-birthday hinaga. Budyong Inday, belated. Advance happy birthday lang.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Babatian mo, Git. Okay. Sige. Thank you, Git, Madam Sherlyn Aguilosa. Agang-agang nabi eh. Now, sa New Washington, aba, may pending kapagaling request for conversion in General Salvador, tayo mong hugta. O ba ganyan, gali makonvert, tayo mong hugta. O, may request for conversion kagaliyaw sa sanggunang bayan.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Ag, ara, waman galigin pasara. Ruy mo nga shipyard. Waman ni Mayor Francisco, walang pinapasara ang local government unit. Wat ginapasarang entity. Agwapat na baton, nabisanan nung application, arong metalika, ngagin submit sa Office of the Mayor. Eh, paano katawat mayor's permit? Or renewal iti mong mayor's permit? Una-una, wamat gin submit, ha? Ikaw sa opisina, it mayor's office, bisan sa BPLO daw, wale, ha? Bisan ko no sa business licensing office. Ah, wa nga ni. Ay, last time nga in-check ko no ra, ni Mayor Francisco, application sa BPLO, wala po. Ah? Plus, dugangan para ko rin ordinansa nga nakapending makaroon sa aton nga sanggunang bayan. Environmental conservation. Ay, wa nga ni ganit, ikaw application, yeah? Para sa imong mayor's permit. Pagkatapos, gariklamo kang wakat mayor's permit. Agwa pagkat conversion galeri mong hugta.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: May pending petition for conversion ka pa nga ni gali. Diyos, Mario, inagagaling. Ay balikan taron. Med nga agaman kay Tristan Wyatt Gulay. Ayang-ayang na ginabi. Alas 9.32 na nga niyo eh.

0: Hinagata lang pa na yun nung public market, ha? Agdayang pagbisita ni Mayor Joris Agkong Bak Kalibo sa Greenleaf International Corporation. Inaga, tagaling balikan, kontrobersiya banwa. Yan nakakon ng listahan ita, nagakomponer ita, committee nga sa Kalibo ati-atihan, binibining Kalibo ati-atihan. Aring natabo kahapon nga final screening nga, ay na, ano ra? Matuod ba nga, rong nga mga nagtindog nga mga judges, board of judges sa final screening, handler man it mga kandidata? Ay natural kung handler ka, judge ka. Oh, ay siyempre, imo ginang buon rin imo man nga gina boitan nga kandidata. Ay paano taro? Buon at judge, ha? Pero andang handler, alkansi gali.
1: Mabilis!
0: So, pirmi na lang ka mo ginaputos kontrobersiya. Pilagong dagon niya, pirmi na lang ka mo may kontrobersiya. Ah, komite sa binibining Kalibo ati-atihan na festival. Nak ng tipaklong. Nangin ka partner sa technical side engineer Ding Dong Rubiso. Sangayan kong bilog na Foresight Radio Todo Aklan Jet Reyes po lamang nagaiwan na ninyo temporaryo. It mahidayton mahilwayon. Mainit nga gaunit Lunes. September 28 kita. What pahilik si Jose Cancelado. Trabaho lang walang personalan banwang nagakamang. Mangin, hirway ka!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Mga pasaway sa lipunan. Robot Wave. Mabilis sa hirway. To get the Jet Race. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. 2 oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
3: Mga buti ka.
4: Sorihanda sa bang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputiktanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amunin mga virus, amunin mga bacteria. Dilan tang kaso ubo sipon kagilanat ang lain pagida ha gaugong sa baha damo kapag ginamakwa wala labos ang leptospirosis you are prone for amoeba damo no mga waterborne diseases kun tag ulan that's why putik tahan tigid ang lawas ta with D3 Bio the superfood supplement when it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas sa D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes no mapabacteria man viruses nga akikisa lalo na kung may edad ka na pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabing obras, grabing load. That's why, kailan nanon siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no? Lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani, hubin, Sir Kevin, ga masakit. Biskan gani, hubin, nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa? Kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala ka da, may mga katawag ka na ganun, mga diseases ka da that hinders your immune system,
3: may mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tigululan. Kaya nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
4: system.
3: Or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, labi na nga aton white blood cells, para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, Sir Boy.
4: Amo na kay picto sang D3 Bio sakto, Sir Kevin, no. Ko nara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko, nagtanaw bi concert ni Bamboo no, tumbo ka toy ka laboy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa, ano, sa Lacson,
3: sa Mega World,
4: o sa Plaza, huwag ka kabalo sa ginasugata mo, nga may dala na gilis masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate, ultimate natural antimicrobial. Tiktahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung masakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Pagkatapos, mga buti ka.
3: Aton subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no, diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kagcapric acid, naga panami sang imong ghrelin, kag ghrelin hormones, no. Amo ni siyang imong appetite hormones, no, ginasuppress niya ina. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no. Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So duwa amo mala na ang aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
5: Yes, exactly.
3: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag gid ang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy. Demanding ina siya sa energy. That's why paborito gitsang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka dapat ketones, no? Kay ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no? Unlike sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin. Damo biro, that's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones. Kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 bio.
4: That's why isagam basta sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 bio. Dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
3: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no? Kaya hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain. Kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So, ang ikaduwa pagit, Sir JP, nga MCT, nga ara sa D3 bio is our capric acid. Capric acid, no? Special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no? Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3 bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makatulat, sumagabot ka.
4: Okay, so makatulat sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio, ang paborito sang mata, sang masa, no? Dinitawag nga the superfood supplement. Paano pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pagid lang mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na din sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So sumungad daw itong anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang ginatawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka,
3: boringot
4: ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom-yuhom ka lang, bisika ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni siyang mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang, ni causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
3: Sir Boy, dira na kasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
4: Correct.
3: Kaya mayara iban, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tao, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
4: Buringot.
3: So, sa hormones na to, kay base ang isa, taas iya happy hormones.
4: Correct.
3: No? Ang isa iya nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract ang isa ng happy hormones.
4: None.
3: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 bio. Kaya ang D3 bio, Sir Boy, nagaserve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example, ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
4: Correct.
3: Para in order to utilize this happy hormones importantly no. So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta plus naga Spore Biotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
4: No? Correct no, kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampyon ang imo mood no. Ano pagibala ang ginahimo ni D3 Bio sa imo ginatawag nga mga good bacteria probiotics nga putik tahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kung damo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sa mood mo. Kay kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sa probiotics nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man nga patulog si imo, gina-convert ni sa atong brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog sa imo. No? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka kaula unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So, ang priority sang brain mo is body repair. So, kung kainom ka D3 Bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 Bio, hindi lang ginaprotektahan ka kontra tangkaso, ubos, sipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amo na ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga gasuki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo kag nami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
3: So sa aton nga mga suki no, ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kung ining nakabutilya no.
4: Oy,
3: piki ina, piki na, no? Kag kung naka soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka blister pack, naka banig kag naka box no. Ang iya nga packaging amo man ang aton D3 Bio. Ang D3 Bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig. Kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle sir boy no. Ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet no from carnivorous or omnivorous nga diet, gusto niyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati sir boy no. Sigion lang nilang pagtumar sang DTX 500, may TC alkaline vitamin C, D3 Bio kag Clinica Spore Biotics para layo sila sa balatian sir boy kag ang mamligan nila ilay kayong lawas.
4: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
2: D3 Bio Health News.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kay hapon, makatulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at namigid

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa pag-retiro, tsempungon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisay at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo.

0: 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
3: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
3: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
2: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para cellphone baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Ay ano laki po kuya ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Ikaw ay tulad ng bulaklak. Inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga parahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-count. So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
7: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang gani-carots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin tayon ang ako nulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Isiling na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
3: Ma-edukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Mayong aga, mga sukinaton, nga tigpala mate. Welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamo biya na isa espiho. Sa aton mga tigpala mate, tubang sa espiho. Anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakorinot, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya. Kung nagakinorinot na, kung hindi kunula espiho, ang inyo na lang kamot, lantawa. Kung nagakorinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkorinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yung mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupo sa nga diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, mag-wrinkle, magkulubot ang inyong panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
10: Mayong aga, Sir JP. Sa itong yung mga suki ng tigpalamati, isakto si Sir JP, dapat nami, ginaya kung kada bugtaw na itong magtulok na sa espiyo, do ka nami sa ngatong skin, no? Ina, atong pag-istoryahan kung paano na natong malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sa Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-igin updan sa D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag na itong mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Siyempre, ang nagapanami sang imo mood, nagapanami sang imo digestion, ang Clinicas for Biotics.
11: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa itong suki. Isil North, isil South, isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slow Rubs, kag Slow Rubs, mayong aga sa inyo kabay pa kampiyon ng lawas kinaka DTX 500 ang gapahubin sa sirula, no? To amo na storyahan ni Sir JP karon. Kung gusto niyo protektado ang inyong sirula sa inyong mga bisyo, kung kapag nagrilyo ka, pala inom ka, pala pulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang taon mo niya daw, wala gatikol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir
11: Boy. Batchmate mo si Richard?
9: Ha?
11: Batchmate?
9: magulang sa akong gawa.
11: Ate, okay.
9: Mas manong namon si Manong Willie, Bri Villame, Manong ano pa? Manong
11: Gabi, Manong Tong.
9: Now, tantawa ba lang ang amon nga mga skin ni Coco Martis, Ama Martin.
11: Hindi ka naka-guest, no?
9: Hindi ah! Lantawa ba lang, lantawa lang, arriba lang ko. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katut, ang kay Daddy Sir Boy si Terso Cruz, lantawa ba lang mga skin amon, bala kay, wala iyag ako rinot. Ano ang, anong rason, Sir Boy? Nga aga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin na ton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component
10: isang
9: extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ka-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen amun isang ka-provide siyang tensile strength, hindi naman si elastin ka-provide siyang elasticity. Gina-attacki ini Sir Kevin sa oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, muning init. Ang UV rays, kid, Sir Boys, ang adlaw mo, kining grabe, kid, magpabalda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni makarecover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagid, Sir Kevin, by aging, through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body way na mayo ga-produce collagen. And that's the time gagsigi ka na sag, gisigi na yasag gravity itself. Bisan ang gravity na lang ha, nagapasag sang imo nga ano ni nga panit. Because ang gravitational pull, no? Gasag, kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na, ang panit mo di nagapadalom, pero kung pasaka mo doon, dula man. So, gravitational effect. Hindi na mo nakabaskog ang siling tana. Ang elastin, no, nga nag-hold sa imo skin, nga kwan siya, younger looking, wala iyan nagasag, wala nag-fold. Ang amuman ang imo nga collagen. Tinami, gid kong ga-DTX 500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 na kapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imo nga nails, sa imo nga mga kuko. Kita mo magtigulang kang kuko mo, may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, naga tubo-tubo da nga kuno da. Gagaras. And then ang imo nga hair, ang imo nga ganipis. Natawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yan
11: kulong?
9: Eh.
11: Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
9: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
11: Lapit on Friday, engineer.
9: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ang Sir Kevin, abag istoryante, dako gid Sir Boy mabuling dito DTX 500, Sir Boy?
11: Correct, no? Kaya ang collagen, no? Nga ako, no? Correct ni si Sir JP, no? Collagen sa una, damo. Okay, basically, that's the most, ang pinakadamo, ang protein. Protein. Kung bata ka pa. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka, kampiyon man ang akong health, duway man ko gabisyo, way man ko ano, nga akong tupad balaya, kapag nagiriyok ka gainom niya, nga mas young looking sa akong, kay basi ka DTX 500. Ha? Dasi ka Martin C, no? Amo nang kung da mo makita nga kung ga supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nagalawig ang kabuhi mo, ha? Gahubin pa ang imo lawas. It prevents, hindi man gid nga punggan nga gid nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka Mighty C.
9: Oh, lain gid ya Sir Kevin, ano, kung naga DTS kag
10: Yes, Sir JP, no. In addition, no, sa function sang collagen, no. sakto si Sir Boys nga mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan o kung mapilasan bala,
9: dasig mag-ayo.
10: Mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang nagapanubo sa collagen, no? In fact, ang bali Sir JP, nagapanubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So samtang nagaedad kita, ng aton selula nagaedad man Sir JP.
9: Pero kung mo konsekwentaan, yos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
11: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
9: Ati amo na pari Richard, thank you gid sa
10: So ang gakatabo na Sir JP, no, kung gaedad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So, paano mapasaka liwat ang collagen?
9: Okay.
10: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sinyo sa mga serum.
9: Oh.
10: Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
9: Amo mangyapon.
10: Vitamin A. Vitamin C.
9: Gusto!
10: No? So, ang ini nga mga vitamins,
9: small amounts, no?
10: Ang vitamins ni siya, vitamin A and C, are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply ka mo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Agamat-amat, no, pati ang gwa sang inyong alawas naga-glow.
9: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayu Home kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
10: Hindi si Richard de la Torre.
9: Richard Gomez, namin ko.
11: Kaya basi ka ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki. So,
9: Akong babae.
11: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
9: Ang abnormal.
11: Hindi man, ah.
9: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
11: Nag-text na ganyo.
9: Sige, daw mahamot o sang piki ang gagamit. Ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok, ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500 mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho padula baho iya Sir Boy sa ilok.
11: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang kikperting ang sod mo aga pa. Oy, maligo adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwagin una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapataya man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unborn eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract. Ari, ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man ga-coronot. Ang nami pagidi may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
9: Alright, sige. So agad pa ko na nga Pisser Boy, kampiyon ng akong kape DTX Coffee Mix. Amo ni permigin na pangapi ko Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guo, gari na gumba. Ang ako niya DTX Coffee Mix nami.
11: Swabi.
9: Pero kung ito may ulo kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kape si mo nga mas nami pag hindi akong may acidity ka pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix may chia seeds, may kumpleto ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget Sir Boy,
11: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manin sila sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergotionin ngalin sa gano mushroom. Ang ergotionin ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo, kigadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good your glutathione is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kaya ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo ya kampyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
9: Kaga Sir Kevin, kung sa unang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul, butangan lang nila sang buluban yusan, amang Artemisa, ano ta nga oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na.
10: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang tiyan, is puno gas ang imo na stomach, ang imo nga tiyan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo tiyan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why, kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tigab, it's because kulang ang probiotics sa atong tiyan, no? Gas is the product of fermentation man sang food sa aton nga tiyan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa aton tiyan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuhain na naton kung adlaw-adlaw kita gainom sang pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest ini sang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics nang man ang pag-a-historian, Sir JP, diri na kamo sa Clinicas Probiotics. Ang Clinicas Probiotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinicas Probiotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik na UTI.
9: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita
11: mag-extend yes. Food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ha, ini nga food supplement may maca, may kavuaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo selula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo selula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement, pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
9: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, ginaa do nagakatahaw, blaso buyong pula, nakikinsang muscle mo,
11: so sakto lang init kampyo.

0: Lan, naglakat ang iloy. Nagkadto sa panmasya. Pagpuli, nay, di ng bulong ko. Ara da sa lamisa. Dito'y bayo malang niya para malang niya sa tangkaso ubo si Pulga Gilanat. Ay, andito'y bayo. Kampiyon man sa punggod. Kampiyon man sa sore throat. Kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong adlaw, tunanta, kung paano bala makabulig si Dito'y Bayo. Hindi lang sa pagpaayo sa trangkaso ubo si Pon Kagilanat, kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use Dito'y Bayo as a topical solution? Ining unod sa D3 Bayo may vitamin D3. Ang pinakapatanting aparte may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, kuha kasi ka D3 Bayo, kuha kasi sa katinlong na dagom, oh, or sibit, tinlo. Eh, butangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganyan, mga skin diseases, oh. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil na makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant na makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natin mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pagproduction sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang na. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo do mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buho o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis. Might it be bacterial in nature or viral in nature? Because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo ba ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Inisang effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why gamat-amat kwa ang sakit tiyan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imo tiyan, kayang-kaya man pat yun sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarim, no? Ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso ubo sipon kagilanat, nami pa si imo skin.
1: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. June Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
0: Siyempre, may Paris na, no, tapos mong paligo, dapat may ugalion, mag-deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh, ang deodorant nga may VCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas, nga tawag nga underarm body odor, kaya man papotion sini, kami rich in vitamin E, ini nga namikid sa imo panit, sang imo ilok, that's why it also increases the glutathione production, that's why ang ilok mo nga hamot,

0: ang mangilok mo nga medyo magalom amat gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
1: So madam, huwag salamat sa inyo. Padayon nyo pagpamati kang pagsuporta sa aton programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas. I-remind lang kamo no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sa DTX 500. Ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyong cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapafungi or parasite, basta naka D3 bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Sporebiotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
0: Da mo makita no na kampion gid kung gasuplemento ka kay layo ka sa masakit, gahubon pa ang imo lawas. So liwat hindi maglipat magtumasan D3 Bio, ha? D3 Bio amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata ang kampion niya para i-boost ang imo immune system. Mighty C, matgamis-gamis kapag puti ka pa kung Mighty C ka.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga punto.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Ikaw ay tulad ng bulaklak. Inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Radyo Todo, alas 11:35.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aglan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Lunes. Petsa 28 na po tayo sa buwan pa rin ng Setyembre taong 2026.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Gisrel Nervar.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balita katid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiototodo.ph.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Para sa headline, balitang lokal, driver at angkas patay matapos maaksidente sa bayan ng Banga.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Samantala, 337 na lost firearms sa voluntaryong isinuko sa Aklan na PPO.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At dalawang construction firm ng Discaya sa Aklan isinailalim sa suspension at blacklisting ng DPWH.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Mga coco-based manufacturers sa Aklan itinampok sa Negolink sa Boracay 2026.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline balitang regional, DA magsasagawa ng cloud spitting o seeing o sitting sa Iloilo kontra sa dry spill.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Samantala, dagdag headline balitang regional, strip search sa mga bumibisita sa kulungan, legal at otorisado ayon sa BGMP6.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang national, Mary Jane Veloso pinalaya na matapos sa pagkalooban ng absolute pardon ni Pangulong Marcos.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Sa ibabang headline balitang national, Senador Loren Legarda naghahanda ng bumalik sa Pilipinas.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At sa ibabang headline balitang national, El Nino nagdulot ng 6.87 billion pesos na pinsala sa agrikultura, 223,000 na magsasaka apektado.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Dagdag headline na balitang national, Palacio hinikayat si VP Sara na harapin ng aligasyon sa perang nasa maleta.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang international, 41 katao patay matapos bumaliktad ang ferry sa Lake Tanganyika sa Democratic Republic ng Congo.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Samantala, mga eksperto nagbabala sa UN sa security risk ng AI.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: Headline balitang sports, coach Team Cone pag-aaralan ang Gilas program matapos ang Asian Games.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Dako naman tayo sa showbiz news, sa balitang artista Bella Padilla kinumpirma ang hiwalayan nila ni tech CEO Martin Tan.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang negosyo, DTI naka-alerto sa posibleng pagtaas ng presyo dahil sa oil price hike.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Samantala, para naman sa health news, DOH hinikayat ang publiko na alamin ang mga sintomas ng heart attack.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: Alas 11:40 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: Dead on arrival sa Aglan Provincial Hospital ang driver at angkas ng isang motorsiklo matapos maaksidente sa barangay Venturanza, Banga, Aglan. Inilala ang driver na si alias Art, 21 anyos at residente ng nasabing barangay. Ang kanyang bike rider naman ay si alias Mike, 29 anyos at residente ng barangay Kinalangay Nuevo, Malinao, Aglan. Batay sa inisyal na impormasyon, galing sa poblasyon Banga ang dalawa. Nang pagdating sa lugar ay umano'y nag-overshoot ang kanilang motorsiklo at sumalpok sa isang poste. Agad silang isinugod sa Aklan Provincial Hospital ng mga responding otoridad. Ngunit kapwa ay dineklarang dead on arrival dahil sa mahalubhang tinamong pinsala.
0: Todo balita.
2: Umabot sa 337 na loose firearms ang voluntaryong sinuko ng mga residente sa iba't ibang municipal police station sa Aklan sa ilalim ng Restrict Track and Turn In o RTT 3389 campaign. Batay sa ulat ng Aklan Police Provincial Office o APPO, kabilang sa mga sinukong armas ang mga baril na walang lisensya o hindi rehistrado. Sa buong Western Visayas, umabot naman sa 3,583 na loose firearms ang voluntaryong isinuko kung saan 2,478 ang short firearms at 1,105 naman ang long firearms. Ang RTT 3389 ay pinapahigting ng kampanya ng Police Regional Office 6 o PRO 6 na naglalayong mabawasan ang posibilidad na paggamit sa krimen, kaguluhan at iba pang insidenteng maaaring banta sa seguridad at mga hindi lisensyado at hindi rehistradong armas.
0: Todo balita.
1: Sa karagdagang balitang lokal, dalawang construction firm na iniugnay sa mga diskaya ang isinailalim sa suspension at blacklisting ng Department of Public Works and Highways or DPWH matapos mag-default sa mga infrastructure projects sa Aklan na nagkakahalaga ng mahigit 175 million pesos. Kabilang dito ang YPR General Contractor and Construction Supply Inc. at Waymaker General Contractor OPC. Sa magkaiwalay na dea na department order, pinagbawal ng DPWH ang paglahok ng dalawang kompanya sa mga bidding para sa mga proyekto ng gobyerno. Pinatawan ang YPR General Contractor ng dalawang taong suspensyon dahil sa ikalawang offense matapos ma-terminate ang 95.53 million pesos na kontrata para sa construction ng flood mitigation structures sa Aklan River, Package 2 sa Calibo, Aklan. Samantala, isang taong suspensyon naman ang ipinataw sa Waymaker General Contractor matapos mag-default ng 80 million pesos na proyekto ng Aklan West Road, partikular sa bahagi ng Calibo to Navas Road. Dahil sa suspensyon at blacklisting, hindi maaring lumahok ang dalawang kumpanya sa government bidding alinsunod sa umiiral na procurement rules.
0: Todo balita.
2: Dagdag detalye balitang lokal, itinampok ang mga Klanon Coco Base Product Manufacturer at ang kanilang mga dekalidad na produkto gawa sa niyog sa ginanap na Negolinks Boracay 2026 sa La Carmela de Boracay. Sa dalawang araw na aktibidad na pinangunahan ng Department of Trade and Industry o DTI, nagtipo ng mga negosyante, turista at institutional buyer para sa business matching sessions at product exhibitions. Kasama rin sa aktibidad ng pagpapakita ng mga lokal na produkto mula sa iba't ibang bayan sa probinsya ng Western Visayas gaya ng antike, kapis, gimaras at Iloilo. Bukod sa mga produktong gawa sa niyog, tampok din ang mga gulay, prutas at iba't ibang pagkain mula sa micro, small and medium enterprises. Layunin ng Negolinks na palakasin ang local partnership at matulungan ng maliliit na negosyo sa rehiyon na makakahanap ng mga bagong oportunidad, makabuo ng business linkage at mapalawak ang kanilang merkado.
0: Todo balita.
1: Alas 11:44 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang regional.
0: Todo balita.
1: Magsasagawa ang Department of Agriculture or DA ng 15 days na cloud seeding operations sa Iloilo sa huling linggo ng Setyembre o sa Oktobre upang makatulong na matugunan ang epekto ng dry spill o tagtuyot sa mga magsasaka. Ayon sa Iloilo Provincial Agriculturist Office, uunahin ang 5th District ng Iloilo upang madagdagan ang supply ng tubig sa mga dam at irrigation system na ginagamit sa mga sakahan. Isasagawa ang cloud seeding sa tulong ng third-party contractor. Ngayon man, nilino ng mga eksperto na kailangan muna ng tinatawag na seedable clouds o mga ulap na maaaring mapaghulugan ng cloud seeding upang maging posible ang pag-ulan. Bukod dito, hindi umano maaaring makalikha ng ulan ng cloud seeding kung walang sapat na ulap sa lugar. Nauna nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng inaasahang malakas na El Nino bilang ang mas kaunting pag-ulan at panganib sa sektor ng agrikultura.
0: Todo balita.
2: Sa ibabang detalye ay balitang regional, legal at autorisado umano ang pagpapatubad ng Bureau of Jail Management and Penology ng strip and cavity search sa mga bisitang pumapasok sa mga jail facility ayon sa ahensya. Ayon kay BGMP 6 Regional Director Jail Chief Superintendent Elena Roca Mora, layunin ang naturang inspeksyon na matukoy at mapigilan ang pagpasok ng mga kontrabando sa loob ng kulungan. Kinikailangan umano ang mga pahintulot ng mga bisita bago isagawa ang naturang inspeksyon. Ganyan din maaaring hindi payagang makapasok sa jail facility ang sinumang tatangging sumilalim dito. Tiniyak naman ng BJMP6 na ang inspeksyon ay sinasagawa ng jail personnel na kaparehong kasarian ng ini-inspeksyon alinsunod sa mga umiiral na patakaran. Naglabas ng payag ang BJMP6 matapos magreklamo ang isang babae kaugnay ng umano'y sinasagawang strip search sa mga bisita sa isang jail facility.
0: Todo balita.
4: Alas 11:46 na at libat naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
0: National.
4: Inalaya na si dating OFW Mary Jane Veloso mula sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City matapos pagkalooban ng absolute pardon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hilagdaan ni Pangulong Marcos ang absolute pardon noong Setyembre 24 at formal na nakalabas si Veloso sa kulungan matapos makompleto ang mga kinakailangang proseso. Mapapatid na nakulong si Veloso sa Indonesia matapos maaresto noong 2010 at masentensyahan ng kamatayan kaugnay ng pagkakadiskubre ng 2.6 kilo ng heroin sa kanyang bagahe. Noong 2015, napigil ang kanyang execution matapos makiusap ang pamahalaan ng Pilipinas sa Indonesia na payagan siyang mabuhay at makapagbigay ng testimonya laban sa kanyang mga umano'y recruiter. Noong Disyembre 2024, nailipat si Veloso sa kustodiya ng Pilipinas matapos ang negosasyon sa pagitan ng dalawang bansa at dinala sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City.
0: Todo National.
2: Sa ibabang detalye, balitang national, nais nang makabalik sa Pilipinas ni Senator Loren Legarda matapos ang kanyang medical treatment sa France ayon sa kanyang tagapagsalita ni si Attorney Tony Lavinia. Ayon kay Lavinia, wala pang tiyak na petsa sa pagbabalik ni Legarda dahil nakadepende ito sa kanyang patuloy na medical treatment. Pinapalawag naman ng senadora ang kanilang medical leave hanggang Oktubre 9. Patuloy din umanong minomonitor ni Legarda ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte at umaasa niyang kampo na makabalik siya upang makalahok sa botohan kung aabot ito sa Nobyembre o Disyembre. Tinanggi naman ni Lavinia na ininiwasan ni Legarda ang investigasyon ng ombudsman kaugnay sa mga reklamo kinakarap niya at mga kanyang anak na si Batangas 1st District Representative Leonardo Leviste.
0: Todo National.
4: Sa karagdagang balita, umabot na sa 6.87 billion pesos ang pinsala at pagkalugi sa sektor ng agrikultura dahil sa epekto ng El Nino ayon sa Department of Agriculture. Apektado ng kondisyon ang 223,214 na magsasaka at 249,028 hektarya ng agricultural areas sa ilang rehiyon. Umabot naman sa 163,812 metric tons ang naitalang production losses sa mga pananima, livestock at poultry. Bilang tugon, nakapaglaan na ang DA ng 10.96 billion pesos para sa mga intervention at iba pang tulong para sa mga magsasakang naapektuhan ng El Nino. Samantala, sinabi ng DA na nananatiling stable ang level ng tubig sa mga pangunahing dama. Patuloy namang minomonitor ng ahensya ang epekto ng El Nino sa sektor ng agrikultura at ang pangangailangan ng mga apektadong magsasaka.
0: Todo National.
2: Samantala, hinimok ng Malacanang si Vice President Sara Duterte na sagutin ng may ebidensya ang aligasyong nakatanggap siya ng mayigit 2 billion na cash na umano'y inihatid sa mga maleta sa halip na magpalitan ng aligasyon laban sa Administrasyong Marcos. Ito ang bayag ng Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro matapos itinanggin ni Duterte na kilala niya si Rodolfo Gracioso Jr., dating pulis na nag-akusang naghatid ng mga maleta na may lamang pera sa Vice Presidente. Inimok din ni Castro si Duterte na iwasan ang paggamit ng mga tinatawag na logical fallacies o kung partikular ang red herring at ad hominem na nagtugon sa mga aligasyon aniya dapat sagutin ang mga paratang gamit ang ebidensya. Samantala, patuloy ang investigasyon ng National Bureau of Investigation ng mga aligasyon ni Gracioso na nagsasabing nagatid siya ng mahigit 2 billion kay Duterte sa mahigit 20 na pagkakataon. Itinanggi naman ito ng Vice Presidente at sinasabing wala siyang natanggap na pera mula kay Gracioso.
0: Todo National.
4: Samantala, suspindido naman ang trabaho ng mga empleyado ng gobyerno mula alauna ng hapon ngayong Lunes, Setyembre 28, bilang paggunita sa National Family Week at Kainang Pamilya Mahalaga Day. Nakasaad sa Memorandum Circular No. 136 na layunin ng suspensyon na bigyan ng pagkakataon ng mga pamilya na makapagsama-sama. Gayunman, hindi saklaw ng suspensyon ang mga empleyadong nagbibigay ng essential at frontline services upang matiyak ang tuloy-tuloy na paghahatid ng serbisyo sa publiko.
0: Todo National.
2: Sa iba pang detalye, balitang National, Dole. Pinalakas ng Department of Labor and Employment o DOLE ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o TUPAD program sa pamamagitan ng paglulunsad ng skill pass na naglalayong gawing daan ang mga pansamalang trabaho tungo sa mas matatag na trabaho, kabuhayan o skills training. Sa ilalim ng skill pass, idodokumento ang work experience at mga kasanayang natutunan ng mga benepisyaryo habang nasa TUPAD. Magagamit ang mga record dito sa pag-apply sa formal na trabaho, pagsisimula ng maliit na negosyo, pagkuha ng karagdagang technical training. Ipoprofile ang mga ito sa mga trabahong mataas ang demanda, kabilang ang digital services, green construction, agrikultura, food service, transportation at iba pang sektor. Makikipagtulungan naman ang DOLE sa TESDA, Public Employment Services Offices, ng mga lokal na pamahalaan at iba pang partner para sa skill training, competency assessment at job matching. Ang skill pass certification ay nilalabas sa loob ng 15 araw matapos ang TUPAD engagement.
0: Todo National.
4: Alas 11:52 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang international.
0: Todo International.
4: Hindi bababa sa 41 katao ang nasawi, habang 49 naman ang nailigtas matapos bumaliktad at lumubog ang isang ferry sa Lake Taganyika sa Democratic Republic of Congo. Ayon kay Norris Molongoy, Provincial Transport Minister ng Taganyika Province, nagpapatuloy ang search and rescue operation para hanapin ang iba pang pasaherong sakay ng ferry. Inatayang nasa 100 katao, kabilang ang mga kargamento ang sakay nang mangyari ang insidente malapit sa Nayon ng Mapera. Mula sa Kigoma Port ng Tanzania, ang ferry at patungo sana sa lungsod ng Kalemie sa Congo nang bumaliktad ito. Hindi pa malinaw ang sanhi ng insidente. Ayon naman sa survivor na si Anne Moyoni, nagising ang mga pasahero matapos nilang mapansin na kumikiling na ang ferry sa isang panig bago tuluyang lumubog. Patuloy naman ang operasyon ng mga otoridad para hanapin ang mga nawawalang pasahero.
0: Todo International.
2: Nagbabala ang eksperto at leader ng mga artificial intelligence o AI companies sa United Nations Security Council tungkol sa posibleng panganib ng mabilis na pag-unlad ng AI sa seguridad at kaligtasan ng tao. Ayon kay Anthropic CEO Dario Amodei, maaaring maging malaking problema ang AI kung hindi ito maagapan at maayos na pangangasiwaan ng mga pamahalaan. Nanawagan naman ang ilang eksperto na mas malapit na pagtutulungan sa pamamagitan ng gobyerno at AI companies upang matugunan ang mga posibleng panganib na dulot ng teknolohiya. Ipinunto rin ang pagpupulong na mabilis sa pag-unlad ng AI at maaaring lumitaw ang mga sistemang mas makapangyarihan kaysa sa kasalukuyang teknolohiya. Gayun naman, ang mga pahayag tungkol sa posibilidad na tuluyang mawala ng kontrol ng tao sa AI ay nananatiling usapin ng pagtataya at pag-aalala at hindi mapatunayang pangyayari.
0: Todo International.
4: At para naman sa detalye ng balitang sports.
0: Balitang sports.
4: Pag-aaralan ni Gilas Pilipinas Head Coach Tim Cohn ang buong programa ng National Basketball Team matapos mabigong maidepensa ng Pilipinas ang titulo nito sa 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan.
1: Hindi nakapasok sa quarterfinals ang Gilas Pilipinas at nagtapos lamang sa ikasyam na pwesto na pinakamababang pagtatapos ng koponan sa naturang Quadrennial Meet. Nagdala ang Gilas ng 1-2 record sa group stage matapos matalo sa Bahrain at China. Ayon kay Cohen, kailangang suriin ang lahat kabilang ang mga estratehiya, kasanayan at availability ng mga manlalaro upang matukoy kung ano ang kailangang baguhin o pagbutihin sa mga programa. Matatanda ang dalawang koponan ang binuo ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP para sa FIBA World Cup Asian Qualifiers Fourth Window at sa Asian Games. Hindi naman nakapaglaro sa Asian Games sina Kai Soto, Dwight Ramos, AJ Edo, Carl Tamayo at Kevin Kiambao dahil sa kanilang mga commitment sa kani-kanilang koponan sa Japan at South Korea.
0: Todo Balitang Sports. Balitang Sports.
2: Dako naman tayo sa showbiz news sa balitang artista. Kinumpirma ng aktres na si Bella Padilla ang hiwalayan niya nila ng kanyang nobyo si Martin Tan. Sa Instagram post ni Bella, sinabi niyang nagpasya silang dalawa ni Martin na magpatuloy sa kanilang buhay ng magkahiwalay. Kalakip ng kanilang post ang caption na "A quick life update", pati na ang larawan at video ng kanilang mga sweet moments noong magkasama pa sila. Marami naman ang mga tagapaghanga ni Bella ang nalungkot sa naging desisyon ng dalawa, lalo na kamakailan lamang ay naging publiko ang kanilang relasyon. Matatanda ang unang bahagi ng Setyembre nang kinumpirma ni Bella at Martin na 8 buwan na silang magkarelasyon bago nila tuluyang ipahayag ang kanilang paghihiwalay.
0: Balitang Showbiz. Balitang Showbiz.
1: At lipat naman tayo para sa detalye ng balitang negosyo.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Naka-alerto ang Department of Trade and Industry or DTI sa posibleng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado kasunod ng pagtaas ng presyo ng langis ngayong buwan ng Setyembre. Agad na inatasan ni Trade Secretary Cristina Roque ang mga tanggapan ng DTI sa buong bansa na paigtingin ang monitoring sa mga grocery, supermarket at lokal na pamilihan upang maiwasan ang hindi makatarungang pagtaas ng presyo. Natasan din ang mga tauhan ng ahensya na magsumite ng regular at updated na ulat hinggil sa galaw ng presyo ng mga pangunahing bilihin upang agad na matukoy at maaksyonan ang anumang hindi pangkaraniwang pagtaas. Nagbabala naman ang DTI sa mga negosyante at manufacturer na maaring patawan ng mabigat na parusa ang sinumang mapatunayang nagtatago ng supply upang lumikha ng artificial shortage o nagsasamantala sa sitwasyon para magtaas ng presyo.
0: Todo balita. Todo
2: balita. At para naman sa ating health news o balitang pangkalusugan, hinikayat ng Department of Health o DOH ang publiko na alamin at kilalanin ang mga sintomas ng heart attack upang agad na makapagbigay ng aksyon at maiwasan ang malubhang komplikasyon. Kabilang sa mga karaniwang babalang sintomas, ang pananakit o paninikip ng dibdib, hirap ng paghinga, pagpapawis at iba pang sintomas sa maaaring may kaugnay sa sakit sa puso. Ayon sa DOH, mahalagang agad na magpakonsulta o humingi ng emergency medical assistance kapag naranasan ang mga ganitong sintomas. Binigyan din ng ahensya ang mahalagang pagkakaroon ng healthy lifestyle bilang ang balancing pagkain, regular na ehisisyo, pag-iwas sa paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak. Ayon sa DOH, mananatiling nangungunang sanhi ng pagkamatay sa Pilipinas ang cardiovascular disease.
0: Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo
1: balita. Alas 11:50 in webinar at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life at aming website na www.radiotodo.ph. At mga katodo, 88 days na lang at Pasko na. Sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, Katodong John Lester Galigao
2: at Katodong Gisrel Narvar ng Radyo Todo, kaibigan.
0: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita, mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita. Todo Balita.
5: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. makabulig sa atong tiyan ng ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
6: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
7: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
6: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regulado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Calibo. In front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libacao Public Market. Bukid Store. Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
8: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 8 minutos na kataliwan sa oras, ito alas 2.
0: Todo, aksyon! Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian, ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo, dire-diretso, walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko, todo, aksyon! Todo, aksyon! At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinakampihan.

0: Aray ka tradlaw, banway, takalibo, may ka tradlaw, probinsya, taklan. Welcome sa itong pagpangalagad, sa itong pag-ililiba, sa pagpagayag, it-programang Todo Action. Magkarugadlaw kita, ita, Lunes, Pizza, 28 na kita, banway, sa buwan, ita, Setyembre, dagon, 2020. Unas talan, banway, ka kapag-abi-abi, kapag-apadamiyaw, ita, may kagahapon, na pagpamati, sa ito niya magasuki, kita, kapag-amati. Sa kabilugan niya, banway, takalibo, kabugusan niya, probinsya, taklan, sa kutob, kumagabutan ko, ito nga pagpangalagad. Magkaroon ka edisyon ita ito nga pag-ililibar ang kong gigkinyo banwa na pag-welcome pag-apanamyaw ita maayad-ayad nga otro adlaw. Hoy, kamusta sa ito nga mga suki nga mga taga pag-amati kapinggit magkaroon sa mga nakatutok sa ito nga pag-ililiba na katapusan nga adlaw ita Lunes sa Ray Kinagabuan ita Setyembre na kay next week banwa Oktobre na kita mga katodo. Grabe kasing kay sa Gyapon dong sila kitadlaw ya sa ton sa banwa katyalibo kamalaman na sa bilog naton na probinsya Katakan makaroon karagadlaw ita Lunes half day makaroon norong opisina no sa ton yung mga pampubliko karaga tagatapan na mga katodo ganing magkapupaway timprano ro aton karaga mga empleyado a empleyada no it aton nga gobyerno. Sa ito lang ang mga negosyante sa Bahing Krakong Kalibo Public Market. Nagkamanaman sa Bahing Krakong Kalibo Shopping Center. Sa ito ang mga katodo, sa ito ang mga bolantero-bolantero banwa nga nakatutok na magkarokraga uto at law. Kamusta? Doon ito nga sang mga itry kragad law ita Lunes. Sa ito ang mga katodo, kapigid sa mga monitor magkarokraga mga panyempo. Nakailabas na kita. Now, kapigid ha, sa ito mga negosyante ya sa Kalibo Public Market at Kalibo Shopping Center. Kay magkaroon ka na gabaga pang orason, tiyempo, mandaban, wangin, nagapupa, wairo, at todo, pilang ka mga negosyante. Matapos nung narigad, yung mga inoras nga naging masako, magkatodo. Kapigid, no, magkaroon ka na gadlaw, ita, Lunes, iya sa ton, sa Banway, ta, Kalibo. At siyempre, sa tanan naton, yung mga merkado publiko sa bilog naton, na probinsya at Aklan. Sa ito man ang mga tricycle drivers, sa van, jeepney drivers, ang padawin pa sa Gihapon nga nagawarya-warya sa pila ka mga mayor nga daganon. Ita ato niya banwa ita kalibo ka man naman bilog nga probinsya Kataklan. Siyempre mga katodo sa pila ka mga terminals na no, iya sa aton sa sentro ita banwa ita kalibo. Ang magkaroon ka na mga pangorason na kapupaway man naton yung mga drivers. Na especially daw no, sa pila naton ka mga terminals sa eastern na western part ko aton niya probinsya. Mga katodo rog iba nagapatagay ni Tapago ilabas. Magkaroon ka na mga panyempo no kay grabe no kasing karoy karaga init magkaroon ayas aton sa banwa karita kalibo mga katodo ganirong iba na ton yung mga igmangon aro iba na ton yung mga drivers no especially sa mga tricycle drivers ay nagapupaway man anay no magkaroon karaga mga panyempo
1: pagana sa pananghalian Todo Action.
0: Sa ito malaga mga katodo nga nagapamati sa tag sa nanda ka mga panimagay samtang nagapahilay-hilay kay bago tapos karita ilabas kapinggit sa mga timprano nagpahaom timprano man siyempre nga magkapagay karita pang ilabas magkaroon karagadlaw ita Lunes pero siyempre itong iba sa mga naulihi una nagadigamo pa palagyan pa mga katodo at sa mga wapay na nakailabas kamulang bahala magapreparalit inyo ka pera gahon magkaroon karagaudto kay kami man dumagatod kinyo magapreparalit pila ka mga balita ang nagkaganabo iya sa aton sa banwa ita kalibo ag bilog na probinsya Itaklan. Sarang ang mga todo ang mga participar sa itong pagpangalagad magkaroon ka nga hapon. Kung may pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto ipagabot sa itong pagpagayag magkaroon ka nga adlaw. Pwede ka mo nga magka-comment sa itong pagililiba pinagisa mo na Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kaya itong gito nga pagkatawa at ligwa no, sa kabugusan ko itong pagwaragwag magkaroon ka nga hapon. Siyempre mga katodo, hindi lang man no, pagkalipatan nga i-like, i-share na itong pagpangalagad magkaroon nga hapon. Para mas mabunato no nga mga katodo ro magkapamati maka-update sa pila ka mga balita kapinggid no sa mga balita lokal aga aton nga pagatawat ligwa sa aton nga pag-ililiba. Ang syempre mga katodo para nga maging mas updated kamo no sa mga kanabo no sa bugos naton nga probinsya kay Itaken. Paki-palo no do amo na Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM para automatic no every time nga may ida gabaga news in public affairs program may mga breaking news sa gratatardong Radyo Todo iya sa probinsya Katakan makabaton kamo ni notification agod no nga mangin mas updated gid kamo sa managakadabo sa bugos naton nga probinsya Itaklan.
1: pagana sa pananghalian. Todo aksyon.
0: Dani, paki-palo, paki-like, aga paki-share, dato aga pag-ililiba sa Lunes nga edisyon it aton nga pagpangalagad.
1: May balita, may aksyon. Todo aksyon.
0: Sa kinaangdan, maging kaibahan sa Rodecra nga pala tuntunan si Katodo Reynalda Banjola. Maga ililiba kita banwa hasta launa imedia magkaroon ka nga hapon. Pag-aibang kita siyempre tatuan ng mga Todo reporters. Ang naka-standby naman banwa sa anda kong atag sa tagsa ka mga areas of responsibility. Magkatsa kita banwa na itapila ka mga balita direkta sa aton ng mga municipal police station. Sa bilog naton niya probinsya Katakan, mga insidente banwa ang nagkaganabo. Sa bugos naton niya probinsya kung nagataliwan karon ng mga enoras. Follow up sa aton ng mga Todo reporters na sa mga nagkaganabo ang mga insidente sa bugos naton niya probinsya. Kay kami na karabanwa no nga mga nagkaganabo nga makabig naton magkuha niya mga insidente in sige daro niya gabasyada pinagin duna sa report ni Katodong Jezreel Nerbar.
1: May balita, may aksyon.
0: Tama naman dong pila ka mga balita direkta man sa ato niyo munisipyo kay tabanwa itakalibo sa rekragasang mga kreng opisina. Ano ka na banwa naro pila ka mga programa aktividad niya gimpatigayon ito ato niya LGU Kalibo na magkaroon karagadlaw ita Lunes na balik rong opisina na mga katodo pero half day gang mga katodo magkaroon karagadlaw iya sa ato niya pagpangalagan. Na siga basya daman sa kabilugan ko ato ka pagililibang na pinaagi na sa report ni Katodong Roleboy Herrera na direkta una sa ato niya munisipyo banwa itakalibo para man sa binipisyo itaton niya mga kalibunon na kapingit na sa managa po pamati makaroon ka nga hapon iya karon sa aton nga palatuntunan
1: ang pagana sa pananghalian. Todo aksyon, todo aksyon.

0: Ilaban wa sa mga balita nga itong kapagataw at ligo ang pagkatataroon sa itong pagpagayag bakro kraga adlaw ita lunes. Yama katodos sa itong pagililiba rung liga na mga barangay president. Nauya sa itong sa banwa ka o probinsya Takan o si liga ng barangay president Ralph Tatulosa na mga katodo no, may ina magkaroon niya ginapatagawin karang meeting na sa pinanaton ka mga liga president na kada banwa itaton niya probinsya Takan pamaliin daw sa 17 ka mga banwa kuanton ka mga probinsya
1: Action.
0: Para nga trataron istoryahan banwa runday ka nga problema reklamo nga mga katodo sa pinanaton ka mga kabarangayan sa anton niya probinsya Katakan asalay ka mga katodo nga implementation kung 20,000 pesos nga bulig under daw sa programa katoy ka nga presidente sa bawat barangay makikinabang program parang scholarship no ita anton nga pila ka mga istudyante mga katodo sa bilog naton nga probinsya Katakan ang mga kaabyanan daw kay hindi man manipot manigar nga nangin na controversial banwa araw day ka nga distribution implementation ka sambit ka nga programa matapos ka nga makabaton ita pila ka mga nagkanarinari ka nga mga reklamo humalin sa anton nga mga pumuyo kapingid sa mga kabanwaunan mga kabarangayan nga may una ka na banwa nga nag-exister nga problema reklamo humalin sa anton nga mga pumuyo araw day ka ginarigar nga hindi tama nga pag-implementar ako na sambit nga programa so gani makatodo si Liga Presidenta Ralph Tatulosa mga katodo haygin pa kamayad nga iga patawag gin patawag roray ka nga mga Liga President na sa kada banwa na ita anton ka nga probinsya Katakan mga katodo para nga trataron runday ka nga problema agod nga maadres banwa malikawan dung pila pa ka mga reklamo sa pila pagid naton ka mga kabarangayan iya sa ton sa probinsya ka Itakan
1: Action.
0: Daw kay nauna na makatodo gagi pabutyag di Liga Presidenta Rane Tolosa mga katodo gawa manggit nagkuwang norong liga na mga barangay president daw sa pagpadumdom sa pila naton ka mga liga president daw ga ipalinton sa pila naton ka mga kapitanes mga katodo baseman sa gin patigan karang meeting mga katodo may kantanan sa lasambi karang programa ang dapat i-prioridad gid mga katodo noray karang mga istudyante nga pobre awa kana banwait ikasangkuro anda ko nga mga ginikanan daw mga katodo no para gabalikawan kung taro day karang mga kontrobersiya gara reklamo humalin sa aton kaya pila ka mga pumuyo o galing mga katodo kay bangod niya may pila ka mga dati upang dan pero anto niya pila ka mga residente mga istudyante banwa ang hindi insakto noro nga pagpatuman normal gid no nga may una ka nga mga reklamo nga mabaton pero anto niya pila ka mga kabarangayan ang mga katodo iya sa aton kaya pag-ililiba no sa aton kaya pagpangalagad sa kay makaroon no ongoing ro day ka nga meeting ginapatigayon una makaroon sa anton nga kapitulyo provincial agod nga tataron do day karaga problema may kantanan sa day karaga implementasyon ko nasambi karaga programa ngarong katuyuan makatodo manami ro intensyon try karaga programa nga para mabuligan dung mga kubos naton nga mga igmangod especially sa mga estudyante kapinggid ro day karaga mga pobre mga katodo agod nga makaambit sa nasambit nga programa standby
1: pagana sa pananghalian todo action
0: Aksyon! Samtang sa piyakabahin mga katodo, yas ato kagapagapangalagad kahapon man, aradai krang Bisaya sa Motorcycle Road Safety Convention, agin patigayon iya sa aton sa Banwa Kalita Kalibo Partikular, iya karon sa aton na EBL Sports Complex una sa Capitol Site, a Barangay Istansya Kalibo Aklen. Kay gintabungan man da mga katodo, dita nagkarirari karaga mga grupo, itaton karaga mga riders, especially iya sa aton sa probinsya Katakan mga katodo agod nga maka-attender itry karang road safety convention naging patagayin kahapon sa EBL Sports Complex
1: Pagana sa pananghalian todo action
0: samtang sa piyakabahin nangin madugo raton karang weekend iya sa aton sa probinsya Katakan kay kapin up at kamaga persona rung namatay bangod sa aksidente magkasiparar ng mga aksidente ginaguntad sa pila kamaga banwa nasakop itaton niya probinsya Takan in particular sa banwa kray Tabanga aga banwa kra ita Altabas aro ito banwa sa may apart ita barangay Manop Altabas mga katodo aro day kray karang motorista no gasubunggab to banwa kada kasubang karang truck no uda karon sa may barangay man of sa Altabas abaga katodo nga masubo-subo rong di nangatan bangod gani nga gindeklarar aga patay runday karang driver kamanamandong minor di edad nga back rider abaga katodo tag matabo runday karang aksidente akong scene base gani sa pagpabutsag ito nga Altabas Municipal Police Station nga may uda na kada banwa nga settlement kita tabo kahapon no sa pamilya no kamanamano de kraga driver kraga i-truck no kay roday kraga insidente oray kraga aksidente banwa na tabo ako na gataliwan kraga gabi samtang nagapauli sa barangay Kabangila sa banwa Altabas roday kraga motorista na subang to magkatodo roday kraga truck no subangod gani nga madasig araw paga padagaga nag-agaw krata linya at natabo roday kraga aksidente dugangan pa ang aming kuwa kata iwag roday kraga motorsiklo magkatodo asandig man sa pagpabutsag it aton nga mga kapulisan iya sa aton nga pagpagalagan
1: aksyon
0: agaro dayman kada makatodo no, nga mga subo-subo nga aksidente sa Gyapon na daywa man pagid no ro namatay bangod sa aksidente sa motorsiklo una man karon sa may barangay Binturansa sa Banwa Kraita Banga no nagapauli na baro dekara ga baga sakay sa motorsiklo Banwa matapos aga matabo baro dekara ga aksidente mga katodo aga kusin na mingko to mama patoro dekara ga motorsiklo no sa poste no di karon sa may area nga ta barangay Binturansa sa Banwa Katabanga mga katodo naging kamatay man aging deklarar nga dead on arrival sa bahing kong Dr. Rafaelis Tumbukon sa Memorial Hospital. So makasubo banwa no nga mga aksidente kag nagkaganabo ay sa aton sa probinsya kata

0: Todo, sa pila ka mga motorista, gauna no, sa impluensya kung makahililong ka nga ilim nun. Okay, daya, no, rung masamin ang ton, no, nga mga na-encounter, magawas abi, no, ako una sa masaming mga na-involvar sa aksidente, bangod sa nga nga buho, sa madya karsada, may una ka nga gulpi, nagtabok ka nga ayam, at the same time, rung day ka nga mga motorista na ton, mga katodo nga una sa impluensya ka kung makahililong nga ilim nun. At syempre, dun importante tante sa nga dapat nagahagong gigita magkatodo. Permi na itong tandaan nga may mga pamilya kita nga nagahuat sa aton sa nga pag-uli. Mga katodo, that's why tama ka importante. Nga aton gid, no, gina-prioridad. Do aton ka nga safety. Kapinggid, no, sa mga nagamaniyo kata mga motorsiklo. Iya sa aton sa bilog nga probinsya kra Itaclan. No, kaya kung manabuban mo, no, mabutan kita sa gagang, hindi na nato may balik na itong kong kabuhi. Mga katodo, especially makaroon. Makatodo nga hagos kaabo karaga mga aksidente nga nagakaganabo makatodo iya sa aton nga probinsya Itaclan.
1: Pagana sa pananghalian todo aksyon todo aksyon
0: kaya makatodo ra pila ka mga balita nga to nga pagatawat ligo pagatataron sa to nga pagililiba makaron karaga hapon sa gyapon paday ka makatodo nga makapadagay tinyo nga mga mensahe pila ka mga pagapadamyaw concern nga gusto ipagabot sa to nga pagpangalagad makaron nga hapon kay aton gidong nga pagatawat ligo no sa kabilugan ko aton nga pag-ililiba.
1: Pagana sa pananghalia, todo aksyon! Todo aksyon!
0: Mga imbukada ni Banwa nga mensahe, ang naging padaga sa itong kagapagpangalagad, happy viewing kay Ma'am Angelina Tabena sa Las Vegas, Nevada. Una kay Ma'am Elizabeth sa Germany, good morning kay Agaon Magaron sa Germany. Happy viewing man kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Kay Ma'am Manuimi Santa Maria aka Bukol Queen sa Dubai, maay na mga pagpamati. Una kay Ma'am Chili Tempura sa Thailand. Kay Ma'am Bel Orzula sa Hong Kong. Una naman kay Batch April Joyce Alonsagay sa Hong Kong. Good afternoon. Kay Ma'am Jane Malian Kimpo sa Hong Kong. Maayari nga pagpamati no, sa aton nga mga Canon OFWs. Nga always kid nga monitor no, sa aton nga pagpangalagan. Una sa aton nga mga kapin sa Isla Catabura kay Cadebro Russell Senyeres. Kay Papang Sani, kay Madam Sally Senyeres. Aga sa Senyeres family no, nga nagkatutok makulong kinagalaga paniempo sa aton nga palatuntunan. Maayari gig nga hapon no, aga may giga pag-uwi labas una sa mataga Isla Itburacay. Una ka rin pari Romel Kahilig sa manok-manok proper sa mataga cargo port sa taga mga truck driver una ang nga pupaway makarong panyempo sa karinderya no, ni pari Romel. Una kay Pipoy Jan Paul Argilias mayong unto no, sa ato niya mga kaapin una sa Isla Itburacay ka rin pari Jerome Madrazo sa may sitso Tambisaan barangay Manok-Manok Buracay kay Migo Carly Tornea Santiago no, sa Santiago family ang always kid naga monitor sa manok-manok proper Boracay Island Malay Aklan. Kay Sir Will Andrade Tambong no, sa mga taga Aktuda may mga Udra Adlaw no, nagapupaway-uway ko na magkaroon ka naga mga panyemporo aton ng mga driver na itaktuda samtang nagawi labas nung iba na ton ng mga igbanghod magkaroon ka naga mga panyempo. Kay Kapitan Raymond Quinto ay sa Sitso Kabanbanan sa Barangay Manok-Manok sa Islay Taburacay so nagasikat na nagasikat tunay ka naga si Kapitan Raymond Quinto sa Boracay. Sikat at mo magkaroon nga vlogger o na partner si Ngibo mudlay gino mga artistahon abo karagang naga buong artista kaya naiwasan na ni Ampo John Banjula arong handler ni Ngibo no sandal ko niya mga content na ginapatigayon o na karoon sa Isla Itaburacay. Muna sa itong mga negosyante sa iyo turong una kayo ng Woody Navarra. Good afternoon sa itong mga negosyante na Karim Baboy Baka una karoon sa iyo Trong Terminal. Siyempre, kayo nung ili na bara sa may Kalibo Shopping Center no, sa mataga Chamsi Restaurant. Maayari ba nga hapon sa mga customer una nga nag-uwi labas. Magkaroon ka nag-baga panyempo. Kayo nung Harley dito mas sa Harley's Bindungguan. O naman kay Sir Gino Ambito no, sa Maria Feliciano de la Cruz Elementary School sa Arcangel Zurbalete nga nag-pamati sa aton nga pagpangalagad. Siyempre, no, kay paring Onyok Junior Relente sa Relente family una karon sa barangay New Buswang. Siyempre sa mahalwan niya mag-asawa no, nagapamati man makaron kay si Ramon at kay Mamay May Munja una sa barangay Barangay Bagto, Leso. Good afternoon!
1: Aksyon!
0: Siyempre,

Una sa mata Garoxken Motor Parts kay Jam Jam Andrada. No, una karon sa Poblacion Leso sa RKO kay Ukay. Daw naman sa Leso ag syempre una sa RKO kay Ukay. Asa Kulasi Antique ag iya sa Boy Boy Motor Parts. Ang hinahantay sa may Jaime Cardinalsin Avenue iya sa Ton sa Banwa Itkalibot. Maayon ay giga pagpamati ah, gamayigin ka nga kahapon na nun. Nauna kay Sir Ramon ag kay Mamaymay Munja. Nauna karon sa Barangay Bagto Leso. Ag syempre advance happy birthday kay Paul Christel Di Manuel. Arong gapo nga unga ni Police Corporal Marvin Di Manuel. Ita makato PNP pero ina magkaroon sa may Barangay Bagto Leso. Bawa may imbitasyon no? Sa gamat gina sa pag-imbitar no? Una karon sa Munja Di Manuel family. Una karon sa Barangay Bagto Leso. Gagapamati ba karon? Iya sa ato gagapagpangalagad. Una sa kay Police Officer Marvin Di Manuel no? Kay Mrs. na aga una karon no? Sa Di Manuel Munja family. Nga nagapamati magkaroon ka nagabagapan niyan po sa ato niya pagpangalagad. Alagad. Oy kay Chick Boy Ignacio Banjula Jr. sa Isla Itaburacay. Ay na no, minko hindi tama dayon dong hindi tama dayon dong eleksyon sa barangay. Kuwat ka man doon itday wang dagon antes nga mag balik. Kay Alberto Oreta, happy viewing. Okay, Toto Carlo sa Guano, una karon sa Banwa Itnabas, maaydiga pagpamati. Sa akong naman kasi Manwa sa Banwa Itnabas, daw nag-monitor. Sa akong gwapo nga gumankon, sinana, nag-pamati man. Nag-monitor, no, sa area it Pasay. No, kay kaibahan dong gwapo pagid no nga ampod kay Pungpong no una karon sa Pasay City. May gig hapon nag may pagpamati sa ato nga magkatodog nga monitor magkaron kag bagapan niya po. Una kay paring nga Jonel Gregorio sa Gregorio family. Una karon sa Barangay Bacau Zur Kalibo kay Tatay Freddy. Una kay Geoffrey Gregorio no nga nagapamati gid sa ato nga pala tuntunan. Maayd ay gig hapon aga may gid nga pag uwi ilabas. May 32 minutos banwa nakataliwan sa oras sita alas 12. Oras makatod atod kinyo ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Gani daw sa ato niya magkatodo, sa ato niya magigmanghod, kapingin sa mga mahilig ko na magkape. At dapat hindi lang kita basta-basta gaga kape. Dapat siguraduhon naton yung kape nga aton ginainom. Ayrong kape magkatodo gamay una nga manami nga benepisyo para sa ikamayan itaton nga mga kagawasan. Ginarekomendar ginamo na pag-inom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Daw kay mabu naton yung magkatodo nagpahayag, nagpabutiyag kung ano ka epektibo. Sanda nga magawas umpisa nga sanday nag-inom it more power. Ay kaparas gid ni Auntie Jessie Marte nga sukit more power nagapamati gid makaroon na sa Marte family sa Ruas Avenue sa Banwat Kalibo. Ag syempre daw sa mga ginikanan ni Marie Angie Romakin una sa Barangay Ugjud sa Banwa Itbanga. Action. Aton banwa kapag parang balik rato na karagang pag-detalye at aton nga mga headlines nga balita dugang nga mga minsay nga gimpabot aton nga mga igmanghod balik ka na ton pagkatapos anay itpila kabaga reminders.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, library at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay naginamit More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatag sa tabing gabing hindi ako ay hindi tayo yun ba sa akong mga
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyone Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carl's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacaw Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamungutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga gina-practice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until subong. Sa inyo nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, Gid, and thank you, Gid, sa atong mga loyal, Gid, ng mga tagpalamati sa Siningation.
6: Okay, pag-isurihan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton dirig nga medical practice is integrative. So, hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton dirig nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners. We have companies nga nagiging partner na natin for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas.
8: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa may De Leon Wings ang Robinson's Place, Iloilo, sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194.
6: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amuning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
10: Saffron Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malo.
12: Isa ka teacher.
11: Nabatian ko ini sa radyo ang Saffron Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
10: Saffron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
13: Uy, Mare, kagwapag yung luki ka makaroon na. Ihutin mo man abi ro yung sikreto ka, Paul.
14: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una is servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tatu. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo. Huwag gig ako pa sira kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon.
15: Ag harap pa Mare. Alagang La Marqueza man si Papa Jess Marquez. Guwapo na, maalong pa.
14: Ikaw, alagang La Marqueza ka ba?
16: La Marqueza Facial Care and Spa. Located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
17: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
18: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
17: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee
19: 14-in-1+1. Oh, happy viewing nga sa kay Ma'am Rusi Isog no, sa Barangay Dagaw nga nagamonitor sa itong pagpangalagan kay Sir Mario Torreya. Happy viewing no, nagapamati man no, magkaroon ka nagabagapanyan po sa ito na palatuntunan. Nagailig mong swalog sa Capitol. Good afternoon. Aga siyempre sa kay Bro Yulio Garbo no, sa mga taga Global Paint no, sa Prox 5 sila Sir Naguda sa RG Paint sa Lagin Banwa West naman siya nga nagapamati no sa aton nga pag-iliba or laging barwa S nauna sa tag-ana no kay Sir Dante at kay Ma'am Ruth Garbo nga nagamonitor magkaroon ka nagabaga panyan po sa aton nga pagpangalagan.
10: May balita, may aksyon
19: sa mga miyembro ay ta Station Drug Enforcement Team no ito nga malay PNP sa isla kay Taburagay kaday Master Sergeant Tay de Delizay na no, maailagig nga pagpamati na no, may gahapon sa namakaibahan una aliyan sa Team Royal Italia sa Municipal Police Station kay Police Officer Delgado ag Police Executive Master Sergeant Mainit na no, siyempre una kay Ma'am Ibadlet na no, itaton nga leso ang Municipal Police Station ay ato ulita kambal na no, sa ako nga magkasimanwa sa Banwag at Nabas maailagig mga pagpamati na no? Nag-monitor man magkaroon ka nagabagapan yan po. Yes, aton kagapag ililiba. No, sa ako baga si Manwa, no? Kay Chickboy Jandel Margaring Galaw. Nag-pamati man, no? Yes, aton karoon nga pag waragwag magkaroon ka nga hapon. No, yes, aton karoon nga pag ililiba.
10: Aksyon!
19: Hoy, sa aton nga mga van driver, ha? Una karoon sa GM's Terminal. Nag-pamati man. No, magkaroon ka nagabagapan niyo yan po sa una kaday nung Janing, no, sa Guapo Dispatcher, kay Part Barok Distura, no, una kay Tonet Alayon, ag sa tanan, no, ng mga van driver nga nag-monitor sa aton nga pag-pangalagan.
10: Ang
19: una, siyempre, kay Nongoy Cheryl de la Cruz, no, una karoon sa terminal, Ita Altabas, no, ng van biyahe Altabas sa Kalibo, vice versa, ag sa uman, nauna sa kay Ma'am Jane Malian Kimpo no sa Hong Kong nga nagapo pamati magkaroon ka mga panyem po sa aton nga pagpangalagan.
10: Matalino. Pampagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
19: Yan ang itama ka todo no, sa pagataw italigwa no, sa pinagkamaga balita. Gato nga pagatrataron makaraga edisyon it aton nga pagpangalagad no, kay kaina karagagahon no, naka-schedule alas 10 kaina tagahon na mga katodoro ray karang ginpatawag no, nga meeting italiga na baga barangay na mga katodo sa bilog na ton nga probinsya Katakan para nga trataron mga katodo no, ruday karang pila kabaga problema nga nagtuhaw sa pila ka mga kabarangayan nga sakop itaton nga probinsya kay Taklan.
12: Todo, aksyon.
19: Na sa uday ka nga implementation no, kung 20,000 pesos ang scholarship program no under sa bawat barangay makikinabang program kwanton ka nga presidente nga ginpaarag no sa aton nga mga kabarangayan nga may una ka nga 5 ka mga beneficiaryo nga maka-avail ita roday karaga programa.
12: Toto,
19: so bagong nga nakaabot naman no, sa atensyon kong liga na mga barangay president no, Honorable Rani Tolosa, aroday karaga ang nga problema mga katodo nga nagkaginabo no, matapos nga nagkanarinari karaga mga problema, reklamo ang naging pabot itaton na pila ka mga estudyante na mga girikanan sa pila naton ka mga barangay kapingid sa may una karabanwa nga problema sa pagpatuman ko na sambit ka naga programa. Ang meron tayo ka na magkatodo ka programa sa namban na tundong katuyuan is manami. Mayroon intention is manami. No, kay para rang mabuligan do aton ng mga estudyante, kapingid no sa aton ng mga pobre ng mga estudyante na mga katodo, kung ba't ikasangkuran daw kang maginikanan mga katodo nga para patapuson kay akin ang hindi karabalwa nga dapat makaroon 4-year college student ikaw na mga katodo ang dapat siyempre pobre gidro na ikanaga pamilya. Nga mga may pilang ka mga problema nga nagkaganabo, na sa pila na ito ka mga kabarangay, that's why nga nagguguwa man mga katuduro na ikanaga mga nagkayanyain ka mga reklamo, humalin sa anton nga pila ka mga kabarangayan. Nga kay siyempre nagkakaangay bagay mga katudo nga mapaisplikar. Aro na ikanaga pila ka mga natunggan nga barangay, mga katodo, kung nanugig kararo nga plastada kay sandig karabanwa sa pagpabutsag itaton nga liga ng mga barangay president no, iya sa aton sa probinsya Katakan, na mga katodo, nga naistuyahan naman da no, sa liga meeting, aging paintindi man banwa sa pila ng aton ka mga kapitan, mga katodo, ita mga kabarangayan sa aton na probinsya Katakan, mga katodo, rinay ka na naging guidelines, ita aton ka naging Department of Interior and Local Government, mga katodo, may kantanan sa sambit karaga programa.
12: Ako
19: galing tawagan kung ano karang mga sirkumstansya mga katodo no, sa pilay ka mga kabarangayan kay nakambay na kita ngarong iba nga mga barangay hamang napa-implementar itigsakto no, kay uwa man kita karabanwa it may nabatian abi karaga mga reklamo na except lang banwa sa pilay ka mga kabarangay nga rin nga agos nangin sentro na ligad karaga mga dilumingo no, itry karaga topiko kay bangod sa pagguwa. Apila ka mag-kontrobersiya banwa nga nagkaganabo may kantanan sa pag-implementar ko na sambit karaga programa.
12: Pag may balita, may aksyon. Toto, aksyon.
19: No, kay importante man da nga masayuran. No, ako baga nga makurihan kung may inagiman ka na banwa nga mga kasaypanan. No, mga katodo kay nakaabot man da sa atensyon itatong karoon nga DILG Aklan sa sandig ka na nagligad. No, sa pagpabutsyag, no, ita aton nga provincial director akong DILG Aklan pinagi sa kay Sir Raimundo Palanog may kantanan sa pila ka nagkabaga ang reklamo it aton ng mga ikamod.
12: Pag may balita, may aksyon.
19: Kay base ka banwa sa pila ka mga reklamo no, naroon mga kabarangayan like although nga rung sa part 2 kabarangay Kamaligan na naresolbar na to banwa no, no kay after to magkatodo nga mag abagahuba o rin ka nagapila ka mga reklamo.
12: Aksyon!
19: Tama ka todo nga may ina ka naga mingko indit ana deserving nga nagbaton ka may una ka una sa pagpangabuhi.
12: Aksyon!
19: Aging balik to banwa no ro 60,000 pesos nga nauna gintao sa pila ka mga beneficiaryo ang girong ginihimok at barangay ginrapol to mga todo no sa tanan ang mga qualified ang mga estudyante aagod nga malikawan dung pila ka mga reklamo. Okay, sanding to naligad sa nauna ka nga pagpangayag pila na ton ka mga opisyal nga kung nabi hindi nangin klaro no, rure ka nangin guideline sa part it aton kaya baga official.
10: Toto,
19: action! Pagkali, siyempre, kung aton mga basingan do, pagpabutsag, it aton kaya nga liga ng mga barangay o president, na umang katodo nga, naging klaro man damang katodo nga dapat ruanton gid nga tawaan kat prioridad, is roday kaya nga baga pubrigid na ton ang mga ikaw.
10: Toto, action!
19: No, siguro nagawa agad na karama kato naging controversial dang sa pila kabaga kabaranggayan iya sa aton sa probinsya Katakan. Kay bangod gani magkatodo nga magwas nga may una-una karon sa pagpangabuhi. No, kaya iba karabanwa nakabaton may una karon nga mga igmangod nga asiman. No, mga katodo may negosyo. Rong iba o nga ikagawad. Ah, pamilyan ita kapitan. Which is madali gidban kita ng mamalisyan. Makaisip karabanwa. No, ita hindi manami, roanton na pila kami igmanghod, kapingid, sama nagkaangay bagay, nga makabaton itarunday ka nga ayuda.
10: Action!
19: No, that's why nag-react magkatodo kay kung wa ka na banwa, ita pila ka mga estudyante to or mga residente abi nga nagbasko, gro anda ko gabuot nga i-voiced out, roray ka nga pila ka mga senaryo, mga problema. No, nga nagkaganabu, una sa anda ko nga makabaranggayan, haywagin siguro banwa no makurihar, aga, roray ka nga pila ka mga binipisyo or mga binipisyaryo ka ng banwa nga nagakaangay ang bagay nga makabato, eh siyempre makaguoy rin makatodo naga masot yung rumbot, no, nga hamaan nga mas panganis ang daga dapat buligan, pero wagid nanda maangkon mga katodo, pero samba na ton sa part ita barangay Kamaligan na naayos na toro na ito karaga problema. Now, nasundan pa itapila ka mga kabaranggayan, no, mga katodo nga, ginapamutsag, may una-una karon sa pagpagabuhi, o nga itaton ka mga empleyado kata gobyerno, o nga ita-official ita-barangay, which is klaro man banwa, no, sa pagpabutsag, itaton ka nga DILG, nga dapat, i-prioridad do, although nga, wagid naka-sign sa kriteriya nga hindi pwede makabaton. Roo nga kat official barangay like kagawa kasi siyempre kung sa mga maintok malangman ng mga kabaranggayan, pila malaman doon ginabato niya honorarium ita, pila na ton ka mga official particular doon mga kagawa.
10: Na
19: mga katodo nga ginabato nga honorarium kung kada bugan. Na which is kuwang parun mga katodo, naintindihan na ton doon. O galing siyempre, hindi na ton banwa mabaso, roray ka nga mga pobre na ton nga maigmango. Kaya dapat, sandagi dapat iprioridad. Mga katodo, kaya dayagin hambay man itaton kalaga DILG nga ruanton anay nga mga pumuyo, ruanton nga unahon antes, ruanton karo nga pamilya.
10: Action!
19: Nga kung huwag galing ka na banwa, ita mga deserving o nga mga qualified, nga mga aplikante nga pasok sa roday ka nga programa, ay pwede no, ruanton kaga membro kat pamilya, kaya siyempre agin libot na naton. Na mga katodo, galing huwag ka na banwa ita pila mga kwalipikado nga makaambit ita roday kalaga programa. So kunta na nalikawan na to no, rung makarunday kalaga baga senaryo. Kasi ang pwede nung nalikreatest to banwa no, araya kalaga na tabo to sa may part ita paningayan aga pang itan na sa banwa kata madalag mga katodo kalagabot pa sa punto nga may una pakaroon nga pagbailuhanan no, itapila ka mga mainit kalaga pamisaga konfrontasyon nga nagpatunga banwa between sa pila natin kabaga official at the same time rong mga nagareklamo naton ang mga igmangod.
10: Action!
19: So makaroon man katodo, no, nagapadayon, no, roray karang liga meeting, na no, kay ginpakamayan itaton karang liga ng mga barangay president, Honorable Ralph Rani Tolosa, na no, nga ipatawag, no, roray karang mga liga president, no, itaton niya kada karang mga banwa.
10: Action!
19: Ay, siguro, basi kung patirong kapitan, no, nga may una karang mga reklamo, no, mga katodo, ba, sige, patawag man kami, nakitaan kayo na ito. No, si katodong Jester Lerbar, una karon sa mahing karagong kapitulyo provincial, itatong karaga probinsya, mga katodo, kapila ka mga official, no, itabarangay particular sa may pilato nagligad, kapaga reklamong agin paabot, no, sa maray karaga mga kabaranggayan.
10: Sa
19: so, kapay mga katodo, no, pagi sa roday karaga pag patawag, no, ita, yun, anon, meetings, no, sa pilanaton ka mga liga president, no, ita kada baga banwa, nga maresolbar na, no, roray ka naga problema. No, matawaan na ba't nagakaigo nga ito pangod kung may inaagin man sa laban na to, nga kasaypanan nga dapat makurihar, no, mga katodo, ag maimplementar, no, ita eksakto, agod nga malikawan na ton, Rung pila ka mga negatibo nga komento.
12: Toto, aksyon.
19: No, kay sa'yo taman makaroon, no, pag once nga gumawa o rin ka pila ka mareklamo, no, especially sa aton kagabaga social media platforms, no, mga katodo, hay, no, aton kayo maigmangod nga komento, madasig lo makatodo, mga komento, kapin pa kung kita matananda nga araw to karanga na tong dahil nga nagreklamo isa nagakaangay, no, agabagay, nao nga makabaton o maka-avail ito na kinaga programa, it anton karo nga gobyerno.
12: Aksyon!
19: No, pero na kinaga programa makatodo, isa tagagsama laman da makatodo nga akin ang nga man nga maka-avail do, ray kinaga mga beneficiaryo, especially, no, ray kinaga mga nagkaangay gid, no, agabagay, kay hindi man sa daro makatodo, mag-alburuto kung ang sayod ba nanda sanda kong kagulingon nga hindi sanda kwalipikato, no, hindi sanda deserving nga maka-ambit, itray kinaga programa, ang kaparesta sa namba na to, mga nagliligad nga kung may una nga transparency, no, sa pag-implementar aton karaga barangay, maaboyd na itong banwa ruray karagarang mga reklamo. No? Mga katodo, malin sa aton karagabaga pumuyo. No? Kung na-implementar itiba na itong mga kabarangayan, no? Ita eksakto nga uwa karang banwa at mga reklamo umalin sa mga pumuyo, hayaman hindi na itong maobra. No, mga katodo, nga para nga malikawan na ito, kung ginaisip gid na ito, mga katodo, no, nga arong katuyuan, itry ka programa, ay magatupa, no? Asa kubos sa mga pubri gid na ito, nga mga pumuyo.
12: Aksyon!
19: No, iyaron sa ito, nga pag-ililiba, kayo resulta ka na banwa, itry ka meeting, no, mga katodo, no, nga ginpatagayin makaroon, ita opisina, kung ito, nga liga ng mga barangay president, no, kay board member Rani Tolosa, inaga, no, masi maka-access kita sa nagkaroga linya, no, para nga makabuo kita, no, itaduga nga mga impormasyon, may kaantanan, sana sambit, ang naging patagayon nga meeting, kaina karon nga agahon.
12: Kapag may balita, may aksyon.
19: So may unong minutos banwa nagkataniwan sa oras kara ita alauna sa ato gagapagpagalagad, no, sa ato gagapagwaragwag, makaroga edisyon, it aton, nga pala tuntunan sa ato kagapagpanumbalik, no, rung dugang pa karagabaga balita, rung gin patagayon nga pakipag-angot ni katodong Justral Nerbar sa kay Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas, rung OIC, it ato niya kalibo PNP, may kantanan, no, sa Rodeca nga babae karaga picture nga gin aresto sa sangka entrapment operation, it ato nga kalibo PNP, balikan na to, no, sa ato niya pag-ililiba, iya sa aton karaga pagpangalagad.
12: Aksyon!
19: May 2 minutos banwa nakataliwan sa oras it aala una, no, sa aton karaga pagwaragwag makaroon karaga hapon, iya sa aton karaga pag ililiba, magabalik kita makatodo pagkatapos ay dugang nga mga pahanomdom.

Philippine Products, intra na! Sa ngayon, pila ng promo, magkatsasa na magdaog sa GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasako ng mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly. Kape.

Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut.

0: success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Tag nakilala ko ang More Power Coffee,

0: Kaya ang marami mandaan ang lasa at marami mandaan ang benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. May tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regulado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Calibo. In front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Po, Calibo. J33 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Bukid Store. Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-checkup ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol,
5: oh, meron ka palang cancer.
4: Okay. Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake
4: ko niya yan? Ang, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
3: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang rin nag-okay sa akin, tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano, nanonood, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
6: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamibigay.
7: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
8: para sa Senate Manalo.
7: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
6: Cash shali na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
10: Sanfon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malo.
12: Isa ka teacher.
11: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
10: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Sanfon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
10: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, nasa consumer. Pilaskod, bugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilaskod, asig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
15: D3
10: DTX 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
8: Kapoy.
12: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki ng tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
15: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
16: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ikotin mo man abiro imo sikreto, kapon.
17: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Aghara pa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agpasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
18: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
17: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
19: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
20: Kasi Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 38 po.
19: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
20: Yes po. Nakailan ko hanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa tagiliran ko.
19: Opo, tapos?
20: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
19: Wow.
20: Tapos ano po, pati yung asawa ko pinasainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng gusto ko para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
19: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Todo aksyon. Pagkana sa pananghalian. Todo aksyon. May balita. May aksyon. Todo aksyon. Bawat balita. Hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
21: Paling sa tagapagpangalagad sa itong pagililiba, may 13 minutos banwa nagkataliwan sa oras ita alauna.
19: Todo aksyon.
21: Nagya po lang padagawal ka pamati sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjola. May kapagpamati ha. Sa kay pare Noel Bermijo, no, ginaga-monitor sa aton nga pagpangalagad.
19: Aksyon.
21: Now, yes, ito nga pag-ililiba magkatodo. Check na aton itong linya ni katodong Jezreel Nerbar. Now, kayro aton ka nga kalibo PNP may gin-aresto, no, nga sangka babayi, no, gaginaligar picture. No, magkatodo gin-aresto na matapos sa gin-parigayon. Noray ka nga entrapment operation kainang agahon. Una sa aton ang LTO compound, no, kay kun ato nga tan awon LTO compound ra, no, una karon sa barangay Tigayon, no, mga katodo sa yurontarong pila ka mga impormasyon kay may anak kag gipatigan nga pagpag-angot sa kay Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas rong OIC it aton nga Kalibo Municipal Police Station, standby.
19: Radyo Todo live report. Report
21: sa special communication katodong Jezreel with the report, please come in.
22: Dakop katodong Reynald Norsang ka babayi karang sige patagayin karang entrapment operation ito itong karang Kalibo PNP, no, yung karang mismo sa sugod ito itong karang compound it LP katodong Reynald Norsang karang babayi sang ka 57 anyos ra nga residente it Banwat naman siya, no, katodong Reynald dyan ay karang pag-ibang disclose kung sa barangay aga kung aling nga institusyon ni mo na katodong Reynald, no, dahil ginapa ano ka na yung ginapakunan nito itong karang mga otoridad no, kung sin kayo na ra is nistorya natin, no, si Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas ang nasayaran ka to Reynald nga imora is nag-process it lisensya no, yung karang sa itong karang LTO nga ginaligar nga picture nga ka to Reynald eh.
21: Okay.
22: Yung kanong ginaligar ka rin nga anak ka rin nga imulbaran ko sa sin is na-recover ka narong mga ID ita mga individual nga nagapaprocess kada dong real ngayon tao niya kuno na kaina apang si engineer Abeles kada dong real nagtao kada ita information no sa tong karang kalibo PNP regarding sa modus no ita sabitan karang nga suspect kagayon sige tang nagtap no sa tong karang kalibo PNP aging patigayon kada dong real dura na karang entrapment operation bukon yang ita makara na tabuot kada dong may pilang kabesis yon nga nimbulbaran de karang babayi nga iya man kada dong real no sa
21: sa mabuhay ni Lira kada dong Jesrel nga natiktikan itaton karon nga LTO na de Ejira Marlon Velez sa anak ko nga mudos.
22: Katunong Reynald, ang nag-usoy pa sa nakalita higayunan nung anda ka nga ma-entrap no, katunong Reynald, sambitan ka nga subject ka person. No, kung sina, bukod man da katunong Reynald, it magayo, aga mabahong manimura nga klase it individual dahil mura isang kabarangay official. No, naka sa banwa itanuman siya,
21: okay.
22: Ag membro isang ka-insurance company. No, yung magkara katunong Reynald, no, kung sina, isa suno kara kay police lieutenant colonel Jeric Vargas katudong Reynald no is imurarong natawag karang binakontak no kung parasmana mag pa lakad ka katudong Reynald timo kara nga lisensya isa imurarong ginatap kita pila ka mga individual
21: na okay kasi kung kan may one time katudong Israel may nagkontakon no may nag contact no may kung ba tag nagapasis ako anik akong driver's license nga gin-refer ako sa nagatrabaho man ko no sa sangkuan sa sangka insurance company galing wa ko pa nabi mo kan tagin ano nato na wa ta nag ano kakon kay sayra nang pagsayod nga media wa ta nag ano kakon no wa ta nag wa ta nag kambaga nag porsige no kay aba na delikado bawa wala ko idea kung the same no nga kwal kay wa ta makilaga personal wa ta makita.
22: Doon yung nagtatong Reynald, nga suno kara kay Police Lieutenant Colonel Vargas is legit matakatong Reynald, no? Gina-release na nakarangalisin siya, pasok matakara sa atong LTO kasi kung i-search mo katong Reynald, doon yung pangagan is nagbuwak matarong pila ka mga details no sa tawag ng system, kita itong karang LTO apang ruwa kara katong Reynald sa dokumento o kung natawag karang mga biometrics at mga importante no nga dapat mo kara balikan niya sa LTO para ma-release yung mga lisensya
21: okay.
22: Is uwa katong Reynald, doon katong uwa, no?
21: So kauoy, tagalik ka na kung mabiktima man, katodong Jisrael.
22: Siyempre kung mag-renew ka, katodong Reynald, is masairan ng Japon.
21: Paras ka kong, mas ka kong, taguna kong ako,
22: tagbuukot. Nag-agi ka na sa fixer, katodong Reynald.
21: Paras ka kong, katodong Jisrael, una kong abuoy driver's license sa Metro Manila. So, gaon mo tanako ni, kay okay ta, kay ginaginamit ko man, no, sa Manila dati. Gaon ko ba, lihitin mo mata, no, kibot ko, pag-renew ko, iyas ako, pag-renew ko, tayas sa kalibo, what a record sa LTO.
22: Doon yun yung katodong Reynald. Apang raya mata is legit mata, no? Katodong Reynald na lising siya roon na release. Apang raya niya ni kuyang kara sa pila ka mga importanteng mga detalye, presid mga biometrics, mga facial recognition katodong Reynald sa imo karang LTO portal. Isa wa taga katodong Reynald nagagawa. No, iya kara sa sistema itong karang LTO. Kaya doon yung katodong Reynald, naging patigayon kara doon entrapment operation, no? Itong karang kalibo PNP, particular ng karang station drug enforcement team, no? Katodong Reynald, itong karang kalibo PNP, ang pila ka mga personnel, no? Nga nag-entrapment, iya gribis mo katodong Reynald sa compound, itong karang LTO kalibo katodong Reynald. So, pamatian na itong pag-angot kayo na kay Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas, no? Katodong Reynald, para man sa kompletong detalye sa naging patigayon karang operasyon.
21: Okay, sige.
0: Oh, makibara tumo kuno si Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas sa pitatong karang kalibo PNP regarding sa karang nalakpan sa sangka trumpet operation ya kara sa atong karang LTO sa banwa karay ta kalibo sir. Good afternoon. Aga pwede po makahingi sir ng background regarding sa operation yung sir.
22: Yes po. Una-una gusto kong batiin po yung ating mga tagapakinig. Ako confirm nga po natin na kanina po mga around 10:54 nung magsagawa ko tayo ng entrapment operation. Regards po dito sa falsification ng public documents. Nagmula po ito mula nag-agukat po ito doon sa binigay na report sa atin ni Engineer Marlon Velez, yung ating LTO chief dito sa probinsya ng Aklan regarding po sa mga naglipa na nga pong modus dito sa compound, particularly dito sa LTO na kung saan meron pong sinasagawang pagproseso o kumbaga nung driver's license yung mga applicant na hindi na po pinapadaan sa yung process. Usual na proseso na dapat pagdaanan nila.
1: So, mayroon pong initially may mga nakontak ng mga individual po dito. Isa na nga po itong ating nahuli sa entrapment operation na kung saan yung ating complainant po dito, isa sa nagpaabot kay Chief Velez na siya po ay hiningaan ng around 12,000
0: okay.
1: Para po sa pagproseso nga po ng driver's license.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon po nung chinek na Chief Velez itong proseso, legit po talagang yung mga dumadating pong may mga dumating na mga license or driver's license na talagang legit. Kumbaga nasa system ng LTO. However, yung mga supporting document like the biometric and others clearances as supposed to be naka-attach po doon, wala.
0: Wala.
1: So kung titingnan ho natin, yung talagang ibinibigay dito sa mga applicant is talagang totoong driver's license.
0: Driver's license.
1: Provided na hindi po siya dumaan sa tamang proseso. Kaya nga po yun pong isa sa magiging problema in the future nitong mga naka-avail ho nito pagdating ng time na magre-renew sila doon po madidetect na wala silang biometric walang kung ano-ano mga document na nakatouch po doon sa system. So ito po nangyayari, hindi po ito yung pag-process ng driver's licenses hindi po nangyari dito sa any branch or district ng LTO dito sa Western Visayas. Na-locate na din po ng ating LTO kung saan region. Pinapadala yung nasambit na pera, yung mga kasabat po nitong ating mga nahuli.
0: So, confirm sir na parang alam sa modus sila to?
1: Yes po.
0: Marami
1: modus,
0: sila?
1: Modus po talaga. Okay. Allegedly, may certain mga individual po dito na ganito po yung ginagawa. The reason why nagtap po sa atin si Engineer Velez regarding po dito sa possible entrapment operation na nagawin na.
0: So kanina sir, wala naman, hindi naman nag-resist yung subject sir nung nag-start na yung ano, sir, entrapment operation?
1: Yes po, so far nung kasi may kasama noon yung ating operatiba at saka yung ating complainant dito na pagbigay. Actually ito pong ano nito is pagbigay na po ito, meaning nakapagbigay na kasi siya ng pera. Okay. So yung ito yung end na na ibinigay na po sa kanya ng yung driver's license. So yung pagbigay po kanina, doon muna natin isinagawa yung pag-aresto dito sa nasambit na individual.
0: So sir, yung subject nito sir, is native talaga ng Calibot sir?
1: Yes po. Yung ating nahuling suspect po dito, 13 Annabelle, 57 years old ito, babae, at residente po ng bayan ng Numansia.
0: Oh, okay.
1: Isa sa mga empleyado po ng isang insurance company na nagpo-provide po ng insurance sa mga applicant natin dito sa LTO.
0: So, ilan po yung complainant na dumating dito kanina, sir?
1: So far po, isa lang naman po. But yung na-recover ho natin, may additional pang bali tatlong ID po kasama na yung sa complainant natin. Yun pa po yung ipapakonfirm natin sa LTO, yung dalawa pang na-recover natin na driver's license na na-identify na nga din ho natin kung kanino ang kapangalan. Ipapa-determine ho natin kung the same din po yung status doon sa driver's license process nitong ating complainant.
0: So, fixer, sir? Fixer.
1: Technically po, yes po.
0: Fixer.
1: Yes, so, but yung reason po ng pag-arrest muna natin sa kanya is with regards po doon sa falsification ng document. And then, pa-follow na lang ho natin yung sa anti-fixing o yung sa anti-red tape act natin na tinatawag. Para po sa susunod na mga processing. Ito po yung sinagawa nating operation na to in tandem na po ito. Of course, with the Land Transportation Office. Yes.
0: Yung ano po, yung recoveries. Ano po yung recovery sa ano, sir?
1: Actually po, yung na-recover natin kanina, yung tatlo nga pong IDs, at saka ongoing pa po, hindi ko pa nakuha yung number ng money, amounting kung ilan po yon. But ongoing pa po yung pag inventory ngayon. So technically po may marami-raming pera po yung na-recover doon sa ating sa bag ng ating suspect and meron pa pong iba nga doon. But all of that is will be subject for verification, investigation kasi baka hindi naman po lahat connected dito. So we will be investigating that.
0: So nagpaabot na po tayo sir ng ano ng information sa LTO region po. Regarding dito sir?
1: Actually po kanina, we have already talked with Engineer Velez and of course sa regional director, nakausap din na natin with regards mo dito sa gagawing operation. Natin. Before po yung ano, nakausap na kami dito.
0: Sa so, part po ni Velez sir, ano po yung disposition dito sir?
1: Yung ano nga po, pagpapile ho ng kakibat ng mga kaso with regards po dito sa nahuli nating suspect.
0: So dadalhin to sir sa estasyon ng Calibo PNPR?
1: Yes po, after po ng inventory dito, dadalhin ho natin ito sa Calibo Municipal Police Station for further

0: ito yung una. Makailang beses na pong may nagpabigay sa kanya ng information, mga apat, tatlo po siguro katao, na mayroong ganung ang nakakuha sila ng driver's license na sa pamamagitan ng ganitong it. Yes po. Allegedly, mga makukuha nila after mga 2 weeks or 1 month, mga ganun po yung ranging.
1: Okay.
0: Pinapabalik na lang sila without without yung bang pagbigay ng mga kaakibat ng mga clearances. Yung usual, yung other document na usual dapat yung pinagdadaanan nila sa proseso.
1: So parang mas pag dumaan sa kanya sir, mas madali yung process ng
0: madali,
1: license.
0: Wala nang abala, hihintay na lang sila pag pagbalik dito, may lisensya na.
1: Lisensya na. Yung so process niya, one day lang, parang one day lang. Ilang days din?
0: Abutin po mga 2 weeks to 1 month din po yung paghihintay ng ano.
1: Pero hindi na kailangan ng mga complainant na pumunta pa dito sa LTO, sila na lang bahala.
0: Sila na po, sila na po yung mag-ano doon, tatawagan na lang o inform na lang sila na kung dumating na yung nasambit na driver's license. Again po, liting ko, yung lisensya pong dumadating is talagang lihitimo.
1: Lihitimo
0: talaga at
1: pasok sa LTO.
0: At kahit sinesearch po nila sa LTO, talagang lumalabas po, lumalabas
1: nasa
0: po
1: system,
0: talaga.
1: Nasa system sir ng LTO.
0: So, yun nga lang, yung sinasabi, yung mga attachment no, na nakapasok sa
1: pulang,
0: nakatouch doon, yun po yung mga wala doon sa system. So, yun po yung nagkaroon ng pagdududa noon. Kaya nagkaroon ng investigation din si Chief Velez dito. Yun nga po, ibinigay sa atin yung information about ito. Kaya naisagawa natin itong entrapment operation.
1: Sir, ini-message siguro sir sa mga tagapakinig no, para regarding sa mga ganitong modus sir ng mga fixer sa other, kahit nasa ibang other government offices, ng mga ganitong klaseng mga modus sir.
0: Yes po, gusto nating ipabatid po, lalong-lalong sa ating mga tagapakinig. Ganito po, ito yung sinasabi natin na wala po talagang shortcut. Lahat po ng proseso kailangan natin pagdaanan. So, wag na ho tayong magpa-kain pa, kumbaga, natawag natin, dito sa mga individual nito na nag-take advantage sa atin na sinasabing sila na bahala at magbibigyan lang ho tayo ng, magbibigay ho tayo ng certain amount. Yung, yung amount po yun is masyadong malaki kumpara doon sa gagastusin mo kung mag-process ka.
1: Lang.
0: So, yun po yung isang ano natin. At saka, mangyayari, dadating yung time, pagdating mo ng renewal, magkakaproblema ka pa rin. Kasi nga, wala ka pong mga record and so on and so forth doon.
1: Pag-inalaan
0: ka pa na galing sa peke or hindi autorisado yung pagproseso mo. So, para wala ho tayong problema, mag-follow lang ho tayo sa procedures kasi nga kung titingnan ho natin madali naman po yung proseso especially na ngayon na maganda na po yung procedure na ginagawa digital na din po yung binibigay na serbisyo ng ating Land Transportation Office sa mga ganitong applicant.
1: Sir, maraming salamat po sa oras na binigay mo sa amin, sir, at sa impormasyon na binigay mo sa amin, sir.
0: Yes, sir, maraming salamat din.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
3: Katotong Jusrael? Dila kita kay balikan na to, naroon linya ni Katotong Jusrael Nerbar. Nausrata ka narong rabatian narong kapagpahayag no, ni Police Lieutenant Colonel Jerry Cabarga. Aro ato sa IG, no, kung kanibo municipal police station may kantana no, sa ginpatigayon no, nga entrapment operation kay makaroon. Nagus, no, kaabo kita na nababasahan sa mga social media no, nga kabaskog norong buot baga nga nag-a-offer, no, nga kami man na bahala. Asikaso, kung inyo karaga mga driver's license officer nga ginabawar man katodo itatong karaga LTO. Mabuhay na karaga baga panyempo nga gina dumilian gid rabanwa nga may una karaga baga fixer na no, mga katodo especially sa aton kag opisina Itlan Transportation Office.
2: Todo action.
3: Todo ka na masaklap no although nga lihiti moro ray karaga driver's license so gali may pila ka baga dokumento ang uwagid no mga katodo IMFM nga kung mag-renew ka na baga balikan taw linya ni Katodo Diesel. Go ahead Katodo Diesel.
4: So, rin ka to nung Rinald, no, makaroon ginapatigayin, makaroon nung inventory no, sa mga na-recover nga kwarta ka to nung Rinald, no, aga mga ID no, sa posisyon ito. Sabutan ka nga subject ka to nung Rinald, aga kainangan ni Karaging, gimbuga na karanga cellphone ka to nung Rinald kasi nagayin mo kay na nung gamito na nanay ng cellphone, mga pilay mo ka na kontak ka to nung Rinald.
3: Uh-huh.
4: So, dumili ang nanay, no, itatong karanga pila ka mga operatiba nung magamit na nakaladong Reynald na nakaranga.
3: O, sumubo po ang galing katodong Jusrael, una ta mismo sa LTO na ton, ginaproseso, ruray ka raga pag kwalit driver's license?
4: Yes, katodong Reynald, kasi konektado man, doon na karang insurance company,

0: iya karasan pengara nga LTO katodong nga okay. Reynald no no sambitan nga rag bukon man dira ita taga ibang lugar ang taga iya gidra katodong Reynald no sa aton karasan
1: ade mora kagawad kagawad sa asang ka barangay sa naman siya
0: aga bukon man ni katodong right ano is kasi imora isa ka barangay official ta nila katodong Reynald uh-huh. Nakarasa banway ta naman siya no aga rayat tanga ni karadong natapo katodong kasi may pilaw ta ka mga report kina baton kara si engineer Marlon Deles regarding sa mga nakagusot gyapon nga katong rin yung mga fixer apisar kami nakabutang nga nakarang mga ano no mga sticker mga kartula katong rin sa pilakan nila ka mga opisina
1: ay kung mag-agi mag-agi kita ibig katong rin sa fixer ay grabe ito yung bayaran ni mo kabauta may
0: 200 katong rin yaldi 200,000
1: okay inani ka nakasupat ko naman may 16,000 pa gani
0: mabaw-baw yung isipon ni mga ginansyahan na katodong rin bisan buta na ito 1.5 gang sang katawo katodong rin ay
1: sobrang
0: mabaho-baho takada dong Reynald nga kalugan siyempre may ato na bimatood man nga mga hindi na ito masaga no pila ka na yung manghod nga gusto kong tamapadali man ka dong Reynald norong ang nakarang mag-process ka nakarang driver's license siyempre kinahanggan mong matood ka dong sa nakatrabaho apang doon yun yung malisod kong mag-renew kita ka dong Reynald ag madiskubrihan nung ara itong mga license is agi kara sa fixer ka dong
1: pila malaman so, pila malaman yung bayaran kung ikaw mismo personal ka magkasikaso ka dong Israel kaysa mag-agi kasi mga triple taro anda kung kita.
0: Doon nga itong Reynald, rumagangat-yangat ka rin kung madiskubre pa nga ni, kundi nagdubli pa rin sakit sa ugo ka itong Reynald.
1: Pila mo yung bayaran, doon ka proseso ka personal, gabuo kay try ka rin nga theoretical driving certificate, ay buta na ito, 2,000 or 2,500 abi, no? Or 2,000 rupiah ka na ba? Di mo nagbayaran eh, medical, tapos may examination yung ginatao nga ron. Ganoon, card ni mo ron, parang di mo rin magastos eh, kung ikaw nag- kasi kaso it personal, siyempre, tiis ka lang ron, kailangan mo ginda tao at oras, katodong Israel.
0: Doon yun, katodong Israel, na ambag ka rin gusto gilang ita, iba man ka rin padalian ba katodong Reynald. Siyempre, punta na yung magkabanan nga padalian.
1: Ay, amunday nga niya, padalian mo, haybutan ka niya sa agang, like sa akong una itong pagbuo sa Metro Manila, ay salig kita, pagtapos ay, balik ka sa puno ron, balik ka sa una naman.
0: Doon yun ay katodong Reynald, dumalisod-lisod ka rin. So, pagkatapos ka rin katodong Reynald, inventory, pagkadagon diyan nga rin babae, noong nakarasa itong kalibo PNP, bago ka rin katodong Reynald nga sikasuhon, pero kaso na nakarang pangatubangon ka doon sa bilog ka rin, falsification of documents, katodong Reynald, at sa bilog ka rin anti-red taping act katodong Reynald, noong nga ginapatuman niya karasa itong karanga, probinsya katodong Reynald. No, so, Raya, is makaroon, ginaayos yung katodong Reynald, yung mga tawag rebidensya na na-recover man ka sa bilog pa ka raba serbihan na ka doon ito WSCED o kung na-rengarang search warrant gamit o cellphone ka doon Reynald no para man mabuhur mga pila ka mga digital footprints no sa cellphone ka doon Reynald isambitan ka rin subject no para man pang dugang ka doon Reynald sa ebidensya na igagatag sa korte bago mo karapailan ito nasambitan ka rin ng mga kaso ka doon Reynald so Raya Reno no pila ka mga information regarding sila kita patagayin ka rin entrapment operation ito itong mga kalibo PNP no with connection ito itong karang Reynald nga picks para sa Banwa 8 kalibo katodong Reynald no? So sa umahan para sa todo aksyon na kumahan si katodong Gisrael Nerbar ng Radyo Todo kaibigan mo
2: Radyo Todo live report may balita may aksyon
1: ang mga kasiyaman sa nipo ni katodong Gisrael Nerbar no? May kantangan sa kipatagayon no? Nga entrapment operation itatong karang kalibo PNP
2: Todo aksyon
1: no? So nagkakwa na rore karaga picture to magkatodo naka mismo sa compound ita aton nga LTO no kay sa bulig man no sa pag-coordinate ita aton nga LTO Aklan pinagi sa kay LTO Chief Engineer Marlon Velas magkatodo nga panirigagun kaina ngayon paidagom no sa sangka entrapment operation no ita aton nga intelligence unit no kung kalibo PNP nga nagmaniar no kung nasambit nga entrapment operation.
2: Aksyon.
1: Yes, sa taga pagililibaba o gapaw nagkita sa tempo no kay may 34 minutos na banwa nagkataliwan sa oras kara ita o ala una sempre oras hatod kinyo it's San Miguel Pil Pilsen the true global Filipino beer.
3: Yeah.
1: pagi kita pada waktu campur satu agak pagi liba satu agak pala tuntunan makaron kerang hapon aro pila ke baga balita nga wakta baga bot wakta matatar satu agak pag pangalagad makaron kerang now bantayan sa pila ke baga division public affairs program itradyo todo sa aklan ang kita nga maga ilibati nagagad now sa martes nga edisyon ni tatoy nga pag ililiba partner naton sa technical science si katodong Hiranyo Misinag katodong Jan Albert Dilacos ang mga yung katodong yung kaksyon makaron kerang hapon si katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo kaibigan mo.
2: At inyong napakinggan ang programang pagpagana sa pagkainan. Todo Aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun lang ra akong ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano, i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Billiones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regulado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Calibo. In front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Po, Calibo. J33 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Yukid Store. Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
6: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamiturin, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navarra Food Products. Magawa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navarra Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat tata Navarra.
7: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
8: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
7: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.

0: products. Intra na! San Miguel Pilining Promo. Magkatsasa nga magdaugsang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ansa Sumag, isa ka studyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Southon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind, kagmay collagen, kagglutathione.
1: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Southon Gold Coffee Mix.
1: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: May powerful compounds!
1: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500! Garantisado!
1: Epektibo!
2: Para mismo!
1: DTX 500!
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
5: Rolando, ipulan po. Aga Mindoro, pula. Kaya mga 83 na taon.
6: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
5: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
6: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
5: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, Philippine Standard Time. May 50 minutos yung nagtaliwan sa oras. It alauna.

Bayat ayat gid nga afternoon sa atong mga siki nga mga tagpamatian. Welcome sa Lunes nga edisyon pagpangalagad program. Wala utwasan. Of course, and still with you masinadyahon. Grabe sa kasadya. May lumpat-lumpat pa. You're beautiful and cute, Tita Liels de la Cruz. Pet sa 20 sa is 28 ba? At 26 di ba? At 28. September. October si Dam. October tagal. Sa September pa yung galing kita. Pet sa 28 sa bunga ni September dagon the smil. 20 sa is. My goodness. Tatlong tulog na lang October 1. Ay, naku. Tatlong buwan na lang din ang natitira sa tatlong buwan at dalawang araw at kalahati. Tatlong buwan, dalawang araw at kalahati na lang natitira sa taong 2026. At papasok na tayo sa 2027. So far, ngayong taon, natirang buwan ay wala na masyado exciting, no? Wala na masyado exciting matapos na suspendin yung eleksyon. Masadyat na tayo, kaso lang ay wala eh, no? Yung bang mga nag-aso-aso nga mga baga tiyagon kaya nagahipay nga lupon nung eleksyon, bigla na lang siyang lumamig. Parang naligo sa isang balding malamig na tubig with ice o ice tubig. Pero mga atat na atat sanang magkandidato sa barangay eleksyon. Nakakaloka! Sige lang, kay madali malang balis-balis. So, inadlaw, oh. 2028, November 13, Gintagana. November 13, 2028, Gintagana, arong barangay eleksyon. Bago rong barangay eleksyon karon, di may ano pa, national and local election pa, no? Nga matabo on May 2028. So after May, di November, barangay na naman, no? Yan yung ano, rong bagantayan by 2028. Sa 2028, medyo masadya nga mga pero mga masadya sitwasyon kay siyempre alam niyo na pag-eleksyon. Di ba? Sa inyo man, pag-eleksyon, you know. Wow, you know. And, rung mga nag-augtas, anda nga mga barangay officials nga, haba ko gani nga, rung mga augtasan yung mga barangay officials, di may dalawang taon pa naman kayong pagtiyagaan, pagtiisan. Kung may kabulig ka mga kamayad sa inyong barangay, bulig yun lang, no? Kung kinahanggan tong kooperasyon nga sa kamayad man ita barangay, ti magkooperar yun lang, no? Never mind di ano, di barangay officials ng mga dungor. Kaya, ganun eh, wala rin naman kayong magagawa since sandaron ay, ano nyo, no? Gin-eliher, gin-butuhan, so, kumbaga, ako din, may binoto ko din kasi siyempre sa nga ganyan, that time abi, nagkandidato ako, di ba? Sa nga ganyan, kagrupo, ka-line up, eh siyempre. Pero, yung ano, ginahambabagan natin, kinamat nga rin, kung nag-ano ka, although, rubintaha kung nag-sakar ka sa election, barangay man, or, municipal, province, ay maabogin mat ang bintaha kung may una ka nga kapartido, no? May ka-line up ka, may kaibahan ka, una ka sa grupo. Di ba? Mabahogin mat arong bintaha. Pero, and syempre, kung may partido ikaw o may grupo ikaw, hindi siya masyadong, like, siyempre, pag hinaba mong election, talagang gagastos ka. Pero ako, hindi naman ako gumastos noon eh. Huwag man ako ginagastos it ng kwan, ah? It ng mabaho, ano man, igasos ko mabaho, kaya rin ako malatang kina-offer is ako niya services, agro ako niya ikasangko, rung ako niya ma-share ng ikamayad sa barangay, di ba? So, hindi ko kailangan man mamigay para lang iboto ako. Although yan talagang karakaran pag oras at eleksyon, no? Kay maaalala ka, may madumduman kagit imo itawo kung may gintao ka, may gintonghol ka. Pero do ako ba nga punto nga maliban sa waman ako it ikasangkol or waman ako it pondo to fund sa mga dapat mong itao sa tao. Pero ako mat-ana nga prinsipyo is
Kung gusto nila ako, not because may binigay ako. Diba? Kung ginusto nanda ako, iboto nila ako because may kakayahan ako. Not because nga may binigay ako. Iba yun, magkaiba yun. So, doon do ako niya point. So, but anyways, kung ano ka, kung nagkakandidato ka, makaroon abe, mabudlay man kung nag-independent ka kay ginagan mo gidman kahit papaano bisan independent ka. Ang bisan prinsipyo nimo is hindi ka magpanao bisan pang merienda, gagastos ka kahit papaano. Ngani kun wala ka man lang it fund, wala ka man lang it pondo, although may ikasarang ka makaroon niya sa mga dagagan it election, because personally experience that, no? Wala ka pondo pero may ikasarang ka man kunta nga ikabulig sa imong barangay. Pero since nga hindi naman yun yung nagiging basihan ng mga taong, ano nga na, mga tao nga wa nagboto kayo, pero pasagamat ako. Wag na kundi, actually sa tumatuod lagi until now, hindi ko alam kung ilan, pila ka mga butante, pero more or less din yata nasa 400 plus. Pero ako niya nag-gain, nag-garnered nga ano, nga votes, no? So mahambakot ato nga, ginboto ako because they know me, no? May saling santa ka ko niya. Eh pa para may ambag ako, may ikabulig sa barangay. Thank you so much. Better late than never man kuno, di ba? Pero ako na ginamin baga nga may ano man, may disadvantages man kung may grupo ka. Kay syempre, di ka magkadiskarte it sarili mo dahil kailangan mo dumiskarte ka. Yung napag-usapan ng grupo, no? Kumbaga, kung may tikang ka man niya himo o may discarding obrahon, pero hindi naman di gihapon mo duduga nga may mga sarili-sarili man gihapon yung discarte, na may gihapon doon laglagan, una man doon iwanan ka sa ere, una man doon, di ba? Something like that. So, rin good araw hinampang it politika. Rin good araw ana nga rahagang pangon it politika, no? Pa-survival. Sa umpisa, yes, magkagrupo ka mo, magkaibahan ka mo sa kampanya, di ba? May schedule ka mo, sabay-sabay ka mo. Pero sa mga last minute, wala na yan, kanya-kanya na yan. Kanya-kanyang survival na yan. So, kanya-kanyang diskarte, strategiya na yung gagawin mo. So, sa nga ganyan, syempre, sa matuod lang, gid, doon ako matabi nga mindset during that time nga nagkandidato ako, ro akong tanang nga prinsipyo matana, kung para ka akon gin matana ron. Kung para ka kun politika bisan isang sakar ko gang akon gin anar, pero since nga hindi binigay sa akin, maybe hindi naman talaga para sa akin or hindi pa naman talaga time for me na pumasok sa makarong klasing industriya. industriya ita pamulitika. So balik kita kay rung election abi postponed, so rumang nagabukaro inyong aranda nga mga dugo sa mga barangay officials, yung mga dungor te may 2 years pa kamo nga tiyaga-tiyaga anaya, pero wag yung kalilimutan na still you're a part of the community, you're still a part of your barangay. Ina magyapo ka mo nag-start, so kung may mga mayad man una nga mga proyekto o programa rung inyong nga barangay council, tisuportahan nyo di ba? Iba man ta na ron kung may una matang mga barangay officials nga nagapadungog ag naga, di ba? Nga wa ka gitit ni makita nga mihura baga ti iba mata na istorya, pero para sa kamagayran it kadagayaan kung may una nga mga proyekto or programa rong inyo nga barangay nga para man makabenepisyo rong tanan nga mga pumuyo, support. Magsuporta, suportahan nyo kay syempre ro magabenepisyo man kamo karon kamo man una sa barangay natural. Kay kun bukoman it nang manami nga permi ka lang kontra kesyo hindi mo kaaliado si kapitan, kesyo hindi mo kaaliado ang mga barangay council, hay kung may andang mga gina-propose nga mga programa or project o naikontrahon mo, no, hindi naman ganun. Be fair enough man, since nga puro andaman nga ginam patuman sa barangay isi para man si kamayad it kadagayaan, suportahan di ba? So kung sa tingin niyo para hindi naman patas, may una nga mga pinagabi, may una nga favoritism, may una nga biases, impartiality, di ba? So, siguro may karapatan man kamo natural to ask them, to confront them, to
ask them an explanation why, paano, mga ganun mga bagay ba. Oh, di ba? So, dahil rong mainit nga issue mako sa barangay, nung dahil nga 20 mil nga nga aing nga bagong Pilipinas scholarship na program it ano nga ra, it office of the president. Actually, kaina, no, I don't know kung ano rong resulta it meeting sa agin pag-itliga ng mga barangay, no, yes, sa ato niya probinsya Itaklan. Kaya, magiging patawag sa dakuandang association ng barangay captains, no, para sa isang meeting para istoryahan doon dahil nga nga mainit ka kontrobersyal nga pagtao o pag-distribute, no, at pagpilit mga beneficiaryo, it's scholarship nga ra, halin sa office of the president, nga tag 20,000, nga limang bilog ang mga estudyante, kay nagiging ano, viral da, nag-trending, kay may mga nagreklamo. Doon yan, naginambag ko last week, nga kung gin-implementar doon emote in chakto, base sa guidelines sa DILG, hindi sana nagka-leche-leche yan. Diba ka? Kung nagiging, kung ginsunod nyo ang it-inchakto, rong pagpili, nga ma-feel man baga it mga pumuuyo ninyo sa barangay nga wakamot pinilian. Nga ma-feel man it yung mga constituents sa barangay nagiging patas ka mo sa pagpili ko mga scholars. Nga hindi yun lang na parang nabulaga sila na, ay, meron na pala? Ba't wala kaming alam? O, oh, diba? May sadyante man ako, oh. Base sa guidelines sa DILG, qualified man ako. Buko man ako't government employee, vulnerable sector kami. Oh, doakon nga o nga, fourth year college. Bakit hindi namin alam yan? Ha, diba? So, ang mga barangay captains, sa barangay officials, it's your responsibility and it's your duty nga mag-disseminate information sa inyong mga barangay kung may mga makaroon yung klase ng mga benepisyo para sa pumuuyo, although it's a limited, pero at least hindi ba nga ka mamalisyahan nga pagdudahan ka mo itawo nga yung pagpili nyo, lotong Macau nga ginatawag ba? Yung may house show nga gira pagpili, wapagani rong grand, may napilian. Oh, so, rin ako niya ginahambag perme, kung na-implementar dun imawit in chakto, although hindi man perfect, mamitigate sana yung mga nagareklamo. Diba? Ibang barangay, mareklamo mo lang, what about na kami kasayod nga may una, tagali man nakaran? Nasailan lang man na naman, kat may una utang napili? Ay! Diba? Eh, bisan sin uman? Ay, nako! So, doon yung ginatawa baga nato niya, dapat, yung ibang nga trabaho, it ato niya barangay captain, i-delegate yung mamankap sa imo nga mga council, no? Sa imo nga mga barangay kagawad kay kaibahan o kabulig mo ron sanda sa barangay sa ano man niya mga development, di ba, sa ano man niya mga produkto, programa yung gina-implement niyo una sa barangay. So dapat informed man before, hindi yung after. Kung may mga makaroon yung klase ng mga ano abi programa, imitingon mo, eh, may session man ka mo. Imitingon mo, ang bagon mo, i-plastar mo sa plenaryo, rong plastar mo baga sa imo nga mga barangay council nga ohara, may pag-aabuto niya, makara nga grant, kinahanggan, makara. And then, kunin mo yung kanilang mga suggestions. Diba? Para meron kayong, may una ka mo nga basihan ko inyong magiging desisyon. Hindi yung, sa kagulang mabasa sa iran, it mga barangay kagawad niya, may desisyon niya ng kapitan, eh, di, parang hindi naman tama. Di ba? So, dapat doon may consensus, may ginisuryahan, itbilog ng konseho, para pa nga maka, ano ka mo, maka, kagagabaguno, baga natin niya, more heads is better than one, no? Two heads, or pilamang heads, kamo na dyan. Ah, di ba? Siyempre, kung abo nga mga utok, kung nagaandar, abo man rin mo nga mga suggestions, or, abo man na imo nga mabuo nga mga information nga pwede nyo ma-adapt, pwede nyo ma-apply sa mga produkto, sa mga proyekto, programa nga gina-implementar nyo sa barangay. Hindi lang si kapitan na ang mag-desisyon and then hambagunagun lang sana ang mga council nga, ana, okay ko taro, na-desisyonan ko dun. So parang, di ba? Rung mga makaroon yung mga setan yun. Kaya rung mga barangay,
barangay kagawad, kung kutano ulit mga pumukuyo, ay tao mo ta kami kasayod kay nasayra nyo lang mangyanin namon, nagambawon man akamon sikap nga makara, makara, makara, haide. Rung napasagwan rung mga konsihal, am. Una ka, konsihal ka, wa ka kasayod. O sinro balik, di ba bumirang sa konsihal? Konsihal ka! Haman wa ka kasayod ko arong mga programa, proyekto na sa barangay, gainalinta ka mo, wa ka mo go, wa... Ay, my goodness. O, di ba? Konsihal na nabas. Konsihal nang nabasagan. So, para malikawan no doon yan, hindi ba nabi mali, hindi ba, kung amat abihara, or ako niya mga, or mga ginaisip ko ang mga sitwasyon, ba kung naman niya, may mga time mga si kapitan yung lang nag-decision dahil maybe na si sense na nasa anang mga kagawad nga, parang wala ka rin makuhang ano dito, no? Pero kahit pa, huwag mong underestimate yung ang konsihal mo, no? Bisa na nabago na yung mga, ano kita man ang makuha kay konsihal, ano nga rin, kung kutano mo man yan, puro lang man na tao, oo. Kung yes man na, yes man, kung no, no. Parang ganun ba? Parang isip ko rin ni kapitan, masugot lang man sandara kung ano ra ako niya yung desisyon. Okay, kung kutano man yun, manakot, mabuo ka na nga mayad niya, sabak. Huwag man na ambag nga suggestion, suggestion, komento sa ginisuryahan, o te. Pero kahit pakap, hindi pwede rin mag-desisyon ka isa, o ikaw nga isa mag-desisyon, lalo kung programa o proyekto, it bilog ng barangay. Kay hindi ka maging kapitan, mahambang nga wakat mga konsihales, kay imauro sa ginatawag ng legislative body, actually, sandar na nagabagay, it mga batas sa ato niya. Sa ato niya, ano, no? Sa barangay, no? So, meaning, kapartner mo talaga sila, kasama mo kap sa anumang magiging desisyon nga i-implementar o na sa barangay, kung ano man mga proyekto nga kinanggan, nga may una nga paghisugot at majority kung barangay council. So, oro doon yung mga bagay, basic naman na yun, eh. Nga ni nga dapat ka nga kung gusto mo nga, kaya hindi lang matumahamba nga, preparado ka, haom ka magservisyo, yes, inatakita sa ginatawag nga pagservisyo sa tao. Pero aside from that, bilang official kat barangay, hindi lang magservisyo sa tao, dapat masairan mo. Dapat masairan mo kung paano bisan mag-ubrang lang resolution, bisan mag-ubrang lang it magbagay it ordinansa. Diba? Doon yung mga bagay nga dapat yung pang himuon, hindi nga kesyo, katigo ka mo mag-service sa publiko, kay okay na. Kay public servant, may mana ako. Pero hindi lang yan ang iyong responsibilidad as barangay official. So hopefully, kung manong aspirante na no, susunod ng election, 2028, mag-aral-aral, magbasa-basa man ka mo it mga pinanig ng libro, it ato niya konstitusyon, at ato niya local government code, it ato niya 1987 konstitusyon. Kay pero ito pinakabiblia, it mga officials at ato nga nasyon, mapabarangahan sa barangay pagto sa ato nga presidente. Oh, di ba? So, kung hindi nyo maintindihan ng English, may ano man dun, may abong available nga mga application, makaroon nyo pwede nga yung English i-translate na in Hiligaynon or in Tagalog. Tagalog siguro mas pwedeng-pwede git, yung maintindihan git nato kung Tagalog, di ba? Hindi naman kailangan, hindi man kinahanggan, sa mga barangay officials, like, maubra ka mat-resolution, rin nga nira mabudlay, I don't know kung i-percentage na to, no? Rung mga nailiher, makaroon nagapungko, mga incumbent, nga mga barangay officials, kung ilan sa kanila, ilang porsyoso sa kanila, ang marunong gumawa, kahit resolution man lang, or magbagay man lang, itnatawag ng ordinance, barangay ordinance. So, sa mga kantigo, sa mga may alam, talagang palakpak dyan. Yan ang irite niyo sa ano, yung may paghisayod, may alam, 'di ba? So kung kakandidato niyo, irite niyo yan diyan sa barangay, 'di ba? So kung gusto niyo nga kahit papaano magiging proud man ro inyo nga mga constituents, yung makitaan man na that may something man niya una sa inyong utok ba? 'Di ba? Hindi kayo barangay official na kamo okay na. Hindi nagtatapos diyan ang inyong pagiging barangay official. Marami kayong responsibilidad. Hindi kasi marunong kang ano nga lang, maghusay it ng gulo ay okay ka na, hindi. Sa inyo man siguro kung ano yung mga responsibilidad. Di ba ga? Sa inyo man din yung mga responsibilidad. So, hopefully, sa mga nag-aaspirar nga mga mag, alimbawa,
magkandidato dapat may alam ka kung anong posisyon ra imo nga ginakandidatuhan, kung ano imo mga responsibilities, kung ano ra imo nga mga ogobrahon, ano ra imo mga obligasyon, kay ti may kanya-kanya ka mga responsibilidad. Kapitan, iba responsibilidad na. Ka mga council, iba madaan ang responsibility. So as barangay council, ano pa responsibility ko? Tanong nyo kay paring Google, malalaman nyo yan. Kasi simple, gamitan nyo rin inyong cellphone, inyong mga cellphone, yung mga high-end. May internet man ka mo, siguro adlaw-adlaw. Bisan maka-devote ka mo it mga 30 minutes o 1 hour of your time. Nga mag-research man ka mo. Pangutalan nyo kay paring Google, baga? Ano ang responsibilidad mga gawain ng isang barangay kagawad? Sasagutin ka niyan, promise. Or may mga application dyan yan. Hindi mo na kailangan mag-type, sabihin mo lang nga, naka-mic na yan. And then magta-type na yun ng kusa kung ano yung tanong mo. And then sasagutin ka kung ano yung responsibilidad mo. Base sa atong nga konstitusyon. See? Base sa atong nga local government code. Sasagutin ka niyan base sa batas. Hindi sa gawa-gawa. Bukon ita kuris-kuris nga mga sabat. Kundi nga ibase ro aero sabat karon kimo. Sa atong local government at sa atong konstitusyon. Pero siyempre nga ginaba naton. Nga sa maurundong aton nga inyo nga Biblia nga mga barangay or yung mga ro aton nga mga opisyales kung aton nga nasyon. So hopefully rin doon yung mga bagay. Basic na ngani yan. Basic na ngani. Nga once nga ibang at ana abe makarahan ay marami na talaga akong maabong gitara ako niya na observe nga mga ko niya mapadagagan alibawa mapadagagan it kapitan mapadagagan it nang ito ano na lang sa barangay lang ha, mapadagagan it barangay kagawad kay siyempre may eligibility kasi yan eh, no? May eligibility hindi although hindi naman siya ganun as in kapareho ng talagang passer ka ng Civil Service Commission pero since nga nagiging ano ka barangay official ka okay barangay official ka ay automatic meron kang eligibility sa mga government offices abi if ever nga wala ka na sa politics. So, rin iba rin ginagagas. Rin iba naman, rin ang honorarium. Kati ba, mat ginakita ka daw. Kaya ba na barangay malang mana. Pero, no, hindi nyo pwede sabihing barangay lang. You have your responsibility na kailangan nyo talagang gawin. Kinangan ninyo nga himuon. Para hindi ka mo magiging eyesore sa mga pumuguyo nga palagi na lang kayong bara sa lalamunan mga pumuguyo. Why? Oo, ginatapgahan, yun lang ka mo kanyang mga pumuuyo. Kayo ba manada na napapatsyagan niya konsihal ka? O manada na napapatsyagan niya parang official ka? Eh, tingin na parang wala ka rin na masilbi na inaano ka lang una sa barangay ng gabi natin ka nagka-honorario mo. Ay, kaloka. Diba? So, bisan ka mo, mahuya man ka mo sa inyong kaugalingon. Bisan ka mo, pangutan, aman ba sarili niyo man? Pangutan ang sarili niyo? Ano bagaro ako niya accomplishment sa ako niya 1 year nga big pagiging barangay official man? Diba? Natanong niyo rin yan sa sarili niyo? Ano ba yung nagawa ko sa aking mga constituents? Ano ba yung nagawa ko sa barangay ko? Ay! Si ano galing ito nagsolicit? Galik ka. ang naisip mo na lang yung may inambag ka sa birthday, may inambag ka sa binyag, sa kasal, nagiging nino. Nag-sponsor ka. Yun na lang naisip mo lahat. Yun na lang naisip mo lahat. Di ba? Pero yung ang ginamin ako, hindi naman yan eh. Ano na yan? Kumbaga, dagdag ano mo na lang yan. Kumbaga, dagdag mo na lang yan na activity bilang isang kabarangay official ka. Pero yung talagang trabaho mo, nagawa mo ba ng tama? Di ba? Yung pagiging kagawad mo, yung pagiging kapitan mo, nagawa mo ba ng insakto? Na-deliver mo ba yung services? Na-deliver mo ba yung responsibility? Na ibigay mo ba rin imong responsibilidad? Nahimo mo ba nga rin imong mga obligasyon? Bilang isang kabarangay official, doon mga pangutana. Diba? So, kailangan nyo rin i-examine yung mga kaugalingo, no? Tanongin nyo rin sarili, ano po yung nagawa ko sa aking barangay? May nagawa ba ko kahit isang resolution man lang? May nabagay ba ako nga may proposed barangay ordinance ba ako nga nahimo? O di ba? May batas ba akong nagawa? May ay nako. O si
So kung ang sagot dyan ay puro wala, do you think, di ba? Do you think nagiging effective ka na barangay official? Kung lahat na lang pumapasok sa utak mo ay nag-sponsor ka sa birthday? Nag-sponsor ka sa binyag? Di ba? Basta lahat monetary, may monetary, ano nga ito, involved. Yun na lang ang naisip mo, pero yung iba, hindi ka naman kasi yun ang responsibilidad mo sa totoo lang. Part na rin yun ng iyong pagiging barangay official. Kay, syempre, ginagapitan kamot mo pumuyo. Kasi although, sideman kita, honorarium, rin yung ginabaton monthly, hindi naman yan sapat talaga as in, no? Pero kahit pa paano man, nakapiyan-piyan man. Pero ang point ko lang is, hindi naman yan eh. Diba? Hindi yan. Actually, wala naman yan sa local, I don't know kung may makita ka mo sa local government code or sa atin yung konstitusyon niya, dapat yung mga barangay officials, kung may mga ayokanda, kung may mag-solicit kanda, dapat bigyan nila, wag nilang dapat tanggihan. Wala nga naman ganun, diba? So meaning, kung hindi naman, wala namang batas na nagbabawal sa iyong tumanggi, dahil wala ka naman. Eh, wala kang pananagutan doon. Di ba ka? Pero yung tanong, ano pa yung nagawa mo? Para naman talaga yung, may maano ka ba? May madumduman man, Kimo. Ay, nako lamang. Doing it arong, ay, nako. Oh, sige. Dali lang kay may ganila ho, may appreciate, hindi siya appreciation, parang magpapasalamat, yan. Doc Salazar, Doc John, Bawara, may nag-message, sige, iya, Doc. Good afternoon po. Panawagan lang kay Dr. John Salazar, pasalamat ka na makarang adlaw halin sana mga pasyente. Oh. Doc, alam namin yan. Oh, so, that is the last time nag-acto man ako kay Doc Salazar, may gin-refer man ako ka na ito, and then, thank you so much talaga, Doc, ha, kay Doc John Salazar. Unay mo rin sa outpatient, sa OPD, outpatient department, itat niyo provincial hospital. Nga, ano pa, no? Nagsiskip na ng kanyang meals para lang ganyan ma-accommodate. Kasi siyempre, ato niya mga pumuguyo. Kami parang ibahalin sa mga magayo nga lugar. Timprano, pag it-una or nag-aagto sa provincial hospital. Kaya siyempre, pila-pila. Para ma-avail dong libre nga serbisyo. Kaya siyempre, kung una ka sa government hospital, ay, siyempre, pag magpa-check up ikaw sa outpatient department, what aron itbayad kasi government nga. So, siyempre, ato niya mga kagmanguran man, panupot man yan, instead nga, ibayad nito sa mga private nga clinic pagpa-check up, matiis lang din itpila, kaya kuman pa man matuod to nga makasave sa 500, isipa ba ga? 500 nga to, kung may reseta si Dokti, imang paro andang nga inugbaka, ay kung sa private, matuod ikaw nga clinic, lalo kung limitado malang imo nga budget, arong iba pa nga yung kapanghugan para makapakalibo ang gid nga makapacheck up sa hospital. Di ko limitado gani budget mo. Di kaisip ka gid eh. Di ba lang maghugat it mahaba nga pila basta malibri lang rin mo nga check up. Dahil doon mo nga budget, pwede nga pambakal it buong. Kasi kung sa privado nga hospital, ikaw sa matuod lang gid, di kay mabayad ka sa check up. May reseta pa nga buong, tibakun mo pa. So, Doc John, Doc Salazar, gapasagamat yung kuno kimo, rin mo nga mga imo nga mga pasyente nga makarong adlaw nga gina-accommodate kid una sa OPD naton, o di ba? Dagayawon gid ang mga makarang nga klase nga mga panerbisyo sa gobyerno, lalo ra ato nya mga doktor, no? Although may mga iba, it doesn't matter na batro. At least rong mga imo nga mga pasyente, Doc, hay nagabalik it papasalamat, hindi man ata mabayaran do imo nga imo nga serbisyo kay syempre sa government nga. Pero alam mo, may magpasalamat yung matuod sa serbisyo nga gin-render mo kanda sa bulig nga imong gintao kanda. Bisa sa bilong nga ganyan tao nga may magbaliki mo at may magpaabot at magpasalamat, parang nanalo ka na ng jackpot. O diba? Hindi lahat ng bukod itanan nga nagapanerbisyo sa gobyerno o kung ano man yung mga serbisyo o gina-render sa tao, hindi lahat po ay nakakatanggap ng pasasalamat. So, kung may mga tao nga nagpasalamat kay mo, talagang feeling mo, hindi mo naman in-expect, di ba? Kasi, nagaano ka lang man, ginaobra mo trabaho mo, doon rin yung mga task, trabaho mo ron, and then, siyempre, part man ko imo nga, parang,
nagiging so ano mo lang gid imong passion sa imong trabaho bilang doktor, no? Nga ginasakripisyo mo kun amaton niya ni imong bisan imong pagkaon, hindi ko nimo makaon sa oras kay abo nga nagahuwat ng mga pasyente. O, di ba? Haba ko gani ka na last time pag agto ko ka na nga basi makundok ma matabo pag makon nga mga doktor nagkasakit bangod sa nalipasan yung itgutom. Nagka-ulcer. Kaya nag-skip ka it meal, di ba? So kung tuloy-tuloy nga makaroon pero imo nga magiging schedule, do imo nga magiging routine every day nga nagsiskip ka ng meal. Although nag-adjust rugawas mo, pero syempre, di imo baga nga, ano, rin imo nga dapat nga inugkaon mo, di nagsiskip na dugaan ko na itgana, di ba? Pag nalipas goto mo, nadugaan ko na itgana nga magkaon. So, Doc, as a Lazar, nagkapasigamat, ito na rin imo nga rin mga pasyente, makaroon niya adlaw it Lunes, nga imo nga gin-cater o na sa ato niya, Provincial Hospital. Okay. So, at ito pa, speaking of pasasalamat, kaina, bago ako mag, kaina siguro mga pasado alauna, ina sa idagom, nag-agto ako sa tindahan kay Pinky, kaya kay, nag-chika-chika ako at madali lang ang minuto. May nag-approach ka ako ng gagaki. Although, abon akong medyo familiar na makon ka ako nung dayang nga rangak. Actually, nag-approach mo ka ako. Pero abon akong sino, nga ni makon imo na metra. Ante na maghabay mo ka ako, hey ma'am, kina na to nag-apply man ako, makara. Nadumduman ko, last two weeks ago, iyagali mo nag-agto to sa estasyon. At i-share ko lang ha, hindi man sa para kung ano pa man. Iyagali mo sa estasyon, nag-agto ko last 2 weeks ago, kay bahano anang nga daywa ka unga. So pagsakaan na iya, so syempre nag-istorya kami, and then may mga ginahugat gali mga tao, so hamba ko kasi yung mga tao nga ginahugat sa Sunday para ang nga program. So since nga inaasandari karon nagapungko sa lobby, abdek iba na nana nang dewang ka unga nga puro gagaki. Kabuhay sa doon na ba na ma'am, ina ane mana ako ay mapahuway-huway ane mana ako ay nagbinakta sa mana ako kay bahan ng mga unga. Nag-uusay man ako ay trabaho. Ah, okay, sige hamba ko, okay lang ako magpaano ka na karon magpupahuway ka na kikainit din man abdek ka to mga pasado alas 11 siguro it ng ano, it kaaganhon. It adlaw. Inakala na yung makon kong pungko kay banan daw ang kaunga. So siyempre ako man, nag-ano man ako nga, siyempre kagawa-gawa man ako sa opisina. Nakita ko siya parang hindi siya, bukod imaw, hindi maganda yung kanyang aura, bukod manami rin ang itsura ba, yung kapangopsi nga nagpinapanghugasan. So, nang nasense ko ba si makon kung nagutuman or mag, hindi ko tanong kung okay ka lang. Okay lang ma'am, yung ganito lang. So since nga namba ko, kung basi gusto mo nga mag-inom it water, iturutubi, dispenser madali, kita mo naman, kita ako't baso nun. Mga pasado guro alas 12, may nag-ano iya, may nagsaka, naglibot it merienda. At ito, pagpagawa na ako, inapaghihapon sanda, no? At ito, ako, alas 11, tapos karo alas 12, meaning what? Sita ka ilabas? So, siyempre na ano ko sa mga unga kay Ahay. So, to make the long story short, so, ginpapamahawan ko anay, hindi hamba ko kung ano gidroan anang nga panaw. Hay, naba na naman, mauli ko tama na kami anay. Sa, maagto kami sa Katiklan, kay bano ako niya dewang kaunga kay. Agturan ko man, ito ako niya asawa, ito man, emo sa anda. Era naman ang manghude na matay. Ah, okay, sige, wakang bakudahan lang. So, alams na kasi, what man it, kuwan niya, nag-usi gani, nagbakta sa pag-usi itrabaho. Hindi kaya bala na mga mapakatiklan kunta kami. At pag hinabang mong kunta, alam mo na yan. So, ah, oh, sige, hamba ko, pila ang ano ha, pila ang pamasahi. Bisan pamasahi lang ko, no, te. So, para mas matag-udor istorya, so, again, provider pamasahi. Aba na, mamabalik, idman na ako, yaki mo ay, na nga, dangang tagid man, ikaw't gulay. Hamba ko, okay lang yan, walang problema, basta importante rin mga unga, kasi kasuhan ba ko, kaya basi kung, siyempre, tungan,

0: i-suporta ka sa mga unga mo, kay mga maintok pa rin yung mga unga. So, alam mo yun, ako niya ka to is, yung tawa ko niya, mag expect tayo nga mag-ano mo, nga mag-approach ki mo, and then, maghambag ki mo, i-thank you sa little way mo nga makabulig ka kanda, nga may magpasalamat ki mo. Parang, alam mo yun, hindi ko lang kaina na masyadong gin-mind, pero, alam mo yun, sa isip na ako, no, kung makabati ka, it makaroon niya mga ano lingwahe sa tawo nga wa man mo gina expectara nga ni nga magbalik gid abi kimo or kupagkita kanyo magpasalamat kimo no iba hindi naman kasi grateful lang iba eh, no yung hindi marunong magpasalamat pero yung sa simple ni mga gesture sa simple ni mga pag-assist sa anda nga kinahanganon and then payback kimo is magpasalamat is talagang abi sabi ko para kang nanalo sa kung ano mang contest ang iyong sinalihan. So, hindi ko na nakuha kasi yung pangalan niya. So, kabay pa nga magiging positibo rong imong pag-apply itrabaho kay may mga problema pag-alimo personal sa pamilya, sa asawa. So, ambag ko, basta importante, mag-usi ka trabaho, pag makakita kay trabaho, kahit pa paano may source of income ka na, pag may income ka na, kahit pa paano makasuporta ko sa ibang mga unga, since lang ng mga unga, mga may intro pa. Alam mo yun, mga ganong bagay. Simple, nga hindi mo naman ina-expect na may mga tawo nga makaroon niya magbalikin mo para magpasagamat gid lamang sa imo nga tong wa mo man niya gina-expect tara kasi imo man lang iisip nga makabulig doon man lang mapermera aton niya gina-isip makabulig wa man kita gahambal nga nang ano ha nga yung pang mag-demand ka ko or anything sabi ko or no problem importante lang hamba ko is makausi ka trabaho ug masuportahan imo nga mga so di ba so para kay Dr. Salazar Doc saludo snappy salute Nagsalazar, nag-message kita doc sa programa kay basi ko nag-isip imaw nga hindi ka pamatika. I-forward ko raki mo doc ha, roana nga raka message para at least mas ma-appreciate mo gid since nga nagdalikat gid mo pag ko ana nga mensahe nga sa programa para mabatian nimo. May 28 minutos go nagtaliwan sa oras. It alas 2 sa ato niya pagpangalagad, mga palangga. Wow! Sige. Patagagid nga man ninyo rin yung mga greetings at nga programa, yung mga pa-shoutouts at nga programa. Kaya atong pagkatawaan doon, it oras sa ato nga pagpanambalik. But before kita mag-post for a commercial break, ihaboy ko nga girot nga pangutana kaya basi hindi naman makasingit na later. Ito po yung ating katanungan, mga palangga. Partner, standby lang ginanay. Kay... Diyon ako ligoy-ligoy pa or abo pang introduction for this question at our topic this afternoon. Ito po yung ating katanungan pamati. I-recap ko na lang later after the commercial break. Kung papipiliin ka, ito, pigilian niya man kita. Kung papipiliin ka sa taong nagmamahal sa'yo, sino ang pipiliin mo? Yung takot siyang masaktan ka? O takot siyang mawala ka sa kanya. Kung kamo abi papilion sa tawo nga nagamahal kimo. Okay? Yung mahal ka ba? So, sa dalawa na sinabi ko, sinong pipiliin mo doon? Yung taong nahadlok ka nga, ma-hurt ka niya or masaktan ka? Okay? Or yung taong hadlok or nahadlok nga maduga ka sa anang life or sa anang kabuhi. Pag-isipang mabuti ang inyong kasagutan, walang maling sagot. Lahat yan tama dahil kayo ang pumili niyan. Of course, with your explanation. Magpanambalik kita pagkatapos gidi lamang. Ito importante nga mga reminders. Kindly stand by.
1: Kapoy!
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kapin.

0: kanton nga mga ginakaon ang masukan rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog itaton nga gawas ang makabulig para sa ikamayad itaton nga gawas. Kapareho it, malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Nakilala ko ang More Power,

0: San Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Nagausoy ba ka mo itmanami pero barato ng frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street Kalibo, ag Osmeña Avenue Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products. Patata Navara.
2: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500. Samson Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sang mind, kag-mycolagen, kag-glutathione.
2: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin na ako ng ulo kung paano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
5: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Godding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
6: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
7: Si Mark po to, Nueva Ecija. Minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
8: Apo, kumusta naman po yung pagiinom po ninyo ng ating rice coffee?
7: Talagang maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pagdumi, nakatulong siya dun sa pagdumi natin. Talagang nakakaginbawa, Kuya Boy.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: welcome back mga palanggas at ngapagpangalagad. May 40 minutos si Wanag Taliwan sa oras in alas 2. Sa aton nga programa, sa mga kakabukas, gidigaman ko at ang mga monitor, well, nakahabol pa naman kayo kahit huli. Better late than ever. Ayun, nag-uso yun, better late than ever. Okay naman, nangabisan uli, basta nakahabol. Pareho lang din. Huli man daw at magaling ang makakahabol pa rin. Ay, nako, may daigit nga hapon kayo sa ating mga taga-shopping center. And of course, sa ating mga taga-Kalibo Public Market, may daigit nga afternoon. Sa mga terminals naton, sa Eastern, Western side, at ng Provincia 8 Aklan, may daigit man nga hapon kayo. And ingat-ingat lang sa pagmamaneho. Yung aton nga mga taga-tapan ng gobyerno, makarnya nag half day lang because of the family day, no? Half day lang, family, ano nga yun eh, no? Family day. Half day nag-stop rong ano kagina, until 12 lang yata rong andang trabaho it mga government offices. So sa private, what aron eh. Sa private. Iba siguro, I don't know kung nag-observe yung mga private. Pero sa government, wala. Opisina, mga munisipyo, eskwelahan, yan. So, half day lang sila. And tama, syempre, sa aton yung mga panimagay nga nagpasailo sa aton nga pagpangalagad, no? Mga programa, Radyo Todo. Apukin niyo sa gamat. 327 barangay yan. So, may... Bisan may 200 ka nga listeners sa tag-isa sa bawat barangay. Hindi na masama. No? Bisan may isa lang gani. Sa isang barangay, may isa ka lang. Eh, di ba? Mabahot ang bagay ron yan. Kahit pa paro may nagapamati kay mo. Kaysa sa uwa kita na. O, di ba? So, mabahot ang bagay ron sa mga like... Although, syempre, we are ano naman, expecting. Hindi naman nag-expect. Syempre, happy man kami masairan yan. Abo nga nag-monitor, abo nga nagpamati, abo nga nagpamantaw sa mga programa Itradyo Todo. Siyempre, pag masaira namo nyo, happy git aron kami, siyempre natural. Kay, di karon ninyo ginapakita inyong support, of course, and of course, inyong salig, inyong kumpiyansa, agtiwala, di ba? Nga, ro inyong mga impormasyon nga gusto nga masairan, hay. Ginakatiwalaan ninyo rong Radyo Todo nga may i-deliver kinyo. Alright, sige. And happy 50th anniversary gali sa Metro Calibo Water District. So may gala night sila later, alas 6. So ma'am, Pilipinyana, guman kita na. Pilipinyana, guman kita karaigto sa ano. Ta hindi half yan kay ano. Hindi half yan kay CEO Jonathan, kay Waimo Iya. So, on behalf ka nate ako rana nga pagtunan sa anay nga 50th anniversary at MKWD or Metro Calibo Water District later. So happy 50th anniversary rong Metro Calibo Water District. Wala na akong side comment. Bahala na kayo, basta nag-greet naman ako at anniversary 50th anniversary Calibo, Metro Calibo Water District. Alright, sige. So, since nga, na-mention ko na kayo na rong aton nga pangutanan, topic this afternoon. So, sa benepisyo, na late sa pag-monitor sa ating programa sa Makaroon, ito po yung ating katanungan. Kung may taong nagmamahal sa'yo, okay? Yung taong nagmamahal sa'yo, yung... Nagmamahal kimo, Tagalog ba naintindihan niyo naman yan? Kung may taong nagmamahal sa'yo, sino dito ang pipiliin mo? Yung taong ayaw kang masaktan? Or yung taong ayaw kang mawala sa kanya? Yan. Sino sa piliin mo sa daywa? Dong tawo nga waimaw na ila nga masakitan ikaw kung ano man sa ano man yung mga aspeto? Okay? Or yung tarotawo nga uwa imaw na ila nga maduga ka sa anang kabuhi. Yan. So, sa dalawa na yun, sino ang pipiliin nyo doon? O, lapagan na ng sagot para makaamat-amat na kita. May 45 minutos ko nagtaliwan sa oras at alas 2. Saglit lang gid, oras atin sa inyo ng More Power probiotic 8-in-1 coffee mix. Yung kaping ma ano ka talaga, yung kaping aalagaan ka ang iyong kalusugan. Available mga palangga doon sa mga magapit kinyo nga mga tindahan and drugstores. Una sa Navas, may una kita sa Sulanoy Hanoy Dressed Chicken and Frozen Foods. Okay, sa Navas Public Market, sa JJ Store sa Tangalan Public Market, Billion Store, Makato Public Market, Antoninos Drug Store, Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, My Pass Drug Store, Poblacion Numancia, Carl's Pharmacy, Bulwang Branch, along the highway, Gitsandaron, Carl's Pharmacy, anas naman siya. Sa ANC Drug Store, una sa May Kalibo Shopping Center, Carl's Pharmacy at ang Kalibo Branch, yun naman sa May Kalibo Shopping Center. Iya sa May Martilino, sa Trahi Store, at Trahi Pharmacy, I mean, sa Martilino Street. St. Anne's Pharmacy, sa May Regalado Street. Sa Vitamed Pharmacy, una sa May Mabini, Mia's Drug Store, Mabini man, and Tia's Pharmacy, Mabini. Tanan ron sa Dakatabok ang Gidit, Provincial Hospital. All-in-one convenience store sa Jaime Cardinal Sin Avenue, Puok, Kalibo. Okay, bago mag-Kalibo International Airport. Una sa J3M3 Drug Store sa Banga Public Market. Sa Tesla Car Store sa Madalag Public Market. Sa Neck Store sa Libaco Public Market. At Bukid Store sa Altavas Public Market. Perfect. Memorize ko na yan. Kaya araw-araw ko na magpaprograma. Gina-mention. So, maabungon nga mga outlet na pwede kang makabakay. Gabaligate more power, okay? Mas pagaparon pagid natin para mas convenient pagid sa aton nga mga ano. Sa aton nga mga pumuguyo, mas mapagapit kinyo. Kay, do ikamayad itgawas rin ro aton nga handum. Kay bisan habang isang kiriti ato niya kwarta, basta importante wa kita it masakit. May 47 minutos go nagtariwan sa oras it alas 2. Unahon taw unahon. Amat-amaton taw ro aton niya mga palautwasos kay na panag say hi. Sa aton niya pagpangalagad first honor June. Happy afternoon Tita Lios. Kumusta ang weekend? Weekend ko talagang ano, punong-puno. Ito yata yung weekend ko na isa sa mga weekend ko na hindi ko talaga makakalimutan sa buong buhay ko. Hindi ko na siya i-detalye isa-isa pero it's worth it siya. Worth it na weekend and memorable para kakon. Siyempre weekend ko yun. Weekend ko yung memorable sa akin yan. So, ako na lang din ang nakakaalam nun. Basta, rong weekend ko is talagang mamba ko gani nga ito yung weekend na hindi ko talaga isa sa mga weekend na ano ko talaga masarap balik-balikan. Wow, talaga ganda ba no? Weekend lang maraming kwento. At sa lahat na pala ako saan mang sulok ng mundo, magandang araw sa lahat, habay ni John. And sana nasa mabuting kalagayan ang lahat. Amen! Ma'am Betbet sa Germany, good morning, madam. Lipay-lipay pa ang nakaupo na barangay official ngayon dahil na-suspend o na-reset ang election sa 2028. Ay, ganun naman talaga. May nag-viral nga video nga, eh, no? Hindi ko na matandaan na basta dumaan lang sa newsfeed ko. Nag-viral nga video nga sang kabarangay captain babayi. I don't know kung siing barangay to siing probinsya ra to. Grabe talaga na nga ligid-ligid sa sagong sa kalipay kay na suspend. Ng election this 2026. Ano? Anyways, kung baga kung imo mata, pwede mo naman kasi isipin nyo na dahil sa saya, dahil pero ano mo tanga purpose is makapanerbisyo pa, ma-extend para ng pagserbisyo, pagtaot serbisyo sa mga pumuguyo na. Or I mean, or gusto pa na nagid nga, nalipay imo because, syempre, doon ang heart, doon ang passion sa public service, eh, talagang andon. So, pwedeng isipin natin gano'n. That is why nga, nung masuspend yung election, is na lipay-lipay, di man nagulong-gulong siya talaga sa ano, naligid-ligid di mo sa baldusa. Or pwede rin isipin ng iba, sipin kung negative rin mo nga pag-interpret sa anang naging reaction. Wow! hindi ba siya ma, hindi ba siya masiro sa dalawang taon kasi tatanggap pa siya ng ano eh, ng kanyang honorarium, tsaka may mga, you know, may mga 10% third person sa mga proyekto. May commission ba? O diba, kung mga, diba, pwede mo na kasi i-interpret na kasi di mo naman alam kung anong totoong kwento since hindi mo naman siya kilala personal. So, pwede mo siyang i-interpret na anong reaction pagkasayod niya na suspenderong election. Pwede mo siyang i-interpret in a positive way. At pwede mo naman i-interpret in a negative way. So, depende na yan sa'yo kung paano mo i-interpret ang reaction niya since hindi mo naman siya kilala. Kasi ano naman, tayo man namang mga tao kahit ano naman ang makita mo, may sasabihin naman talaga, di ba? May hambagong ginmat, aki murong tawo, obrakat mayad, obrakat itama, may hambagon, obrakat saga, mas may hambagon. So, kung ano ka talaga, yun na lang pakita mo. Kasi at the end of the day, yung mga sinasabi ng tao, hindi na yan magmamatter pa. Wala namang mga silbi yan, sa totoo lang. Hindi na yan makaka-apekto sa kung anong, kung sino ka, because kilala mo rin mong sarili. Di ba ka? Pero kung magpa-apekto ka, meaning, hinahayaan mo silang kontrolin yung sarili mo. Pero kung i-deadma mo na lang, since hindi ka naman ganon, hindi naman ganon yung pagkatao mo, katulad ng pagkakilala nila sa'yo, i-deadma. Di ba? Sabi ko nga, maabot mo tarong chimpo, wala naman ang silbi yung masasabihin nila, lilipas din yan, makakalimutan din, my goodness. Kita yung sa kalibutan, maaalala ka. Gumawa ka ng tama, gumawa ka ng mali, maalala at maalala ka ng tao. Maduwa kasi babot kalibutan, pag-uusapan ka 1 to 3 days, andyan ka pa sa usapan. Hanggang sa mawala ka na lang din sa eksena. Kasi wala ka na physically, hindi ka na makikita. Diba ka? Hindi ka naman nila magkakasama, hindi ko man na maistorya. Maduwa ka man sa eksena. Maalala ka mga gumagyan yung matitistorya, pero hindi ka magiging viral pa dahil patay ka na. So, ganun yung buhay natin. So, why bother? So, kung ano sasabihin nila. Diba? Lalo kung wala naman silang ambag sa buhay mo. Oh my God. Tapos ko nga ni is, although may ligasiya ka, pag-uusapan ka. Pero nga ni ginahambang, 1 to 3 days, diba? 1 to 3 days, pag-uusapan ka, and after that, unti-unti ka na rin mawawala sa kung anong topic ko man ang pinag-uusapan nila. Kasi wala ka rin naman, ha? Diba ka? Ate, sige. Ma'am Noemi Santa Maria, good morning dyan, madam, sa Dubai. Ag sa tanan-tanan niya pala, Otwassers. Thank you so much, kid. Okay, sige. Bella Low, una sa Hong Kong. Ma'am Rosie Isog dyan sa Barangay Andagaw, ma'am. Good afternoon. Ba ni Bell, sabat ni Bell sa atin niya pangutana. Doon sa taong takot na masaktan ako. Ayusa, bukot masakyan. Takot kang masakyan, Belle. Huwag ko naganda ang utak na. Pipiliin ni Belle doon daw sa dalawang taong nagmamahal sa kanya, pipiliin niya. Doon daw siya sa taong takot siyang masaktan. Yan. Kasi once na masaktan, masakyan talaga, inulit mo talaga yung masakyan, ha? Once na masaktan niya na ako, di mawawala na ako sa kanya. And that's all, thank you. Huwag gagana ang utak, Tita Liz. Kaya nga pati nga to, rin mo nga pagpindot, rin mo pagdot-dot nang wala rin nag-connect sa imo man yung utak kasi iba-iba man rin mo. wala nag-connect. Iba yung utak, iba yung may napipindot. Kakaloka. So para kay Bell, doon daw siya sa taong hindi siya takot siyang saktan. O kasi pag saktan daw siya, di ang ending, mawawala si Bell sa buhay niya. Okay, haba ni John. Sabat ni John, doon ako sa taong takot ako mawala. Yung saktan, emotionally or physically, di natin maiwasan dahil wala naman perfect. Pero yung mawala siya, pero kung mawala, siya piliin ko. Okay. Sige, para naman kay John, mas piliin niya yung taong takot siyang mawala. Alright. Kay Mambetbet naman, piliin ko Tita Lils, ang takot siyang mawala ako. Okay, sige, sige. Nakatuwa na tayo. Haba ni Bel, sa taong takot ako masaktan, ga-jump do ang CP ni Dalis. Iba ginatype. O, gani, o, atong, gani, o. Magini ba nag-atong ang... Nag-jump. Inulit mo. Inulit mo ang tao gihapon. Atong man gihapon. Alright. Haba ni Matcha involved. Bahaba-haba. Talagang gumagana utak, ha. Tita Lils, pipiliin ko yung taong ayaw niya ako masaktan dahil sigurado ako lahat ng gagawin niya ay favor sa akin. Kesa naman sa taong nagsasabi sa akin na hindi niya ako kaya mawala. Kalokohan yun. Dahil ang taong katulad ko, marami experience. Yung ganyang salita ay hindi na ako naniniwala. Dahil yung mga nagsabi sa akin yan ay sinasabi na rin nila sa iba ngayon. Oh, may point naman si Matthew and Wolf, no? But anyway, sabi ko nga, wala namang maling sagot. Lahat yan tama since yun naman ang inyong interpretation at yun naman ang inyong pagkakaintindi. Since may 4 na minuto na rin lang naman na tayong natira, ito naman akin yung take niyan. So, sabi ko nga, let's respect everybody's opinion since may kanya-kanya naman tayong pananaw, may kanya-kanya man kitang pag-intindi sa mga bagay-bagay, lalo-lalo na sa mga sitwasyon na kamanakara, no? Sa akin naman, eto, kung imubing analisahon dong pangutana, doon sa taong takot kang masaktan, okay? At doon sa taong ayaw kang mawala sa buhay niya. So, kung imong i-analyze it mayad, agpadagan man mo gidroan ang ginahambal, doon tayo sa taong ayaw akong masaktan. Ayaw kanyang masaktan ka. Yung pang parang, kung imong intindihon nga, ayaw kanyang masaktan, meaning, roana ba nga minds, roana nga isip, is, ikaw. Yung bang roana nga isip, ag roana nga, ginabatsyag is, para kimo, roana ang concern is, ikaw, hindi yung sarili niya. That is why na magiging aware siya sa kanyang sasabihin, magiging aware siya sa kanyang gagawin, magiging aware siya sa kanyang iisipin dahil ayaw kanyang masaktan. So meaning, yung iniisip niya is ikaw. Yung magiging reaction mo sa gagawin niya. Yan. Ikaw roon ang iniisip. Doon naman sa taong ayaw kang mawala sa buhay niya. Sa pagkakaintindi ko lang, ito yung aking interpretasyon. Roana nga, yung takot siya na mawala ka sa buhay niya. Hindi ikaw yung iniisip niya, kundi yung sarili. Kasi siya yung nakakaramdam ng takot na mawala ka sa buhay. Meaning, sarili niya yun. Sarili niya yung kanyang iniisip at inuuna. Why? Kasi nga, takot siyang mawala ka sa buhay niya. So, it doesn't matter kung ano ang, kumbaga, kung doon doana ng feeling, kasi kanya yun eh. So, yung pa parang inuuna niya yung sarili niya na nararamdaman compare sa kung ano ang iyong nararamdaman. Nag-gets your difference? Yung una, ayaw kanyang masaktan kasi ang iniisip niya, ang kinokonsidera niya, ay ikaw. Yung sa pangalawa, na ayaw kanyang mawala sa buhay niya, iniisip niya yung kapakanan niya, yung sarili niya. Kasi, ang isip niya, once na mawala ka, masasaktan siya. Kung ano man yung mga, basta, yung disadvantage is sa part niya. Magiging disadvantage on his or her, on her part, because siya yung mawawalan. Mawawala ka sa kanya eh. So, yun ang iniisip niya. So, paano na lang ako kung mawala siya? Di ba? So, meaning, sa niya yung iniisip, paano na lang ako, paano na lang yung mga ano. O, diba? Yung anang ginaisip is anang kaugalingon. So, try to analyze the situation. So, kung makaroon do, one of the ano lang man doon na, for me ah, ginatawan ko lang kamo it, punto para at least, kung doon man ro ako niya pagkakaintindi sa makaroon niya klase nga sitwasyon is, akong mataro niya opinion. But, kung, alimbawa for me ah, para kakon, kung makaroon lang gid man dong, kung makaroon, kung sa ako, depende sa ako niya pag-analisa, mas pipiliin ko yung taong hindi, o takot siyang saktan ako. Kasi, may point naman yung sinabi ni June, dahil yun naman ang pagkakaintindi niya, ayaw ng taong mahal niya na mawala siya, si June, halimbawa sa buhay niya. May point naman, kasi yun naman ang ano niya eh. Yun naman ang kanyang opinion. May point naman si Mature Involved since, according to him, is marami na siyang experience pagdating sa ganyang klaseng mga relasyon and then, di ba, something like that. So, parang yung pabor nasa kay Mature Involved kasi ayaw ng taong mahal niya na masaktan siya, something like that. So, parang, kumbaga, isipon ni mo nga, sa sitwasyon niya ka man nakaroon, nga, kung yung tao na, although, actually, may rong mga points ni John is, pasok yun ha, dahil di ba, syempre, normal lang naman talaga masasaktan mo yung tao, hindi ka naman perfect, no? Sa salita mo, sa isip mo, sa gawa mo, hindi mo man sinasadya pero masasaktan mo yung tao. Pero, the point man, di karon sa rondo yun niya, dung striking lang, di karon sa sitwasyon o sa taong nagmamahal sa'yo na ayaw kanyang saktan is that magiging aware na siya. Na magiging, ano na siya, maingat. Yan. Magiging maingat sa kanyang sasabihin, sa kanyang gagawin, or sa kanyang pag-iisip dahil ang kinukonsidera niya na masaktan yung taong mahal niya. Nagets niyo? Wow. Ay, nakurako niya hipag nga ano. Ako niya ipag kagwapa bago nga matapos siya ng programa, bago ka pa nga nag-ano. Naghingabot ka niya. Ote, sige ah, klaro man guro ah. But all your answers are correct. Okay, because sambag to nga, it's your opinion and you are entitled to that. Walang maling sagot since yan po ang inyong realization and interpretation and understanding sa ating nga topic this afternoon. So, until tomorrow, pasada alas 3 yun kita sa ating pagpangalagad. Mga palangga, thank you so much again sa inyong pag-iba sa ating programa makaroon nga adlaw it a Lunes. Pet sa 28 sa bungan, it's Setyembre dagong dismil, 21 is, of course, and still, with your masinadyahon, your beautiful and cute Tita Lils de la Cruz. Nagaiwan kita ko at mayad-ayad nga hapon. Salamat gid sa inyong nga pagpamati. God bless us all and bye.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: sees you when you're streaming. Better turn it up.
1: Radyo Todo Aklan 88.5 FM.
2: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo. Rock Todo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayad-ayagid. Sa igamo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Si Ma'am Annabel, nag-revise ha.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
0: Thank you very
1: every
0: much.
1: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
0: Tama, ganyan. Tama.
1: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Go! This is my radio.
4: I love this station.
5: They're always on.
2: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Bye!

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5. Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawat.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maypas Drug Store, Poblacion Numansha Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo-lo-lo-lo. Okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, aramis mo. TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo?
9: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: 88.5 Radyo Todo.
9: For the best variety of music.
10: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

hits when we come back. Stay tuned. 88.5 todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga parahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo. Radyo.

0: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Radyo Todo, 88.5 FM, ang radyo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinomog ako at laudlaw tungod wag ako at power bagangara sa akong ngawas medyo latang gulay at ako pinag nga laudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabawal dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abog kita sa akong kawasan nga nagtao kita at kabaskog ag

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
4: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
3: Mm-hmm.
4: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
3: Thank you very
4: every
3: much.
4: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, ganyan. Tama.
4: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
1: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

0: katodo, rungtanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa ato.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po niyo yan?
5: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Si Ma'am Annabelle, nag-drive ay siya.
9: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
8: Mm-hmm.
9: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko kami nag-coffee ng rice coffee.
8: Thank you very
9: every
8: much.
9: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama, ganyan. Tama.
9: Well, maraming pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
8: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockline Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo. Ang

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Langit Banwa East ng Masyaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan release talaga yan. So kayo na hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod: Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, Patata Navara.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kagblota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
6: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito, Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
8: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
9: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpitate. Po,
8: saan po kami nag-coffee
9: ng rice coffee?
8: Thank you very
9: every
8: much.
9: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama, ganyan. Tama.
9: Well, marami pong salamat at 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
6: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
6: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
11: Akala ko iced tea, yun pala beer. Akala ko reverse, yun pala second gear. Akala ko kasha, yun pala hindi. Akala ko tama.

0: tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog na ako, adlaw-adlaw tungod wag na ako it power magangara sa akong awas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sip hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Kapi nga rin tungod mabalaw dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda ako nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abog kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store, pangalan Public Market. Billione Store, Makato Public Market. Antonino's Drug Store, Malinao Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market. Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3.

0: tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
0: Ay, tinake ko. Yung vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
0: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
0: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
0: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
0: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
2: Life extension vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life extension vitamin D3 for longer lives. Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo,
4: isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw nahagan ganang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Sanfon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Sanfon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Si Ma'am Annabel, nagnueva isiha.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-hmm.
7: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko pa nung nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo?
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Go! This is my radio. Hit after hit.
9: I love this station.
10: They're always on.
11: Radio Todo. For the best variety of music.
12: Inoa.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: The station. Station with the best music, news, and information. 88.5. Radyo Todo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo,
2: ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko parayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako ang daod lang tungod wag ako it power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay, ako pin nga daod lang. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag sick hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic tikapi nga rin tungod mabawaw git ang benepisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya ninyo nga raan ang benepisyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtao git at kabaskog ag

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: The station with the best music, news, and information. 88.5.
5: Radyo Todo.
6: Isang araw,

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Mga impormasyong panggalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
4: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix.

0: At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kapilar, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rise Up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
1: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palanod doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating namang Facebook account, Rise Brand. Kaya naman, saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating paladudunan. At din syempre yan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking rice coffee mix. Herbal coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.

Kaya naman, saan naman daw buhay ng Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating baladutunan. Tawag po kayo sa ating po namang numero mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung ating po namang numero, pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating programa. Ngayon na. Tawag na po mga kaibigan sa ating po namang numero 0969-226-9623.

Kwento ang kalusugan tayo mga kaibigan. 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating

0: Awag po mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwede po ninyo dawagan dito po naman sa ating programa. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Teresa Ramos po, sir. Ito dito sa Isabela po.
0: Teresa, okay. Nanay Teresa ng Isabela. Okay po. Nanay Teresa, ilang taon na po kayo, Nanay Teresa?
1: 65 years old, sir.
0: 65?
1: Esperanza po. Esperanza.
0: Ah, Esperanza. Sorry. Esperanza. Saan ko na po yung Teresa? Esperanza.
1: Sir, nakabili na ako ng family store dun sa Kabagan po. Pinuntahan ko talaga.
0: Ah, pinuntahan niyo talaga yung Kabagan para makabili ng ating rice coffee. Yan po yung dapat kasi.
1: Kasi ako lang limang box, balik itong box, sir.
0: Pitong boxes na. Bumili po kayo ng pitong boxes ng ating rice coffee para hindi na kayo pabalik-balik. Tama po?
1: Opo.
0: Very good po
1: kaya
0: yan.
1: Kaya lang kuya, magastos.
0: Opo.
1: Alam mo kuya, yung isang box dito umabot ng dalawang araw.
0: Hindi ba? Ilan po kayong umiinom ng ating rice coffee?
1: Walang kami, Mr. Siyaw.
0: Opo. Pero po nanay, ang kagandahan po nito, dahil matutugunan po yung mga problema po natin sa ating kalusugan. Yung pera, nakukuha lang po natin. Pero kapag po napabayaan po natin yung ating po namang kalusugan, mas lalong magastos. Kasi kapag tayo po'y na-ospital, nagkasakit tayo dahil hindi natin natugunan yung pagkakaroon po ng iba't ibang uri ng karamdaman, hindi natin nabigyan po ng pansin, doon po tayo nagkakaproblema. Okay lang po yun, nanay. Ang importante ay maging maganda yung ating kalusugan. Nanay, nakakailang sachet kayo sa maghapon?
1: Bali tatlo, kuya. Kasi nakabili ako, kuya, kasunod ko yung sumasakit ng sikmura ko noon, kuya.
0: Mm-hmm.
1: Ayaw ko nang pupunta sa doktor, kaya pinuntahan ko yung Kabagan
0: Talagang pumunta po kayo doon. Ano pong butika doon sa Kabagan kayo nakabili ng ating rice coffee?
1: Sa North Star Drug, kuya.
0: Ah, South Star Drug. Okay po, tama po yun. Tama po yun. At marami po yung binili po ninyo. Pito, sabi po ninyo, pitong boxes.
1: Okay.
0: Very good. Okay, talagang pasiguro, no?
1: Pero magbibiliver ba kayo sa Rojas? Rojas Isabela po?
0: Rojas Isabela, okay po. Nasabi ko na po yan sa ating po namang mga deliveries at gagawan po nila ng paraan yan, panigurado. Gagawan po nila ng paraan yan. So, nasabi ko na po yan, napaabot po na po natin na napaalam na po natin na wala pa po dyan sa Rojas Isabela ng ating po namang rice coffee. Kaya alam ko po na gagawin po nila ng paraan yan. Okay po. At kapag meron na nanay, kung meron na po dyan sa inyo ng ating po namang rice coffee, balitaan nyo po ako muli. Tawagan nyo po ako muli.
1: Opo kuya, okay.
0: Okay, maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo nanay, God bless. Ipagpatuloy lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee. Maraming salamat. Thank you very much po, maraming salamat po sa inyo. Yan po si Nanay Esperanza ng Rojas Isabela. Umiinom na po ng ating rice coffee at pumunta pa ng Kabagan para lang po makabili ng ating rice coffee. Maraming salamat po naman sa inyo. Thank you very much po naman nanay at sana po may pagpatuloy po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At matugunan po yung lahat ng mga problema po natin sa ating kalusugan. Lalong-lalo na yung mga iniinda po nating mga sakit.

Eto, sabi dito, tayo po'y napapakinggan dyan po sa G-Radio San Miguel. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga nakatutok po naman sa atin dyan po naman sa Buwak Marinduque. Yung mga nakikinig po naman dyan sa radyo natin, Buwak Marinduque, maraming salamat. Sa lahat ng mga nakikinig po naman sa atin dyan sa radyo natin, Bonpen. And sa radyo natin, Odjongan. At hello kay paring Sunny Boy na nakaantabay po naman sa atin at live tayo dyan sa Goa Camarinesur. Sa lahat ng mga nakaantabay po naman, inaabot po naman ang signal dyan po sa Partido area ng 94.5 FMR Camsur, Goa. And syempre, sabi dito, happy fiesta. Sabi ni Sunny Boy. And also, dyan po naman sa Kawayan Isabela. Dyan naman tayo po yung napapakinggan sa DWDY AM 1107 kHz and DWND FM 88.5 MHz. 88.5 MHz. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan, sa lahat ng mga nakatutok po naman sa atin. Sabi dito, Kuya Boy, pwede bang uminom ng rice coffee kahit umiinom ng alak? Mas maigi po kung alisin na po natin yung pag-iinom ng alak. Yung rice coffee na lang po yung itira po natin. Dahil, di ba, marami pong mga karamdaman ang nakukuha kapag tayo po ay lagi pong nainom ng alak. Hindi na po bago kasi sa pandinig ng ang pagkakaroon po ng masamang epekto ng sobrang pag-inom ng alak. Taon-taon po yan, mga kaibigan, libo-libo yung mga namamatay sa buong mundo dahil nga po sa karamdaman po sa atay na dulot po ng sobrang alak po sa katawan. Marami yung napapabalita din na namatay dahil po sa mga aksidente na may connection pa rin sa alak. Ngunit kung ang inaakala daw po natin, sabi po sa mga nababasa po natin, na sakit sa atay lamang at aksidente lamang yung masamang na idudulot po ng sobrang alak sa katawan, nagkakamali daw po tayo doon. Sabi po sa mga pag-aaral, mga kaibigan, mayroon pong halos 60 uri ng sakit ang may kaugnayan po sa maabusong pag-inom ng alak. Ano-ano po yun, mga kaibigan? Una dyan yung anemia. Ang sobrang alak daw po sa katawan, mga kaibigan, ay maaaring makaapekto po sa dugo. At kung ito po ay magpapatuloy, maaaring humantong po ito sa sakit na anemia. Bumababa po kasi yung level ng oxygen sa dugo kung madalas na umiinom ng alak. At dito po nagsisimula yung sakit na anemia. Kaugnay po ng sakit na ito, ay maaaring maranasan po ang madalas na pagkahilo, hirap po sa paghinga at madaling pagkapagod. Nandyan din po, mga kaibigan, ng cancer. Ang madalas din po ng pag-inom ng alak ay maaaring maiugnay sa pagkakaroon po ng cancer ayon po sa pag-aaral ng mga dalubhasa dahil po sa chemical daw po na acetaldehyde na isang carcinogen na nakukuha po kapag umiinom ng alak. Ang mga bahaging nanganganib na pagsimulan po ng cancer ay sa bibig, lalamunan, atay, bituka, suso at tumbong. Sabi pa po nila, mga kaibigan, mas tumataas din daw po yung panganib ng pagkakaroon po ng sakit sa duluyan ng dugo, yung cardiovascular, dahil po sa madalas na pag-inom ng alak. Kabilang po sa mga sakit na tinutukoy po dito ay yung stroke at atake sa puso na parehong nakamamatay. Naapektuhan kasi po ng alak ang mga platelets po sa dugo na kung magpapatuloy po ay maaaring humantong po sa pamumuo ng dugo sa isang bahagi po ng ugat na daluyan. Nangihina rin po yung mga kalamnan ng puso kung mapapasobra po ang alak sa dugo, mga kaibigan. Ang pinakakilalang masamang epekto po ng alak, mga kaibigan, ay ang pagkasira po ng laman ng atay o yung cirrhosis.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, Kuya Boy.
0: Hello po, sino po sila?
1: Namagda na nakakapit sa Bogota, ano, Ardok?
0: Nasabi ko na po, nanay, wala pa rin po ba hanggang ngayon?
1: Wala pa rin. Ano, nalagda na ba nila?
0: Ang alam ko po, nanay, basta po nasabihan ko na po sila, ipa-follow up po natin ngayon. Pwede rin naman natin i-follow up ngayon, nanay.
1: Ah, hindi pa rin nalagyan?
0: Ah, hindi ko po alam, nanay. Basta po nasabi ko na po ito sa kanila, na malagyan po doon dyan sa inyo sa Bugo, Argao, Cebu. Opo. Nasabihan ko na po sila, nanay.
1: Ah, sir, kaya boy.
0: Opo. Okay po.
1: Okay.
0: Okay po. Basta,
1: Opo.
0: Basta balitaan niyo po ako, nanay, kung sakali na, ano, kung sakali na meron na, balitaan niyo po ako. Okay po?
1: Okay po.
0: Okay. Nanay, maraming salamat po sa inyo, nanay. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye.

Tuloy pa rin tayo mga kaibigan. Sa ating naman kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. Siyempre, hati dyan sa atin ang ating naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At siyempre pa mga kaibigan ang ating naman Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 25-in-1. Tawag po ngayon sa ating mga numero 0969-226-9623 mga kaibigan. Ang numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudun.

Balikan natin yung ating punawang pinag-uusapan, mga kaibigan. Sabi nga natin, isa po sa pinakamalaking masamang epekto ng alak sa kalusugan, ano po, yung pagkasira po ng laman o yung cirrhosis. Kasi po, mga kaibigan, ang atay, ang sobrang alak po sa dugo na siya namang lumalason na dito at humahantong po sa pagkasira ng mga laman po nito. Ang malalang kondisyon po ng cirrhosis ay hindi na malulunasan pa ng mga gamot. Kaya nga po, mga kaibigan, pinapalitan po baga yung nasirang atay sa pamamagitan po ng transplant. Di ba? Kaya po naman, inaanyayaan po natin yung lahat na uminom po ng ating rice coffee, araw-arawin po yung pag-iinom po nito at makakatulong po ito sa atin dahil sagana po ito sa nutrisyon. Dahil po yung taglay po ng ating rice coffee ay nutrisyon. Kaya po, mga kaibigan, nandun nga yung sinasabi po nating nakakatulong yung ating po namang rice coffee para maibsan yung lahat ng mga iniinda po natin mga karamdaman tulad po ng ganitong uri ng karamdaman po. Kaya imbes na alak po, mga kaibigan, na mas damihan po natin yung iniinom na rice coffee para po naman matulungan tayo sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman na pwede pong pumasok sa ating po ng mga katawan. Ito po ay mapigilan at mapalakas yung ating immune system, mapalakas yung ating po namang resistensya nang di na po tayo pasukin pa ng iba't ibang uri ng mga karamdaman. Isa pa, mga kaibigan, ay yung demensya. Ang talas po ng pag-iisip ay natural na nababawasan sa pagtanda ng bawat tao. Ngunit po sa taong madalas na umiinom po ng alak, doble o triple po yung bilis ng pagkasira po ng mga cells sa utak, kaya mapapaaga po yung kanilang pagiging malilimutin. Apektado din po yung ng sobrang alak po, mga kaibigan, ang mga nerves sa ilang bahagi po ng katawan. Tinatawag daw itong alcoholic neuropathy, yung kondisyon po ng pagkasirang ito dahil maaaring dumanas po ng pamamanhid sa ilang bahagi po ng katawan. Constipation o yung pagtitibi at maging pangihina po ng ari ng lalaki o yung tinatawag na erectile dysfunction. Pwede rin po magkaroon ng gout. Ano po yung sobrang pag-iinom ng alak? Ang gout po ay isang hindi komportableng karamdaman na nagdudulot po ng matinding pananakit sa mga kasukasuan. Ito po ay dahil sa pamumuo ng mga uric acid crystal sa mga kasukasuan. Ang sakit daw pong ito, mga kaibigan, kadalasang namamana o kaya naman hereditary, ngunit napatunayan po ng mga eksperto na maaaring mas tumindi yung kondisyon kung madalas na umiinom po ng alak. At dahil din po sa alak, mga kaibigan, pwede po tayong magkaroon ng alta presyon o yung high blood pressure. Kasi po yung kondisyon ng pagpapataas po ng presyon ng dugo. Isa po sa mga kilalang nagpapataas nito yung pag-inom po ng alak po, mga kaibigan. Dapat alalahanin na mataas ang panganib ng stroke at atake sa puso kung madalas na dumadanas po ng alta presyon. Isa rin po sa masamang epekto ng alak sa katawan ay ang pagpapahina po nito sa ating po namang resistensya. Laban po sa mga mikrobyong nagdudulot po ng mga sakit. Mas mataas yung panganib ng pagkakahawa sa mga sakit kung madalas po na umiinom ng alak. Hindi po tulad kung tayo po'y umiinom ng ating rice coffee, mas pinapalakas po nito yung ating po namang katawan, yung ating po namang resistensya, yung ating po namang immune system. Para hindi po tayo mapasok ng iba't ibang uri ng mga karamdaman na pwede pong sumira po naman ng ating po namang kalusugan. Kaya po yung araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee, yan po yung ating po namang sinisigaw dito po naman sa ating programa para sa lahat ng ating mga kababayan, nang sa gayon ay makuha po natin yung sapat na nutrisyon na kailangan po ng ating katawan. Basta po araw-araw lang yung pag-iinom po nito, araw-arawin lang po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee at doon po natin makukuha yung tulong na hinahanap po natin sa ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1.
hindi lamang daw po tiyan o yung at-atay ang apektado po ng tuloy-tuloy na pag-iinom ng alak, maging ang lapay o yung pancreas ay nangihina rin ang pagkakaroon po ng alcohol sa katawan. Kung masisira daw po kasi yung pancreas, mga kaibigan, maaaring dumanas po ng madalas na pananakit ng tiyan at pagtatae. At napakarami ba pong iba niyan, mga kaibigan, ang mga sakit na pwede po nating makuha sa labis po ng pag-iinom ng alak, mga kaibigan. Kaya dun sa atin nagtatanong, mas maigi na bitawan na natin yung pag-iinom ng alak, mas maigi kung ito po ay papalitan natin ng pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Healthy coffee po ito, mga kaibigan. Ito po ay binubuo ng 15 herbal na sangkap na tinatawag po nating perfect combination ng mga herbal. Ito po yung perfectong kombinasyon ng mga herbal na kung saan po ay pinagsama-sama. Hindi po ito, mga kaibigan, na sabi nga natin na biglaan lang na kinuha at pagsama-samahin. Ito po ay dumaan po sa napaka-iging pag-aaral bago po nakuha itong 15 itong kombinasyon ng mga herbal na nakakatulong po para maibsan yung ating po namang problema sa ating kalusugan. Ito po yung perfectong kombinasyon ng ating po namang herbal ingredients, ano po, na nakakatulong para po naman maibsan ang ating po namang mga iniindang karamdaman.

0: syempre ba mga kaibigan, available din po yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available din po yan sa mga butika, mga pharmacies, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyong lugar. May nagtanong sa akin kung kahit ba wala pang kinain na pwede na siyang uminom ng 25-in-1 pagkagising lang. Kasi sabi ko daw kasi, ako, yung ginagawa ko personally, ano po, pagkagising ko lang yung 25-in-1. Tapos sabi niya sa akin, nakasalubong ko kasi siya, tinanong niya ako kung pwede daw na ganun. At nung trinay niya daw, nagkaroon po ng parang hindi kasi daw siya sanay na umiinom ng kape na wala pang kinain. So sabi ko, tatay, pwede naman po yun. At nasanay daw siya dun sa ating 14-in-1+1 sa umaga na iniinom yon. So sabi ko, wala pong problema yon. Yun naman po ay sa akin lang naman. Yung sinasabi ko po ay sa akin lang naman. Ano po, kung gagayahin ninyo, kung okay po sa pakiramdam po ninyo, okay din po yon. Pero kung hindi po, balik po tayo dun sa nakasanayan po natin. Kung 25, kung 14-in-1+1 lang po yung iniinom po natin sa umaga, okay po yon. O kaya kung after pong kumain natin, saka kayo iinom nun, okay lang din po yun, mga kaibigan. Wala pong problema doon. Basta po araw-arawin lang po yung pagiinom po ng ating rice coffee. At meron din po nagtatanong sa atin patungkol po naman sa matamis daw po kasi yung ating rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1. Sabi ko naman, depende po yun sa timpla po ninyo. Kung halimbawa yung timpla po ninyo ay konti lang yung tubig, talagang matamis po yun. Pero huwag tayong mag-aalala dahil po naman ang nagpapatimis po naman sa atin po namang rice coffee ay hindi po naman asukal, kundi stevia. O kaya dagdagan lang po ninyo ng tubig para po naman hindi gaanong matamis para po sa inyo. Anyway mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama po natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Isang patunay na naman ng bisa at galing ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Betty po ng Rumblo, 36 po. May sakit po kasi akong autoimmune disorder. Grabing sakit ng aking mga muscles, tapos yung mga buto ko. Tapos, sa hindi ko nga isla na sobrang sakit, nangihina po ako at nagawala ako akong gana kumain. Sobrang payat na po ako, babe. Parang buto balak na hina po ako. Hindi po ako makatulog. Kaya pumunta po kami ng doktor. Dalawang hospital na po aming napuntahan ay hindi po ito gumaling. At hindi man lang po ito nagbago, masakit. Parang nawalan po ako ng pag-asa, kaya doon na gumaling pa po ako. Pero nung abang naliit ako dito sa bahay at umiiyak sa aking higaan, ay napakinggan ko po ito sa radyo. Sabi ko, i-try ko nga ito. Sabi ko sa anak ko, anak, na binhan mo nga ako ng rice coffee at malay natin ay baka gumaling ako. Hanggang sa umabot na po ng dalawang box, sabi ko, gumanda yung katawan ko, medyo lumakas ako. So, sinuloy-tuloy ko po, Kuya Boy. Hanggang sa ngayon, okay na po ako ngayon. Malaki na ang pagbabago sa katawan ko. At ganun din po sa pagtulog at sa pagkain ko.
1: Simulan na ang pagiinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
1: For the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, nag-ihi ako ay pwede tayo yun bara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom gita mo it More Power Biotic Coffee agud dinami ra inyo nga.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Hindi, nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake po niya yan?
3: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
2: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer ka sa akin, ano tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: My family history ba na kamuhusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compact. Kanagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500.
5: Samphone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo.
7: Isa ka teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga basta tatak na vara. Karami turn roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado ag skinless hamonado. Karami ton pagid roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, Patata
2: Navara. Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Go! This is my radio.
7: I love this station.
8: They're always on.
4: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo,
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kaliwaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatag sa tabi kong gabi, mag-ihi ako ay pwede tayo yun para akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom ito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkapag-

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Live Todo.
4: Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-umbra to sa idagong. Dati huwag ako ga-umbra dahil maguyang gawas. Makaroon ay tungutang sa idagong ga-inumbra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na ay dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best try ang More Power.

0: Soldat Kuya Boy. Oh, ngayon magaling na.
1: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: The station with the best music. Best music.
4: I love the music.
5: Best music.
2: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Yee!

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may na matyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa ato lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Calibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
4: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magawa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming a frozen food products, dapat tata Navara.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound kanagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo. Aramis TDX 500.
8: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
8: Opo, tapos?
9: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
8: Wow!
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
6: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: You're listening to 88.5 Radyo.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: The station with the best music, news, and information.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5:21 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador,

0: Magandang morning, Pilipinas! Bayad-ayad nga Gahon, Banwat, Kalibo, Probinsya, Taklan. Maayong buntag. Buenas dias. Kruhay. Maayong aga. Agsauman, maayad-ayad nga Agahon, Banwat, Kalibo, Probinsya, Taklan. Nagapagayagon programang Todo Birada. Makaron sa edisyon adlaw kita nga Martes. Petsa 29 ngon. Sabugan ita Setyembre. Dagong 2026. Nagahabil-habil ha nga pitsa 30. Aga Miyerkules nga adlaw ay sa Webes pizza unugon sa bugan it Oktobre. Ginabantayan makaron kon ano gidro magiging desisyon ita Supreme Court sa ging pile nga petisyon o kilagang nga election lawyer kasi attorney Romulo Makalintal. Petisyon ha nga para punggan pero daywang dagon nga pagpaiway it barangay agsangguni ang kabataan election nga kunta sa Nobyembre 2 yun nga ra ha it makaroon nga dagon pero petisyon for certiorari and prohibition ni Makalintal nga magpangayo imaw sa Supreme Court it ginatawag nga TRO ag injunction mga katudol ay nagpangayo imaw sa Supreme Court nga padasigon ro pagrapol agod para man nga matalakay ro merito it ana kara nga petisyon mga katuto agod magpagawa it status quo order or TRO agreed of preliminary injunction wrong Supreme Court kung paboran it Supreme Court kung pamatian it Supreme Court pero anak karang pangayo naging file nga petisyon mga katuto parangani punggan rong pagpaiway daywang dagon nga barangay agsangguni ang kabataan election daywang dagon gilang ron ag sambugan kon Oktobre ro aton nya pagaistoryahan ay Nobyembre 2 pata o sa 2027 it November magasang dagon sa 2028 it November daywang dagon daywang dagon nagsambugan so makaroon nga adlaw ginahugat-hugat pero magiging desisyon ita Supreme Court sa pagresolbar it dayang rang petisyon ni election lawyer Romulo Makalintal kundo kumilik ro pagapangutanon ay sukod yut amana kami sa oras dugot amana ro among himuon kara kung in kaso por kaso nga paboran pero kung hindi pagpaboran ay uwa man it problema ay hapaiway o tatanan ita komelek pero anda kara nga pagpatuman kung nanor nakasaad naging aprobahan nga resolusyon ita komelek sa idagom kuanda nga election activities o calendar of activities ay kung in kaso gidman siguro nga paboran kung in kaso ha o Supreme Court magamando sa komelek agro komelek ay magahimo guman ita resolusyon pagbalik ng mga yan. Parang anik nga planchahon rong mga schedule of activities sa paghiwat it eleksyon kung ano ro gusto it Supreme Court. Pero mabudlay yun ta, maawat yun ta. At kung sa katon, wala na pong oras para sa mga taga-Comelec. So ginatamyaw ko itamayad-ayad nga gahon si Mami Jo nga uwagid nagabugaw, si Joe White, si Joe Malapat, nag-iisa lang sina sa may barangay Puok, no, sa Banwa Itakalibo. Kama naman si Nong Victor de la Tunga. Aba, nabanhaw si Nong Victor, ah. Pag-uyang nga nakapartisipar. Good morning man kay Roy Buntogon, ha. Ag kay Wilan Quales. Ag kay Inday Concepcion. Si board member nagapamati katon. Ah, makaron. Kung imaugit man ay si Inday Concepcion, do dating mayor. Ag makaron SB member. Ag imauro liga
1: yung mga bunga nga walang boses.
0: Ang nagarepresentar sa sangguniang panlalawigan. Kung imaugit man, ha, ayang si Inday Concepcion. Good morning man, ha, kay Bilya Losero Crispino. Sina sa Alipotos naman siya. Ag kama naman kay Catherine Suez sa Laging Banwa S. Ay paborito gid ko no kita. Ay ginapatamyaw na ruan ang unga nga si K.A.N. Latsika, ang nag-monitor man makaroon sa aton karaga pagpangalagan. Si Oliver Oliveros, si Alvin Di Ocampo, ang si Mami Perle Puentes de la Rosa, ha? Roray na itatinuga, ina sa may Juliana Market and Mall, ha? Una sa may Tuting Reyes. Good morning man kay Oliver Oliveros, nga nagapamati man makaron kay Karin Mayor, kay Toto Rald Jordan, ang kay Rosario Yekla Matira, ang kay Ninita Bait, ha, nga nagamonitor man makaron sa aton karang pagpangalagan. Kay Toto Roger Losero Nagales, good morning. Kay Nanay Cap, ang kay Tatay Cap. Anong oras kita nagapamabilo, Nanay Cap? Morning, Anay, ha, kay Kapitan Lourdes Nini Reyes. At kay former barangay captain Rolando Toto Reyes, ang nagamonitor man makaroon sa aton karagapagpangalagad. Sa uman, ha, sa pamilya Reyes, maayad-ayad gid niya agahon. Kaya mong mission makaroon, eh. Alam ko na nung oras kami kara ma-pull out. Pero ako, pagkatapos ko akong programa, mapahaumutang. Ay mapamabilo kami. Good morning man, ha, sa mga taga-barangay Mabilo Kalibo. Pick up day makaroon, ha, inyo karang basura. Sabay pa nga ro inyong mga pinutos sinako nga mga basura ay inyong iguwa, no, sa rayang pangorason. Ay base sa hindi magbuhay, mag-aagi yun ro mga mahugod naton nga mga garbage collector. It aton nga solid waste management office it LGU Kalibo. Good morning, ha, sa mga taga-barangay Mabilo Kalibo. Good morning kay Kagawad Inday, ay ginapatamyaw na gidpirmi, ha. So ana karang nga mga constituent nga naga-monitor nagabugtaw ita timprano. Gabi yon gid ro mga taga Baybay, mga mangingisda, ha, mga taga Knitting Boys. Aga siyempre Banwa, good morning man sa pamilya Magno. Aga iya man sa mga taga Pudlon, ha, kay Nung Daning, kay Nung Nono, kay Nang Pini. ug kamanaman sa mga taga Takas, sa mga taga Altamar, sa mga taga Pangpang Village, ug sa mga taga Sitio Proper. Una kay Mr. Hel Regalado. Good morning man kay nang Nini Amalia de la Cruz Obiaga kay nung muli una sa Amalia Store. Aga siyempre una man sa MGM Gas Station. Aguna sa Tambayan ng Bayan ha, sa Pamilya Rilo. Una sa Rilo Store kay nung Merlin at kay nang Julian ha, nga suki git permi. Hindi git permi nga malipatan. Sa mga taga Barangay Tambak, New Washington ha. Ag sa mga taga-barangay, Mabilo Kalibo, una sa Tropang Pilok. Kay paring Michael Ferrer. Nga naga-monitor samtang naga-kapi-kapi ang nagatuotan aw kuan ng mga alagang manok. Good morning man sa aton niya mga suki noona sa temporary public market.
1: Seryosong usapan ay nandiyan.
0: Sa mga taga Kalibo Shopping Center,
1: timawang
0: maayad-ayad gid niya aga.
1: Good
0: morning man kay Daddy Harley ha, ina sa Harley's Karinderia. Ba mabuhay-buhay ako nga wa makapamasyar. Hidlawgon kita ko anda nga mga mino. Una man sa Linda's Karinderia sa Andaga.

0: mga nagabuog itang lisensya. Una sa Land Transportation Office ha, sa may area kara itatigayon. Buhay yun gali nga nasayra ni Director Engineer Marlon Viles. Durayang modus operandi. Amakon mo't ano, nakikipag-deal imaw. Agaro bagayra, nag-abot at 12 hasta 15 mil pesos. Agsambugan do promesa nga mag-abot do imo karang lisensya. Agro imong lisensya ay hindi kat imo mag-agi sa student permit. Kon mga first timer ka. Card ay agi mga katuto. So kahapon pinagi sa taga Land Transportation Office ang Kokalibo PNP haiging kasah rong nasambit karanga entrapment operation ag nadakpan rong nasambit karanga subject person. So itry naton nga maabot ha, si Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas or si Director Engineer Marlon Beres with LTO Aklan. Kabuhay o takunong ginahimo ray. Kagawad ha, kagawad itsang kabarangay. Iya sa Numansya, rurayang arang nadakpan. Samtang sa pihak kabahin, standby ka mo ha, ay i-check man aton sa hindi magbuhay. Rong dagagan itapanyempo ha, pinagi sa report ko aton ng mga weather specialist. Direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Kurayang nagtaliwan ng mga inadlaw ro nagpanagasa no ro intertropical converging zone. Nagapagpahimunong ngon duhanging habagat. Pero kamustahon taro bagyong Queenie. Agkama naman dong rainfall advisory. Ay iyaon kita sa estado ita grabing init eh. Hasta sa 2027 it katunganan itagon. Standby ka mo ha. I-check natin sa inyong magbuhay itong report ita Pag-asa. Aga siyempre rung mga balitang pulis. Kaigabasya naman ni Katodong Rolly Boy Herrera ha, direkta sa may segundo distrito. Ang iyamata sa may primero distrito kuaton ng probinsya Taklan, dagagan ita peace and order. Ang mga balita sa Kalibo PNP. Igabasya naman aron ni Katodong Rinald Banjola. Siyempre, kuaton niya mga hospital report ha, biktima at mga insidente-aksidente ng mga king pangsaka sa aton nga bagay pabungan. Igabasya na ron ni Katodong John Cabicilla. Aga siyempre, kuaton niya todo bantay presyo, todo bantay supply. Ay paalin ka mo, one by one it bahol. Ha, pabor ba nga ka mo? Ah, sa inyo nga ron niya mga stall. Uno for uno ha.
1: Bawat panita, hindi alalang pasirang radyo.
0: Mabahoy pangani, makunutang kahit baboy. Ay nano, may gana pa ka mong humalin.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Samtang sa pihak nga bahin, King Kakibot no, ni SB member Kitsi Luces. Matapos nga abisuhan, agpadaghan it panibagong nga kopya. Ngarong kaso it dengue iya sa sentro ita Banwang Kalibo or iya sa munisipalidad it Banwang Kalibo. Golpe nga sumaka mga katunong. Suno kay SB member Kitsi Luces. So dati anay nga 152 cases ha. Last September 6 to 12, 2026 ay hadugangan it 31 ka mga kaso. Agrong total yun nga kaso ita Banwang Kalibo sa kaso dengue ay 183 na po. 183 na po ha. Grabe arong dumugang 38 bilog. Arong dumugang. Bat sa gihapon rong barangay ang Dagaw rong nagapanguna may 39 yun ka mga kaso. Ah, mga katodo. Wow, September 15. Ro cases naton mataas. Amat sa nag-aabot it 88. Ah, mga katodo ha, sa kabilugan. Ani may kaangtanan kara si SB member Kitsi Luces magasulong makaroon sa sesyon. Nandaha ay may sesyon.

0: John Santa Makaron, igasugong naruana karanga draft ordinance agpaaprubahan sa anang mga kaibahan para ngani nga mapa-activate yun kung dinggi task force it disisays tanan ka mga kabarangkayan iya sa Banwat Kalibo para maghugag bangod niya ni sa nagatilinaas nga kasot dengue. Samtang sa pihak kabahin, si Aklan Governor Joen Mera Flores naghinyo sa aton karanga sangguni ang panalawigan nga ipasar nandarong appropriation ordinance mga katudo, no? Para pasugtan ro para tawan ita authorization na maaprubahan man rong supplemental budget number 2 series of 2026 na una nakabutang rong amount na nagaabot kit 41 milyones pesos ha 41 milyones pesos 41.6 million agroraya nga ranga kwarta ay igaalokar kunura para punduhan ro nagakagayanyain nga mga priority programs project kong provincial government. Samtang sa pihak kabahin kasi hikibot ka mo ha ay kahapon nag-umpisa rong dugang nga pamasahe sa biyahing Kalibo Iloilo kahapon nag-epekto mga katodo especially sa Ceres or sa Bilyacar Transit. Kahapon hasaira naton sa ordinary or regular rong pamasahing 390 o kon 285 dati sa regular ha 285 kahapon nahimogon niya 395 arong pamasahe bangod niya ni sa dugang na 12 pesos or 11 pesos kada bilang kilometro mga katodo. Pero pag-aprobar ka rin, alintana sa Land Transportation Franchising Regulatory Board o kon LTFRB. Magguwas sa mga series, pati man sa mga jeep, ha, magapatuman man itugang ng mga pamasahe. O i-check ano nato si Katodong Veronica C. Torres o aton karanga weather specialist, no, direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. I-check ano nato sa yoron ane nato do dayagat panimpo makaron nga adlaw kara ita Miyerkules. Standby.
1: Radyo Todo live. Report. Report.
0: Oh, Katodong Veronica, magandang umaga po. Please go ahead.
2: Magandang umaga. Narito na ang pinakabagong balita ngayong araw ng Martes, 29 na araw sa buwan ng Setyembre taong 2026. Narito ang ating latest satellite image kung saan patuloy ang epekto ng ITCZ o Intertropical Convergence Zone sa Visayas, Mindanao at Palawan. Yung ITCZ yung salubungan ng hangin galing Northern at Southern Hemisphere. At itong ITCZ nga nagpapaulan sa ilang areas na nabanggit. Samantalang yung minamonitor nga natin na si Bagyong Surige na tinawag nating Queenie nung nasa loob ng ating area of responsibility ay tuluyan na ang lumabas ng ating monitoring domain at wala na tayong minamonitor ngayon na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine area of responsibility. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, inaasahan nga natin na magiging maulan pa rin sa lugar ng Palawan. Samantalang sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, partly cloudy to cloudy skies, may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Asahan nga natin na by starting tomorrow until Saturday ay posibleng magpatuloy yung ganitong fair weather condition at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng thunderstorm advisory kung kinakailangan. Agwat na temperatura ngayon sa Metro Manila ay 25 to 32 degrees Celsius. 17 to 24 degrees Celsius sa Maybagyo at 25 to 33 degrees Celsius naman sa Maylegaspi. Agwat ang temperatura ngayong araw sa Puerto Princesa ay 25 to 32 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahang patuloy na magpapaulan ng ITCZ o Intertropical Convergence Zone sa lugar ng Western Visayas, sa May Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, pati na rin sa Caraga. Kaya ingat sa mga inuulan ng mga nakarang araw pa sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. sa nalalabing bahagi na Visayas at Mindanao, partly cloudy to cloudy skies pa rin at inaasahan at mga chance ng mga localized thunderstorms. Inaasahan natin by tomorrow, Wednesday until Thursday, posible nga yung fair weather condition o partly cloudy to cloudy skies condition sa Visayas at Mindanao at may mga chance pa rin ng mga thunderstorms. By Friday, inaasahan na posibleng muling manumbalik yung pagpapaulan ng south ng intertropical convergence zone dito sa lugar ng Eastern Visayas, sa Maycaraga, Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula. At pagdating ng Saturday, posibleng magpaulan ang ITCZ sa Northern Mindanao, Caraga, pati na rin sa may Eastern Visayas. Pero since iyan ay 5-day weather outlook, may chance na iyan ay magbago, kaya patuloy tayong mag-update sa mga ilalabas ng pag-asang outlook. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Iloilo, Cebu at Tacloban ay 26 to 33 degrees Celsius. Agwat naman ng temperatura sa may Zamboanga, Cagayan de Oro at Davao ay posible from 25 to 33 degrees Celsius. Para naman sa lagay na ating karagatan, wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat baybayin na ating bansa. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:46 ng umaga at lulubog ng 5:47 ng hapon. Huwag magpapahuli sa update ng pag-asa. I-follow at ilike aming X at Facebook account, DOSC-PAGASA. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOSC-PAGASA Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin na aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna ang latest sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres nag-ulat.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Abogid nga salamat ha kay katudong Veronica C. Torres. Direkta nga nag-report no, sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Kompletos rikados nga balita ro inyong nabatian ha. Imbukada nga balita ron. Direkta kay katudong Veronica C. Torres, direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo.
0: May kasong intervehicular accident ha nga naguntad. Agrong mga biktima ay ging pangdaga sa aton karanga Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital. So standby ka mo karon ha sa report ni katudong John Gabisilya. May ging padaga nga raiya katon nga panawagan sa pagtaliwan ha o atong igmanghod sa pagtaliwan ni Kagawad Jerry Sapatos Adok. Imaurahay nagtaliwan yon sa pihak nga kinabuhi agruan nga patay nga gawas ay una nakahamyang sa andang residensya sa may barangay Tinigaw, Kalibo, Aklan. Agbase sa informasyon nga rulubong ni Kagawad Jerry Adok ay sa maabot nga Oktobre 7, no? Bali Miyerkules nga adlaw. May misa alas 3:00 hapon sa Tinigaw at Chapel. Aga pagkatapos ay pagadayhon yon doana nga patay nga gawas sa anakarang ulihi nga pagahuwayan sa Medalia Milagrosa Cemetery. Okay? Ro nagapanawagan, hayro anang unga nga si Jinky Adok. So sa uman ha, rugubong ni Kagawad Jerry Adok kay sa October 7, may misa nga pagahiwaton alas 3:00 hapon sa Tinigaw at Chapel. Ro nagapanawagan, ro anang unga nga si Jinky Adok. Ayan. Dali yang ha, ay mayiging padaga pagid nga raiya katon ho. Panawagan man gihapon no. Good morning anay ha kay Sarhinto Romel Morato. Ayan. Ara pagid no. May panawagan pagid katon no nga ging paabot mga katudo for family, relative, friends and loved ones no. Raya man hay ginapaabot no ro pagtaliwan ni Norma de Mojina de la Cruz, no? Nga imaura ay nagtaliwan ko nag sa pihak nga kinabuhi ko September 18 sa edad nga 72, no? Agroana nga patay nga gawas ay una mismo, no? Sa andang residensya sa number 600 New Boswang, Kalibo, Aklan, magapit sa New Boswang Elementary School. Agroanang Gubong, ang mga katudo ay sa September 30, no, hinaga, no? May misa nga paghihwaton alas 3 itapon, una sa St. Jude Tadios Parish Church. Agroanang patay nga gawas pagkatapos ita Santos nga misa ay pagadayhon sa Medalla Milagrosa Cemetery. Agro nagapanawagan ay Roana Karang Pamilya ni Norma de Mojina at De La Cruz, mga katudo.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Kagawad, Darius de Mojina at Laundes Lechon.
1: Todo Berrada. Berrada.
0: Good morning ha, kay Sargento Romel Morato nga nagapamati, no? Ang kamanaman kay Nang Hilda de Leon Igos, ang kay Nung Buying, ang inaman sa mag-asawang Rutolo, no? Sa Minaliso, kay Ristilin at kay Binje Rutolo, nga nagapamati man makaron. Kay Karin Mayor ha, maayad-ayad gin niya gahon.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo.
0: Okay, check anin ato si Katotong John Cabicilla. Unahon, tanay ro detalye ko rayang natabo nga vehicular accident ha. Ay ro biktima ging daga kuno sa may provincial hospital. Dispis kita nga mag-us-us sa aton nga temporary public market sa todo bantay presyo, todo bantay supply ha. Mga nagapanguna nga mga bagakon sa aton nga merkado publiko.
1: Radyo Todo Live Report. Report.
0: O, check naton para sa kompleto nga mga detalye katodong John. Pasok.
3: Daywa ka persona katulong adyo din no, sakay sanda nga motorsiklo na aksidente aging pagdaya sa ato nga may provincial hospital. Nag-abot iya katulong adyo din it mga alas 7:14 o pangrason it gabi eh. Dahil nga mga biktima ng kanday Samsam Perigon nasa edad niya pa, nasa pangidaro niya no, ang Sakya Pate Valerio ita barangay Kamansino sa Banwa ita numan siya nga kunsiin sakay sanda sa andang nga motorsiklo pagabot na di karon katrong nga judil sa may barangay Aliputos sa Banwa imang yapon it numan siya sandara na aksidente tumumba sanda sa motor nga andang nasakyan nga kunsiin dahil nga rin daywa ka mga biktima haging kabuliganan rin haging dalaya sa ato nga may Dr. Pailos Tumbukon Memorial Hospital nga dahil kandaya Samsam agaya sa Kias Petahay nakaagom katrong nga judil it mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga parte kanayawas nga kusiin sa nang daywarahiya mga naka-confine sa atong nga may Dr. Pailos Tumbukon Memorial Hospital no matutawin atong bilog nga Banot Talibo sa nagtiliwan nga mga ilinuras katrong gidil no? At mga aksidente o insidente naging padangat iya sa atong nga buhay pubungan sa nagtaliwan mga inuras sara lang katrong gidil no? Mga naka-confine mga kuriya sa atong nga may Dr. Pailos Tumbukon Memorial Hospital sa atong nga as surgical ward may 66 ka mga naka-confine, sa pedia wards 76 ka mga naka-confine, sa OB ward may 111 ka nanay may 34 ka maungaro naka-confine, sa aton nga female wards may 71 ag may 8 ka maungaro naka-confine, ag sa aton nga medical wards kang kunsiin nakasari-sari ka mga buhatian na naka-confine may 138 ka mga naka-confine. So matotal sa kabilugan katrong adyo no kay Banro ICU ward agro isolation ward may kabilugan nga 506 kaligal edsag may 35 kamaunga sa kabilugan nga naka-confine makaroon iya sa ato nga may Dr. Pailos Tumbukon Memorial Hospital. Halin sa Provincial Hospital katulong adyo nila no, nagdiretso kita rin sa ato nga masakusako na ito nga temporary na ito nga may Kalibo Public Market no sa makaroon nga pangorason sa nagawatuwatid kung anong mga isda makaroon mabakalanan na riyan sa sundit ato nga merkado publiko. May gurayan kita rin abo-abor gurayan nga rin, no? Sintos tintas at sinto at sintaro kilo. May sulig kita rin, baka namin sulig kita rin. No? Magaling, sulig.
0: Nagbubarato ro gurayan kahapon, 200?
3: Oo, nagbubarato makaroon dahil kabong gurayan makaroon nag-aabutan, no? Abo-abong gurayan makaroon nag-aabutan niya sa sundit atong merkado. Pero pinaka-abo ro gurayan. Masunday sulig, no? Sulig gaya sinto at sinta, sinto nubintas at 220 kilo. May salmon kita rin, baka namin o salmon nga na, kaya pang Jodje de la Cruz, no, 200 kilo. May aloy kita rin, katulong nga dyan, no, 180 kilo. May marot kita rin, no, puti at ikograd, 200 kilo. May pirit kita rin, dahil nga may intok na bantangan, 240 kilo, pero bilog na ha. May malasugi kita rin, 380 kilo. Atong bantalaan rin, 280 na 320 kilo kay Brad Ririmo, no. 280 litra na nga bantalaan mga sasa kita 200 kilo rumatan haya 140-180 kilo. May ato na yung adurado kay Bradley Raymond, haya 200 mando kilo, may batong kita rin, 200 mando kilo, may bisugo, 200 kilo, may mayamaya ka tatag original, tag mayamaya pula taraha, 300 kilo, may mayamaya matatag ginakaliskisan niya, ginakiwa, haya 200 taro kilo karon do, mayamaya, pero may mayamaya takita nga, pula taraha na ko lang kulay no, haya 300. May mamsa kita rin, 400 kilo, agrodanggit, 280 ro kilo no. Pagabot sa bangus, wat problema, abundang itat bangus, abo makarong bangus nga nagano no. Nagabot iya sa sundi tato merkado publiko, may maluintok ka na ginapakas. 120-140 ro kilo, pero tag pwede ito sa bawan, may 180-200-220-240 ro kilo. It bangus, abundang itat bangus marong, kay magaling kay Kapitan Rio Fernandez, laki purpose dealer, kay Ma'am Nining Tolentino, Rodeling Bunlis Bangus, hasta kaya Bro Jopel no, nga nagabunlis mat bangus, kaya abunda ta kita makaroon itbangos siya sa sulit ato nga merkado publiko katulong nga Diyol. Pagabot sa Pasayan, rumago nga Pasayan, 300-350-400 kilo. Pero may Pasayan tang malintok, tumpok-tumpok na, pwede kita baka kita 20 pesos o sang tumpok, no? Ratong tahong, sang 80-100 kilo. May ano kita rin katulong nga Diyol, no? May mga iba pagkita, may mga litob, may nga ginabaligya. May ano nga no, bagungon no, may bagungon kita nga nabaligya riya ngani dis pinakalikod ra itaton nga mga latok itaton temporado nga may kalibo public market katrong nga dyan no. Pag abot sa karne wa kita problema, abunda ta kita ratong dress chicken na ratong backyard haya 200 matagihapon no kilo, raton nga native nga manok 340 matagihapon no kilo, pero kabot ro parts si karne manok nga mabakal niyo sa iba't ibang presyo. Kamana man karne na tot baboy no, kasing purchap aglimpo 300 matagihapon hasta 320 ro kilo, pero kung maabot ro parts si karne baboy nga mabakal niyo sa iba't ibang presyo. Pili at akamon no, kung ano gusto niya aon makaron sa parte tato mga karne riyang nakalatag makaron sa latok itaton nga meat section itaton nga may kalibo public market katro nga Julio. Agrokarne na tot bakag anwang rana karang unod no, 420 ro kilo. Pero kung abot ng parcel kanit, bakag anwang ang mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Pili at akamo no, inyong patahon no, gao no, haya abo ro na nakalatag makaroon sa aton nga meat section katrong nga Jul. Pabot sa gulay, mga binugkos-bugkos ng mga gulay, na di karoon ninyo magbakal sa aton nga may bagsakan area, hasta di kato palapos at kalatsotsero no, abo di karoon binugkos-bugkos ng mga gulay. Pero pag gusto tayo tag mga ginatantad nga magnasinsin ng mga gulay, di karoon nakita sa may kilid itaton nga P-section no. Agad dito sa kilid may taton na mid-section kay Ma'am Bibi Magallanes, sari-sari store. Kumpitos Ricardo, di karong walang problema. Kay Ma'am Bibi Magallanes store na kamulang anto, inauntan ang gusto nyo mabakal ninyo ng mga panakot sa ginbakal ninyo ng mga isda kung ano mga suwara ninyo ginbakal. No, pagabutin sa katunganan, kay parin mong sabaliro ka drive P-section, ag sa pinakalikod itaton kilid ita mid-section, di karong nagakuskus ang nagapuga ita payo katulong Diyol. Ag sa aton nga main building, no, sa grocery section naton, suwalog, sari-sari store ba? Thank you kay Toto Andres Walog no. Gara kalaga kita katong din lipat kali ako no. Mayimo dito gyud sa box sa toolbox ni mo to. May ito nga ginbutang ako kapon.
0: Mm.
3: Ina sa may toolbox ni mo no, lipat lang ako kimo pag gari man
0: galuo na. Alin ay wa ta mabox ito? Ano to ay?
3: Kon ron pangdugang-dugang no sa imong ubat. Nami ah. Gaon ron lagi ako nyo na ha kutra akong kahapon no, binutangan ko ito yung kon no Pasayan gisaon ko ah. Ay Toto Andro nga munggo no, baka namiton kanami rumunggo ni Toto Andro kag kapan kita
0: ay bukaron ko galing hindo na bukaron ko galing hindo na wa ko hi bukare
3: oh bukara wa side ko ari bukare kita to no. Aga Roy Buntogon restaurant ba, thank you kay Bro Roy no. Buntogon restaurant ina sa may so dita mga gira bisan di karon no sa may grocery section na to no. Pag abot ni kara sa kilid ya di kara kay Ma'am Jocelyn ano kay parang Ryan Dela Cruz do nga bugasan pagpagwa pa nimo di kara sa mismo gid di kara sa aton nga bagsakan area ina di karon do mga nagabaligyat mga kakanino ba kada sari-sari ng mga kakanin kana miton pagpagwa nimo panto sila chocherod ina man di karon no mga agaon naton kamuti saging balingka ag mga nakasari-sari man gihapon nga mga gulay no. Pagabot kara sa katungwanan ni San Lorenzo Road ina man di karon do aton nga prutasan ni Papa Dad. Sa gabalig gabi sa doon di karo, tagkasari-sari ng mga sizes, mga itlog katulong nga dyan no. Mainong bani, mga baho di karo, kaabo di karo makita ni mo. Nagabalig at mga baho no, mga uga, tanan niya klase no, ina di karo makita, di karo sa katunganan ni San Lorenzo Road katulong nga. Mas manami, abutuloy temprano ka mo no, agad makalibot-libot ka mo. ag makawarang-warang kamon runa sa aton nga may temporaryo may kalibo public market. Kama Maria P. Ukay-ukay na di karon. Kanam ito nakabukas yun yung mga makaroon na kasi gabong kita di karon sa lugar ni Mama Maria P. Ukay-ukay katulong nga Judil. Ngani mas manami mag magtemprano agad makabaka kamot mga manami mga prisko pangga as pagid nga nagabutan nun nasa sudetaton nga merkado publiko katulong nga Judil. Ag bago ako mag-istro nga panawagan lang anay no. Nawigit na pouch no ba nawigit ra may sulod ko nga daywang libura katulong Judil ag may water bill magalin sa Maya El Barrios Imao paadto establish site yes atong mabanwat kalibo no mga alas 3 to alas 4 it hapon no naka nakapalan ro yung mga pouch kaya Ma'am Maria kay Ma'am Risa Urke no kay nagpaano nga bigatong gras si retired police master sergeant Rudy Urke no pakabilik lang no ag kabay pang kung sino man nakakita katukanan nga pouch nga ra ay pakabilik kilala man niyo si Sergeant Rudy Urke ro na sa may Blisset sa may Banwa ita Kalibo. Aga inalang happy listening no sa Colonel Jiang Shap no ina sa may Diversion Road no gapinamati sa namakaron no kay Toto Pride Colonel ang kay Mrs. na ang sana mga tauhan no na happy listening gid kinyo tanan. If an A glass aluminum supply and installation no sa akong gumantun kay Toto Pride ang kay Nini Amor Sampiano de la Cruz ina sa may Barangay Tigayo no. Harless Karinderia Baw sabaw pa lang ulam na. Ana na makita ron sa ubos it El Barrios no kay paring Harlino na aga kay saan ang mga unga no nagapinamati sa namakaron habang naga kiwa sa ndag nagaharo na sa nakandang mga kalamito nga putahi na sa andang Harless Karinderia kay Toto Roger Losiro Nagales ba always kita imoro nga ga patamyaw ka to no happy
0: sa wag kita ron nga absent wag kita ron nga ungkat
3: wag kita nga ungkat no ba kita kita rato iya kita adlaw ito nga aga hapon no nga chat kita sa Toto kay paring Liland Laurente no happy listening sa Laurente family no ag happy birthday gid kay Inday Elinor Defensor Riz
0: Makaron niya daw
3: ni Inday Makaron
0: kabay pa nga hidumduman kita
3: ngani bas kabay pa hidumduman kita ni katudong Jujit no ba ay kay base mabahol rana karang handaan
0: agod eh. Samitan taman do ugot litson nga to
3: oo kabay pa hidunay
0: mauno mauno ba dunggat litson ay
3: Oh, bata. Ngani ay happy birthday kay Inday Elinor Defensor.
0: Golden, no? Golden birthday. Golden girl na siya.
3: Oh, golden. Ika-50 ni Inday, no? Inday, no? Inday Elinor, ika-50 na na. Golden birthday ni Inday. Ngani, bawa. Basko, handaan ka ra. Big time, handaan ka ra, Induna, no? Aga, dahil nga balita, ginatujikin nyo, it more power, kopi. Agi mamando ato nga, Santun Plus. Direktamente nga nag-report. Halin sa probinsyal hospital ang paadto sa ato nga temporaryo nga may kalibo public market. Sa Japan para sa Todo Birada, ako man si Katurunga Jun Kabisilian ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: Radyo Todo Live Report!
0: Abogid nga salamat ha kay Katodong Jun Kabisilia, direkta nga nag-report no, sa anakarang area of responsibility halin sa probinsyal hospital paadto sa aton nga temporary public market. Barato makarundugurayan ha, manami ron sa bawan sa Dayhog, or Ayugbat, no? Pwede man sa Tangkong, or pwede man sa, ano nga nila ho, dayang arang spinat, no? O ano nga nila, tawag kong kara sa rayang arang tinuyang, manami iamhay mo sa mga mauron niya, mga klasit isda, no? Pwede man ninyo rong adubuhon.
1: Berada.
0: Butangat payok, no? Or pwede man nga paksiwon, or pwede man nga ihawon, pwede man nga prituhon. Barato makaroon dong gurayan ay abunda kunuro supply it gurayan makaroon una sa aton nga may temporary public market.
1: Todo berada.
0: Good morning man ha kay Nong Rex Agupitan. Uwaw ta makapabatyag si Nong Rex nga rakon. Sige, Das, paro anang taw-taw ko anang bunit rito sa gamon. So, sa umana, good morning, ina sa Barangay Bakausor, sa Pamilya Agupitan.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Aga kay Lucerio, Sarge, Lucerio, Sarge Tubang, ayan, nga nag-monitor man. sa aton karang pagpangalagad banwa. Aga standby ka mo ha sa report ni katodong Rolly Boy Herrera ay may una nga ni ngarang rider so nga na disgrasya dahil sa tumabok nga ayam. Ayan, ayam mo man ha, mayad kun may mag-ako kara. Ag makilagan nyo kung sino ron nagapanag-iyat ayam nga ron, ay watat gaako kung makarong nakadisgrasya, no? Ag may isang kakomosyon man, naging respondihan, matapos nga makabaton, itatawag ro mga kapulisan, baya 911. Ha? Ag rurayang insurance agent, ay nga nadakpan sa entrapment operation, ina sa LTO compound, hay nakatayana galing nga iga inquest makaron nga adlaw mga katudlo.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Matabok anay kita it makadali no sa banwa ita numansya. Natagbugo ako eh, aman. Ay siyempre, mga katudlo, may pagkahiwaton makaron ha. Makaron hinagat agali, no? Hinagat ah. May pagahiwaton hinaga nga sang ka-public hearing. Rosanggo ni ang bayan it banwang numansya hay magapatawag it public hearing. Angot ra sa proposed ordinance number 5 series of 2026 nga ro anang title an ordinance officially adapting the Pace Arriba Numansia as the official slogan of the municipality of Numansia Aklan and providing guidelines for its use. Natagbuo ako eh. Okay, matakunta kung sigidas ding singgit it Arriba Numansia kung wa taga kutoy rutiyan it aton niya mga Numansiahanon. Oh, aman. Ay tagratong 5 milyones ng inugdagawat bugas, wa nanda maaksyon eh. Ay kung haaksyonan to, before do dagon matapos, ay ma-download yung man. Ro 5 milyon para sa proyekto nga streetlight. O, oh, hayuway. Wa maaksyon ni ro 5 milyon nga to eh. No? Diba? Nga inugdagawat itbugas, nga kunta ay hapos lang yun ah. Hapandiho o takuntat naman si Hanon. Ay, wagit. Wagit nanda pag tawit hugada ro request ni Mayor. Ang tawaan imaw ita authorization, no? Pinagi sa pagpasar ita resolusyon, no? Nga maipagawa ag maibakay itbugas duro yung 5 million pesos nga halin sa national government. Ah, mga katuto, o oh, aging pabayaan nila, no? O agad, matawit hugada ro 5 milyon nga itong inugdiawat bugas. Agro pag 5 milyon pagid nga para kunta sa streetlight, no? Halindi ka ron sa poblasyon, paagto kunta sa dungon, mahayag o takunta ro lugar nga ron. Agro raya nga rang request pagid ni Mayor sa tupad, ha? Sa Department of Labor, nga kung pwede ay punduhan ro implementasyon itupad program sa may banwat numansya. O, oh, ay wak man maaksyon eh. Pinabalik. O, oh, pagkatapos ay nagpatawag ha, nagpatawag. It special session. O, oh, ro nagpatawag banwa, ay ro rayang in charge, no? Sa tupad program sa dole, no? At the same time, information officer, nga si Miss Pamela Mahabage, no? Si Miss Pamela Mahabage, imauraro kaibahan ni Mayor Ugi, no? Nga nagpaluap sa opisina ita Dole Regional Office. Agro-requirement siya mang, resolusyon, nga nag-request sa opisina ita Dole, nga punduhan dumanwat naman siya, para sa tupad program implementation. Hay ano ro natabo? Wa pagsiputa, no? Wa pagsiputar ro natong king patawag nga special session. Ay ro nagatin kita ka to, tatlong bilog, white quorum. Oh. Pero ro rayang Arriba naman siya, madasig pa sa alas 4. Ay sige nga ni singgit mo sa Arriba, paano ka mag-Arriba? ay haron do mga proyekto nga aron ang mga programa ginabagabagan ko mga isbe bagabagra. Mga berdogo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
0: Naugot na lang ni sila nga mga isbe bagabag plus berdogo. Ha? Berdogot mga proyekto, berdogot mga programa.
1: Oh. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.
0: Berdogo, itnuman si Hanon, sayo din ninyo ron
1: Radyo Todo. Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:11. Ang rurayang nga oras, ginhatod kato ni Tread Horse Beer, kasangga mo sa relax sarap. Balikan taro mga isos, mga taupang dundugang panga mga balita, matabok kita sa may Banwat, New Washington pagkatapos gidyamang kara.
1: Rafael Rentillo, komentaristang walang

magbakal sa San Miguel Beer Products. Intra na! San Miguel Pilan Ming Promo. Magkatsyasa nga magdaog sa GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasakop ng mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly. Kapin.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalika Turi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun lang ra akong nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numansha Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numansha Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Bukid Store. Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Pa, ano man po kasi daw siya na ano, Cheesemaker.
4: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng apat na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
6: Sura Miras po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Gins Tanalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
7: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
8: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
9: para sa Senate Manalo.
10: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
6: Cash Shally na!
11: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
12: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500 D3 Bio.
13: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio ng bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
12: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
14: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
15: Kapoy!
16: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki ng tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
17: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Samphone Gold Coffee Mix.
18: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kapeng may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
19: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
20: Cheers sa barkada nating Night Shift OT Breadwinner. Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
21: Huwag po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
22: May na yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga limang kutsara na maubos ko na kanin po. Hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, kuya boy, ano bang inoon po? Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko, saka yung tulog ko.
21: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
22: Wala na po. At saka, iniisip ko po mabuti, kuya boy, kung ano yung sininom ko, naliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatake up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, doon talaga hindi sa, pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. So, ngayon po, okay na po.
0: Inyo na rin patunayan, simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
9: Todo Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
15: Balik kita banwa sa aton karang pagpangalagad. Oras sa Pilipinas, alas 6:23 it agahon. Good morning, good morning, good morning, good morning, anay ha, sa mga late tuners, sa mga kabubugtawang ay ginaoy, no, kabii, it pagwarang-warang at paghuhilinadya. Ay bangod nga ni kahapon, di ba nga, half day ro mga opisina, no? Para matawan italigwa ro mga magpamilya, no? Nga magselebrar it ginatawag nga Family Day.
9: May punto ang bawat komentaryo.
15: Ro rayang public hearing sa Ariba Numansia ay hinaga. Hinaga ra ha? At around 9 o'clock in the morning. Hinaga ha, September 30. Inara paga hiwaton banwa, no, sa second floor or sa social hall. Ah, sa social hall ha, sa second floor. It town hall, it banwang Numansia, no. Kun ako kara sa ako nya taga personal ha, kun halimbawa abimana Numansiahanon ako, no? Kasi anybody can attend, eh. Bisan sino malang man, no? Bisan wa ka maimbitar. Pwede ka rito nga makasaka at makapamati. Kasi public hearing nga, eh. Ginabuan it sentimiento. Aga ginabuan it mga opinion, reaksyon. Ro Numansiahanon. Para ma-consolidate sa passage itraya nga ra nga ordinansa, no, para himong logos slogan ro Ariba Numansia. Ano ro bot hambagon it Ariba? Take off. Angat, ano ba yan? Aro Ariba, no? Ariba. Oh, Ariba. Ariba Pintibilya, ha ha ha.
9: May punto ang bawat komentaryo.
15: Okay, thank ro magapatawag kara. Hayro Committee on Tourism. Nga ro anda nga chairperson hay si SB member Lily Bihawod. Agro anda nga mga members hay rayang si SB member Alin Andrada ag si SB member Raprel Joseph Rica Puente. What means Ariba? Ro Ariba like pangibabaw? Paano mag-ariba? Paano aangat? Ay harong nag-airal tagihapon do basyadong grabe takapintas nga pamolitika halin sa mga birdugo.
9: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
15: Paano aasinsor o banwat naman siya? Ay harong yan sa mga lihok pa yan nga ginapangayo ko inyong alkalde. Waan nyo kong ginapasugti. Kaparehas ko ratong inugbakat bugas. Inugpatindog it streetlight. Ro budget sa tupad. Oh, ang iba pa kaabo uta. Nga wa kita matawo ita hugada nga maaprubahan ko mga berdugo.
9: Komentaristang walang sinasadto.
15: Masama karon ko no mauli si SB member Jezreel Templo Nuevo eh. Halin sa US ba? Ayos ta eh. Nagapalamig-lamig ta si dating Mayor Templo Nuevo to sa US. Samtang ro naman si Hanon nagayuhod nga nagapangamuyo Oh, nga aprobahin yun, tutupad. Oh, para kami man doon makabenepisyo. Ha? Although, pag deliberar ka na, uwain niya si Templo Nuevo na sa Amerika kuno, sa nabuo natin nga information, ha? Raya ba yung pagpanaw na may kaakibat ra nga mga travel order? Aprobra it sang guni ang bayan, aprobra it ta mayor, aprobra sa DILJ.
1: Todo berada, berada.
15: Basta-basta makapanaw bilang public official, magawa siya mang. Ah, kung daya ay private matanimong helikoton, oh, ay bisan pa, no? Ang mga katudo, no? Or daya ay pangsyon ba ya? Bilang miyembro ita sang guni ang bayan.
1: Todo berada, berada.
15: What means ariba? Ah, SB member Hawod. Ag SB member Andrada, ag SB member Rica Puente, ag sa iba pa nga mga SB member. Ah, what means ariba? Anong ibig sabihin ng ariba?
1: Todo berada, berada.
15: Angat ba ang numan siya sa maura nga estilo at pamulitika? Estilo sa pagbagabag?
1: Todo berada, berada.
15: Ay, nako. So pwede ka mga maka-attend, pangutanan nyo. Kung ano ro kahugan it ariba numan siya. Ha? Ah? Ano matuno kahugan sa presente makaroon nga nagkakatabo sa banwat naman siya? Dapat ba matong iariba o tumba naman siya?
1: Tumba! Ah? Berwada! Berwada!
15: Tumba naman siya, uta? Bukod at ariba o kamang naman siya? Kaya ginatawat priority ro lulustugan. Ah, ginatawat prioridad. Pero rurayang para sa kamarayan, bugas, streetlight, agtupad, hay uwa! Oh, kaya nga ni hambay ko, tumba naman siya. Ha, bukod yung tatariba naman siya, kamang naman siya. Oh. Isang makakig man katon si Mayor Oge, no, ay saan ang administrasyon na makaroon, nga hambago na tong kamang, tumba naman siya. Ay, di ba nga, Mayor Oge, ginabagabagan doon imong mga programa? Oh. Isang makakig man ta si Mayor Oge katon. Ayan ron, ginabinagabagan yan isang kuniang bayan. Oh. Sayon man ninyo, bisan hindi ko pag-i-mention kung sino ron nagabagabag. Ang sino ron mga berdugo. Ha? Okay, sige, dali yan. I-check ko anay si Katodong Rinald bago na ito tawagan si Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas, no? Ang luaton nga LTO Head, Director, Itaklan, no? Si Engineer Marlon Velez. I-check anay naton, wrong investigation, ita Kalibo PNP sa natabo nga rang entrapment operation, ha? Sa sangka insurance agent, no? Nga grabit akong tumusod yang kung halimbawa imauro imong palakaron ko imong lisensya, 12 mil, hashtag 15 mil.
1: Radyo Todo,
15: sambungan ng tunga bago marilis. Haya po tagaliruan ng habiktima ka na ang kagawad para makaroon sa sangka barangay iya sa Numansya. I-check naton para sa kompleto nga mga detalye sa update. Patrol, Katodong Rinald, please come in.
2: Katodong Jadel, palasanti pa makaroon, no, nga nagkahunong sa lakap sel itatod karon nga Kalibo PNP ronday karon nga sangka insurance agent, no, matapos nga ginaresto kahapon sa sangka entrapment operation ita aton nga Kalibo PNP sa compound, no, ita aton nga Land Transportation Office sa Barangay Tigayon sa Banwa Karaita Kalibo, no, partikular ronday karon si alias Annabel nga nagapagidaron karon ta 57 anyos aga imora residente kung sangka barangay una sa Banwat Numansya, no, agprasanti man nga barangay kagawad, no, Katodong Gadodel based sa pagpabutsag ni Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas, no, roaton yung OIC ako aton yung Kalibo Municipal Police Station sandig sa ginbuian karang information na ni Lieutenant Colonel Jeric Vargas kahapon, Katodong Gadodel nga sandara na kabaton ita pila kabaga impormasyon halin sa kay Engineer Marlon Velez do aton karang LTO chief ang may ina karang illegal, no, nga nagaproseso itry karaga baga driver's license, no, una sa compound abi, no, kuray karaga LTO sa barangay Tigayon sa Banwa Karita Kalibo, that's why nga patigayon, no, nga nag-meeting, nag-ginistoryahan, doon karaga concern, agaging kasugtanan, no, nga magpatigayon karaga katodendel, itry karaga entrapment operation, kahapon kara ita agahon, no, mga in between 10 to 11 kara ita agahon kahapon, gin patigayon, doon karaga entrapment operation, nga nagkaresulta nga ni, nga maaresto, no, ururay karaga a suspect, no, saging kasalagaran nga entrapment operation kung sin based sa report ay nagapangayo abi, no, itry karaga kabaylo ita 13,000 pesos nga imaw karang magaproseso, itry karaga driver's license katodong jodel ita pila na ton kabaga individual particular dong sa bilog kahapon, no, nga ray karaga katodong jodel, no, rung nagreport abi, no, sa aton karon nga mga otoridad kay nagbuhay tabi no ita masubra sambugan ro anak ko nga paghinugat ko anak ro nga lisensya kay kumbaga gin shortcut na rong
15: proseso sambugan agtunga yata eh
2: oo actually base kapon sa
15: kasi ginapadaga pa kuno to sa Mindanao
2: ay ito tabi ro proseso buko matat iya sa aton nga LTO Aklan katong Jadel no ito ana rong pagproseso itry kra nga mga lisensya kumbaga maabot kita kimo ro imo karon nga lisensya itao kita kimo itry kra nga agent abi no itry kra nga insurance katong Jadel kun ikaw nakabayad no itry kra nga 13,000 actually
15: bukod nga ani ko no ita 13 manaba utaron gaabot pa nga ni ko no 15,000
2: oo ay sa 13,000 nila, sanding kahapon sa rekrang nga nag-cooperate no sa aton karon nga magakapulisan nag-ayo imaw no itry kra nga 12,500 pesos supposed to be dapat ay naya nga student permit at araw na ko nga buon ka tunod no kay syempre wa pa imo student permit so wa man problema kay parang pabayad ka lamang at makarakarang kantidad diretso ka na no katodong Jodel no sa non-prof abi or professional kra nga driver's license kay imaw na karabahala karaga magproseso no siyempre siguro ro iba man kada da inganyo ka todong hotel no kay bangod gani nga hindi ka na kinangan karaga magpila
15: ayo ro karaga... kung may kwarta ka itao mo ang turing kwarta ba ag may requirement ka gahugat ka lang itsambugan o sambugan nagtunga
2: oo ro problema siyempre hay gin shortcut no ro ray karaga pagproseso ka todong hotel actually rong driver's license based sa pagpabot siya ni Lieutenant Colonel Jeric Vargas nga legit ana no lehitimutan na kung usisaon mo man sa system no itatro ka naglang transportation office o galing may pila ka mga kinahangyan nun no nga mga detalye information like sa mga biometric na katonyodel nga uwagid no kumbaga uwagid na ma-comply kumbaga sa kung gin-shortcut magarong pagproseso no ita ray ka nga driver's license kung sin sandig sa pagpangusisa ita aton ka nga mga otoridad ay hindi ana no iya sa aton sa LTO Aklan ginaproseso no kay I think part na to ano nga region no ro ray ka nga area ka todong Jodel kung sin ito ka nga proseso ro nasambit ka nga driver's license nga mag-abot kay Jamang no sa pila na to no kabaga igmangod nga nangin kliyente no ita nasambit talaga persona no particular ito sa may area kara ita Coronadal City no katodong yun dahil dong pag proseso ko nasambit ka nga driver's license nga madriagon kahapon no nga nadakpan no sa ginpatayag ka nga entrapment operation na ita aton karon nga Kalibo PNP at the same time so aton karon nga Land Transportation Office iya sa aton sa Banwet at Kalibo katodog nyo dahil nga posible basi kung mabuhay at ano nga nag-exister kayong masubo-subo ka na if ever no nga mag-renew ka daw ko imo karon nga driver's license ay rurato ka nga mga dokumento nga missing nga kinanganon ka to nyo dahil sa rin nga biometric kay siyempre hindi ka makaproseso daw ko imo karon nga driver's license para nga mag-renew no doon sa bilog sa mga ginapamantaw ka na katunyal, no? Nga sa part pa nga, itry ka maging biktima, mga nagproseso, paagi, no? Sa like, nga picture, nga ikapirdi ng daron, no? Katunyal, sa pila ka na mga aplikante, nga mag-agi, sa like, nga picture. So, makaroon, no? Gin-confirm ka to, itatong ka Kalibo PNP, nga makaroon ka nga gahon, iga-inquest, no? Sa atong ka Provincial Prosecutor's Office, aron na sambi ka nga persona, kay imawali aras ang kagawad pa, no? Itry ka barangay, no? Nagkaroon sa balot naman siya, magapit man, no? Sa poblasyon ng barangay, Katojodel, aga imoras ang ka-elected official, no? Oron na sambi ka nga persona, nga gin-paidagong kahapon, sa rekrangas ang ka-entrapment operation at katodong siya dahil ko nasambit ng tagatapan, no? Particular dong Kalibo PNP ag opisina ko ato ang Karagalan Transportation Office una sa Barangay Tigayon sa Banwa ita Kalibo. Samtang sa piyak kabahin na Tigayon na katodong dahil no? Nga ipasaka ita kaso, rung kaso, no? Ita ato ang Karagalibakaw PNP through regular filing, no? Rung kaso karanga homicide, sarto karanga nubyo nga dati anay na

0: I think mga masobra na sa Domingo na naipasaka roday karang kaso kato Don Jodel pinaagi sa regular filing no again sa Lasambi karang boyfriend no roday karang biktima nga makaroon ay mag-start man no roday karang pagpamati ron siyempre sa roday karang kaso no kay asandig sa gin relikato niya information nga ginpadaghan na no ita sa Pina roray karang ginpile nga ita kaso kato Jodel para nga makasabat no may kantanan sa ginpile nga kaso kay may una karang nga mga witnesses nga ginabuitan no
1: ngayon doon mga tag nagasakay sanda sa motor nga inabangan na gulpigan ang kinahit ni Chiyaw.
0: Oh, datorong ginaligar baga nga nagsakay sa motor, may nagabang, may makumprontahan.
1: Oh, pinuhit itsiyaw dayon haigo ta sa liogro biktima.
0: No yun, do una ka nang naguwa ka to Don Jodel, no, pero based sa ato nga buong information sa Libako PNP nga may una no nga pilag ka mga witnesses nga nagtindog no nga nagtaukat anda ko nga pagpahayag nga naging basihan itaton ning karon nga mga kapulisan nga iplastar no or ray kraga sa kaso ipasaka against daw sa ray kraga boyfriend daw ko na sambi karang biktima di ba dati ko ato matandaan nagadinay pa imaw ba na gani ayaman man nga una ko man naroon naghimo ayaman kinangan ko pangadagun pa sa ospital no kay ako ba nagdaga sa infirmary hospital una sa poblasyon Libakaw Katodo Jodel right after no gamatabo ro day karaga aksidente so maagi man da sa tama karaga proseso no kay tawa matsansa nga makasabat no ro day karaga impasakaan karaita kaso may kantanan daw sa Lasambi karaga insidente nga naggunta nagligad karaga buwan ito Hulyo una sa Banwag at Libakaw nga ging kamatay itray karaga sang ka 19 anyos nga estudyanteng babaye nga taga una man sa pihak ka barangay no particular sa barangay Kanawan sa Banwa
1: so bali mahugog karaga katudong Rinald sa regular filing
0: oh regular filing dung pagfile kaso actually gin
1: murder
0: homicide katodong Jodel, kumbaga ginpadagan na ita sa Pina, no? Para ka nakasabat man doon, magkataot, anak ron nga counter, no? Nga depensa, no? Sa reka ginapasaka ka nagagal. So, ita to, karaga baga otoridad na Todong Jodel kay Makaron, no? Rung dating hepe, ito ka rin nga Libakaw Municipal Police Station na iiyaw ta Makaron na azay, no? Sa aton nga Kalibo Municipal Police Station bilang Deputy Chief of Police kong Kalibo PNP. Sa iba na ito yung mga municipal police station na so far.
1: Katodong rin ang tuwaw tayong kasumbil, tinaga katon ka rito.
0: Ha? Naman?
1: Iya, wala tayong kalibo.
0: Ay, huwag man gapo. Naibigang relationship ko man karoon, ay huwag man problema ron.
1: Pero may iba na ako atong amigo nga rin nga si Chip Vidal ay.
0: Oo.
1: May amon man ang sabaw to idol o kung hiagto kita, may linaga man kami sa liko, di ba?
0: Ay, iya ka rin sa kwan. Iya ka rin. Iya ka pa mulia sa Kalibo Municipal Police Station.
1: Ayan doon, gina-expect mong linaga ay nasa likod at Municipal Police Station. Ano
0: yan? Yes, sabi ko. Anong galing nga katulog cemetery? Anong cemetery?
1: Municipal? Huwag ko niya na inakon pag-mention na. May abong nagapangapi makaroon. Ihambay ko. Kung niya ay maunasa, ayan doon, gina-expectan mong linaga kung inakaumag ko sa likod at Kalibo Municipal Police Station.
0: Ay, may unahan, may ina sa unahan, no? May una nga kwan, may una
1: nga pilot ay bulalo nga nona. May halong chemical pa, may preservative. Ay. What a grabe ka to dong Rinal, nila maghigop sabaw nga may preservative, mag-expire nga bulalo.
0: Ay, palami ko na mag-asa.
1: Ay, mag-expire yun nga neron. May preservative pa. Ay, ikaw, nila ka maghigop at may preservative.
0: Ay, wak ka man na ila.
1: Ito lang, tanaton si Chip Vidal Sampiton kay paring Alex. Ay, adlaw-adlaw, tamaton may linagang baka rito.
0: Ay, wak problema, magapit pa lang.
1: Ngayon, abir ang ginakosoy-osoy, ro, kapi ni Chip, agroanang linaga, ina sa Libakaw, kung magpalibakaw.
0: Kana may turn. Ay, magapit-tapit.
1: Tinas ko atong pamanaw nga to. Wapangani, kita ka pong kohay. May kape, gota. Patala pag abot naton sa bangahay. Wa ko no si Chet.
0: Wa ko na si Chet.
1: Di na kami kataot record nga to. Iwa si Hepe. Kaya man sa Libakaw, wa ka mga pungko may kape yun.
0: Kanya-kanya man tabi nga kuwan eh. Kanya-kanya man takong naroon nga kuwan eh. Nga idea, no? Aton yung mga amigo man, no? Nga mga
1: may tangali ron, mga pit-chapit na ito ni mga agtunan iya. Ha? Hindi yun kita magpalibakaw. Hindi yun kita kaapit sa banga ma.
0: Ay, hindi yun. Iyaw.
1: Welcome ha. Police, ano nga ni? Police.
0: Captain.
1: Captain Larry Vidal.
0: Oh, Larry.

0: hospital.
1: Amigo, mahilig magsumbil itlinagang bulalo.
0: Oo, bawa ino imo amigo pag isang dilog.
1: Sino?
0: Kaya gito. Imuhay top 1 project pickup Itaclan Police Provincial Office. Si Police Staff Sergeant Dandy De La Cruz.
1: Abaw! Si Sergeant Dandy Perlas De La Cruz.
0: Bawo, halin
1: top 1 agale.
0: Oh, halin sa 94.7 kilograms ay 78 kilograms lang.
1: Aba, pilat ang kilo nagbawas nga to. Sobrat ang 10 kilos.
0: Uy, mga kwan, mga 16.70 kilograms in 12 weeks. Nga, wag ko permi ko makita na nag-jogging-jogging.
1: Nag-jogging?
0: Kapitulyo ho. Grabe, rupan. Gabi man pag diet ito.
1: Ay na no. Sals dandy, senta mahigop sabaw.
0: Oo, tutal po. Tutal.
1: Gapamati imaw makaroon ho. Kaina pa imaw.
0: Anagsan gani mo kako picture ho.
1: Ay masi makon-kon, mamertihan tara plano ka na. Akangay kay. O ani ka, may ikaw pa?
0: Say my birthday hi. Kitangge, tutal nagtapuan ka naman. Tapos naman do.
1: Ang tapos yun. O, ang naging na top 1 ka, may igop na sabaw.
0: Pwede na gumamon.
1: Oo. Oh. Ayaw ang ina sa likod at Kalimbo Municipal Police Station. Ay expire ko doon, may preservative pa.
0: Ambar na, ay, ito lang kita kay Boss Jojet. Kasi may lechon.
1: Huwag kami hikangay.
0: Amami alin ito kay Jojet.
1: Ay, sayo.
0: Sir Dandy. Ay...
1: Huh? Oy, naga, ito latamaton kita kay Kuan ho, kay paring Alex.
0: Oh, magapit-apit man naman.
1: Oh. Start at 40 ka tabi maton, imlig dyan na, 50 mata.
0: Bow.
1: Saan ka magukong pa isa bawag, saan kayo pa ihumay, babo ta.
0: May paaman pang dinuguan.
1: Oh. Osoy ka nga ni nana ko sa Bandong ato, hay. Huwag ka man makon may nagbilin.
0: Ano nilang pwesto ni pare Alex? Tres Marias.
1: Tres Marias ko no eh.
0: Tres Marias Restaurant or Refreshment.
1: Oh, dayabing iya sa kilid naton, puro ang hambay, wa man. Tagi na sa may likod ni St. John, puro ang hambay.
0: Taga na, tag small town...
1: Small town lottery. Itere gali. Kay ampod kwan. Ampod full.
0: Malapit.
1: Oy, puro ang abi hamba. Ay, malapit malang iya, hiwa ma.
0: Malapit ay malayo.
1: Oh, malayo ay ma. Ano ay may mga linaga tapos wa man kita kasamit ay paano tarato ni ambay rong matayad ma.
0: May na matayad. Pareha sa kwan, pareha sa naman siya ito. Kay paring Alex.
1: Ito kay paring Alex kita ag sa Harlis do yung tag kay Chip Nonoy.
0: Ah, subok na.
1: Oh, kay Chip Nonoy kwan. Nilyas, di ba?
0: Oh, naligad ay nakita kami ni kwan ni Ninong Adam kay nakita kami sa prosecutor's office ay adto man ito, hapitan naman ito. Ina man man si Nonoy. Naid lamang kita kay Master Nonoy Nicolas. No, nagapamati magkaroon na sa Nilyas.
1: Luwa ng bot hambago ni Tatay Adan.
0: Hmm.
1: Imo, hapitan anay man ang kwarta rito. So yun.
0: Pero may mga nagkita ng bitar, galingay siyempre ay nagadiretso kita, nagaulit na kita, biya dadlaw ay ay. At one time ay nakita kami ito sa korte ng ligan. Ay, huwag rin man nagpo pa masyar to ay masyar, masyar man manain ako amat.
1: Ay, kuwan nyo taabis ka to dong Rinald nga ray. Naging kuwan ni Mau, naging todo diretso. Todo diretso mo ya.
0: Siyempre,
1: wala na pong liko. Pagkatapos ng trabaho, umuuwi na, ha? Kung baga, balik loob na siya. Balik bahay, balik loob.
0: Ay, matangin doon. Basta may ginaulian ka. Ikaulit ka gito.
1: Kasi pinagsisihan niya na ang dapat niyang pagsisihan. Na-realize niya ang dapat na-realize.
0: Hindi na pa makarealisan kung ulihin na rin kanan.
1: Imoray, nagapakuno-kuno. Gutang kuwan eh. Ano nga ni? Yeah. Pare, pero amat-urdin.
0: Pero magapit na kung dahi o. Magapit na kung dahi o. Magapit na kung dahi.
1: Ay na no, Sars Dandy, wakagid na gamisin siya ho.
0: Wa kita.
1: Mas sampiton mo ta kami rito sa tinigaw nga iya ta kimikim mo galambing.
0: Total tapos na gid mando
1: activity. Makita ka ni kami ni Captain Vidal kara. Sampiton kay mo kay paring Alex. Ay, ito, gapungko. Wa pa nga ni kami gapungko ni Rinal. May kapi yun. Oh. May linaga pa. Ay, maalin ka karon, mabalibad ka.
0: Ay, kung ito man kay police executive
1: man. Oh, puro hambay manabi si Roy Buntugon nga ra. Wa man kay hinambay nga. Idol Judel, yalang higop sabaw ka mo ni Rinal sa pwesto. Sinyan, ina sa tindahan? Wa kami makarutuban niya tayo. Pitsa 29 pa yan. Diba?
0: Ay, mga kwanta na yun.
1: Gapanang pichi Toto Roy Buntugon, hoy.
0: Ay, ang baga matun kong chinta kagi. Agun sa... Pagadto pa o, pagadto.
1: Magto tayo tindahan.
0: Ay, kung may nag-imbita, ay...
1: Anong sabaw? Anong sabaw, Aron?
0: Bisa ano tayo, magkakom na. Baka PNP-an patron. It's up now. Oh, so talaga natin dyan. Pero ato natin silang report, no? Initial, no? Gamaga balita. Dari sa iya sa Pagkakalibong Municipal Police Station. Daw sa iba natin ng mga banwa sa First District so far. Wagi mat ma-reported. Gamaga untoward incident. Direkta nag-report sa Kalibong PNP, Sigapon, para sa Todo Birada. Ako man si Katodo, Reynald Banjola ng Radyo Todo. Kaibigan mo.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
1: Abogid niya sa amat, ha, katodong Reynald Banjola.
2: Ang bawat balita, hindi palalagpasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
1: Direkta nga nag-report, ha, sa anak karanga area of responsibility halin sa primero distrito Kuaton karanga probinsya Taklandong. Pakibusina mo lang mga nangan, ha? Si Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas, no? Roaton niya Chief of Police. Good morning kay Manolito Manalo, Flore Rentillo Tolentino, ha, sa Kuala Lumpur, Malaysia, kay Madam Leia Mangaw Saminyo, no? Ro guwapang asawa ni Manong Adjani Boy Saminyo. Ayan. Kay Danica Ang, ag kay Analisa Sulina, o Consurilla the Third, no? Kay Roy Buntugon, ag kay Evelyn Villaurel, no? Ag kay Rejoy Tamayo Apostol, nga nagapamati man makaroon sa aton karang programa.
2: Todo Berrada! Berrada!
1: Natagbuo man ako, eh, hadumduman tay.
2: Rodel Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
1: Okay, dali kang gid, ha. Ginahugat-hugat naton si Katodong Reynald Banjola, no? Good morning kay Madam Sherry Herbacio Lusada, ang nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Ayan. Sige. Abo abing nagapinangutana nga riyak aton ay ginatilinan aw naton do mga roatong pano ay. Mga nag-chat ka aton, no? Nagapinangutana. Ano gud sa TRO, no? Ayaw nyo pag-isipan o tiyaro, magawa na rin kung magawa. Hindi kung hindi.
2: Todo Berrada! Berrada!
1: Si Katodong Rolly Boy Herrera naka-standby. Good morning, anay kay Rosie Di Juan na sa may Isla Karat, Boracay, ha?
2: Radyo Todo Live! Report! Report!
1: O, para sa mga detalye na tipon niya mga balita, direkta sa may banwat numan sa Katodong Rolly, iariba mo o kamang numan sa patrol, please come in!
3: Yes, katotong nga dito na siyang ka-accident kong gilispundihan na kagabi aras at sukordeo turong oras. Ito ato niya mga kapulisan sa may bahay nito Phoenix Station, particular Barangay Bulwang, yes, panwag sa may check-in sa pagkakasok motosiklo. Ginamaniho riya, no? Ito sa mga biktima nga si Christine Calicon, 29 anos, watasawag residente sa barangay sa Malagon, sa Banwa, Itangalan. Nga kung siya na investigation kung aton nga naman siya police station nung nasambit nga biktima rin sa Banwat Kalibo direksyon niya kung tapa ulit sa kasana sa Sokin Motorciclo sa bahay ni Tangalan, no? Pagkabot na nasa sambit nga lugar may gulpi at angang tumabok na ayam color gray at brown kuno nga may tintok-tintok, no? Nga pagtabok ay nasungbagabang din na hasa nga nagresulta at anang pagka dose control anang karang pagmaniho ito sambit man nga motorciclo at sa inaw nga bumariskan agi mao nakaagamit mga injury sa ana karanga nawa nga person ko ana nga paa agna siki no agparte sa ana karanga gawas ag kadungan sa pagisuli ko ato nga naman sa pulis kung ato nga karanga hindi ay no naman siya agi tawat una nga pagbuhong na sambit nga biktima antes reagin transport sa provincial hospital kung ato nga taga MDRRMO sa pihak nga bahin ang ka-kumusyon man no, ag lakop po nagkaroon pagpamagag no, ag sa nga nag-resulta sa injury sa involbado nga komplenan na tabo rin alas 10:30 oras kagabi matapos nga magtawag no, o sa katawag rin na baton kung ato nga naman siya police pinagi sa 911 emergency hotline kaya informa nga sa may sa ka-kumusyon nagkakilapos may Mundia Nison no, may barangay Laging Banwa S sa manuwa kuman siya, no, ag ginasugod ni Karanong Kumplinan yung kinaya sa kay Christian Mundia, nga moro nagtawag at ato niya mga autoridad. Kaya si Christian Mundia, 37 anos, sa City Proc 1, sa bahin at barangay Laging Banwa S, ag ang suspect ginasugod, anaman karanga mga inkampod, no, si Jimmy Custodio alias Jimboy, 40 anos, ag si Chris Custodio alias Barok, 45 anos, sa City Proc 7, Barangay Bulwag, sa Manuat na Masyak, na sinusunod sa komplenan, alas 15 oras kagabi, sa Tato Mahimaw, ito at sinusunod ko na panimagay, at ang nakarangang residensya, nagainom-inom kay Bano, ang nakarangang tatay, ngayon si Eduardo Mundia, at ang nakarangang inkampunan nga si Alcones, ay gulti ang nag-abot, long suspect, no, na sakay sa motorsiklo, o tricycle, then, inaligar, na nagsugod siya na karapan mga inawa kuno sa that permission no ang ibang approach kaya ni Jimboy aling di nga gina bayon kunta kaya ni Jimboy kaya yung nasambit nga komplinan pero nung komplinan naghambay na ano tamanan na inyong ginaburang nga rari ay no nagresulta sa ginatawag na commotion aling sa sugod bagay sa aging sagwa at kung siya sagwa o tanang panibagay nakita na may nahawiran yung sa dangat tubo ag butong ang may mga siyaw rin dahil mga suspect dahil nga nagtawag imaw it aton nga mga otoridad no brong nasambit nga mga suspect o antes kung nagalin ay nag I want that mga pamisaya nga may inang pagpamigag tukot kung di mo kami kaya patyon patyon kanamon angkot no brong kompenan ay lugar nga nagsugid sa aton nga mga kapulisan kaya dito na ang kararong ginhalinan ginamang katulong din din kung ang nakarang previous ng mga incidente matapos nung ipatigay nga Iski Night kung nakatalawan nga Agusto 29 din ang utos may de-emphasize agaya nga kaso igaripin man ko aton nga naman siya pulis sa barangay justice it natungdan man nga barangay katulong judes no? So doon man lang mga nakarecord official sa battery entry ko aton nga naman siya pulis sa ibang mga municipal police station wamat mga reported untoward incident. So, tama lang matawahay as far as the salary restitution is concerned.
1: Katodong role,
3: segundo distrito.
1: Hinaga, may pagkapatigayo nun nga public hearing. Para nga ni official yun nga maaprubahan at magamit doro yung hashtag slogan nga Ariba, no? Ano robot ang bago ni Ariba?
3: Arangkada. Oh, Ariba, Ariba.
1: Ano nga ni Ariba? Ariba, ano, tagkantang Ariba, Pontibili, ano? Ano ba tabagon Ariba, pangibabaw? Tib, ano, tibo, ano, tubok, ano ron? Ha, katotong Loli Boy? Ha? Timbuok? Ha? Katotong Loli Boy?
3: Ay, kay kong nga ako, ano, kay former Vice Governor, ang now, board member. Arangkada atlan ariyahe arangkada naman siya.
1: Ro arangkada kasi, madali maro madali mo nga ma-interpret. Tardo arangkada hay kwan kwan baga daw daw madasig nga hugag no arangkada.
3: Parang arangkada Spanish word.
1: Oo.
3: Ariba.
1: Do ariba nga ra hay arang kwan man Spanish man.
3: Bugyan
1: niyo. Ay, ko tangani kanday hawod nga ra kanday Andrada agaday. Rap-rap nga rahay. May luhil mga ko ninyo, tumba naman siya.
3: Tumbalay.
1: O kaya, kamang naman siya. Uwa man eh. sa likwaut eh. Makabugo-bugo mong pamatian do ariba sa nagakatabo makaron.
3: Nagadepende ron sa pagdumagaan katubong din din. Kung niya prosigido git mataimaw, ikaw masayaran kung sino ta nagkabagabag. No? Nga mga opisyal, kung sino nagkabagabag, identify man ron mga naman siya nun. Nga sa mga nagkabagabag nga wala na ila, nga mag ariba, agmarangkada,
1: agmatito. Kung sa mga kanta daw wala nag-rhyme, wala nag-asilinan to, no? Like ko ato niya, no? Matsa nagiging slogan man, hashtag man niya, bagong kalibo. Diba? Roan at probinsya Takgan, Akwan. Ro New Washington, Juan New Washington. Diba? Roan at Tangalan Bugna. Diba? Roan at Nabas Pangibabaw. Mga mauron baga, diba?
3: Oo. Agrana matatbangay pagbuligan.
1: Pagbuligan. Oh. Ana mat at balite hay. Kwan anat balite hay. Ano ani ro anat balite nga ra yang pagugunungan.
3: Na.
1: Di ba?
3: Ay parang buligan man gihapon yun eh.
1: Oo.
3: Ay ya sa naman siya wat aga buligan.
1: Ariba eh. Matsa hindi tama ko na ko kaintindi kung anong klaseng ariba. O ba si Ariba, Ariba Cabra. O Ariba Dab, ano Ariba, ano? Abra di Cabra. No, hindi ko maintindihan eh. O? Kung anong ginadali na da kasi ara na ang kwan eh. Ara na ang kwan eh. Na-establish na ang Ariba naman siya noon na sa plaza, di ba? No?
3: Ay, ano, previous administration niya kwan.
1: O.
3: Ariba-ariba nga ron.
1: Oh.
3: Ay pa, wala, sabi ay, ang daganit kini sa administration, isundan yung ganit bagong administration, pero gina, kung ganit previous administration, ano to?
1: Doon yan eh, wala wa nag-rhyme, nga wa sana naga, dapat kung Ariba, nag-harmonious ka mo, iisa lang kayo, no, na nagtutulungan para iangat, umakyat sa hagdan para umariba. Diba? Umakyat sa taas. Diba? Katodong Rolly Boy?
3: Ay, tao, taga, hindi ko...
1: Ay, Raya Ro, pinakalas, oh, nga, lihok. Tagparte sa request nga resolution, ay doyon ko noro sambilog sa mga requirement, ay ro, naglakad yata sa regional office kara, ay si Mayor Ogi ag si Miss Pamela Mahabagi. Pero in charge sa dole, no? Or information officer ita Banwang Numansya, no? Ay do yun do requirements ko, no? Ay nano eh, request ni Mayor Hiwa taging pabalik. Tapos si Pamela nag-request ita special session, nag-uukiman man, pero pag-abot it adlaw, Hiwa tat nag-attend, tatlo lang, wat kurum. Ay do yun do ariba?
3: Ay medyo rong konbarong pattern. Pareho man ko nakataliwan nga administrasyon eh. Kaya pagkabuti karon sa kinatawag nga legislative department ang majority.
1: So, why harmonious eh? Paano mag-ariba? Why isang harmonious eh?
3: May
1: kung sa mga numan si Hanon, ha, pangutanan nyo't bayad, pa-interpretar nyo ang ariba. Ang sa presenting nga sitwasyon, makaroon sa nagkakinatabo, no? Nga, what ay, tuan, makakig man katon nga daywa si Mayor Ogi. Kaya, what, tama ko nagkwan eh. Pasulong ko di, paurong tayo. Di ba?
3: Kung ginapunan na
1: katong
3: Judel, kung ginapunan na katong previous administration sa legislative department nga saga, roan ng pagpati po dahil sa majority nga action, ano, sa damis mo nagabang nga saga, ay makarugin balik ng darong saga, man gihapon, nga, kwan, nga, pag, ano na, pag patigayo ng
1: dahil. Ay, bukod kahit, kwan doon, bukod at ginatawag nga riba, kundi, baslanay numan siya. Oh. Ha? Baslanay naman siya. Oh, kita mo ron ha.
3: Alam mo na, amoy manda.
1: Ha? Alilin?
3: Amon manda makira.
1: Amon man, inyo man nakato, amon man makaron. So anong gina-expectar it naman siya hanon kung magmauron? Wala. Diba? Nga kunta, ro makabinipisyo man yan to sa tupad, hay malipay man. Rukunta, makasamit man kubugas nga to, hay malipay man. Nga kunta, rumahayagan man di karon from poblasyon to dungon, ah, hay manami man dupog pagpamagayhon, no? Pag-agi ni ko, ay mahayag. Diba? Ayuwa ta. Tama, gid mata. Ay, imbis nga riba, ay pangarat, gira naman siya.
3: Ay, nako. Ay,
1: naglitik lang ako eh. Naglitik ako. Ano makumins? Ariba? Ha? Ariba Gugman? Ano? Ay, sa mga ga-attender, ha? Pangutanan nyo't mayan. Gisahan nyo ro Committee on Tourism. Aro proponent, no? Ang magapatawag, ay pangutanan nyo. Kung ano gidubot hambagon, katodong Roliboy kasi, bisan wa ka maimbitar, pwede ka ting karon magpartisipar, tama?
3: Oo, public
1: hearing. Basta naman siya hanon ka, kasi public hearing ron. Aga, dapat na nga nyo public hearing ron. Binutang tanandain na sa my covered court para open.
3: Na, no, hindi rito sa pan.
1: O, hindi ta rito sa social hall. Kasi siyempre, no, iba ka ron, matsa natahap na magsaka, pero kung una ka sa guwa, basi pati ron nagajaging-jaging ka ron. Mamati lang ang mangutana, di ba?
3: Basi, basi lang yung bansa sa isang bilog sa kada sektor.
1: Hay mo konti, public hearing ron. Kung doon dang, kung nag-imbita ka to sanda, hinga ni, kita mismo manawagan, atin ka mo. Ag sugiran nyo kamon, kundi ka mo pagpasudlon. Kasi, maging slogan yun ni Bilong nga Banwa ron eh. Ah, si Rolly mana, taga-Ariba mana ron eh. Ah, di ba?
3: Oo.
1: Si Jericho man na, taga-Ariba ron eh. Si Ma'am Janet, taga-Ariba ron eh. Oh. Diba? Oh, taga-Ariba ron eh. Pag hinamang taga-Ariba, naman siya. Oh, pero kay Mayor James ay pangibabaw. Ah, tama, taka-pangibabaw.
3: Oo, oh, labaw.
1: Ay, makaroon do, Banwa it Tanabas, ay hindi mo taro mapunggan do pag-develop. Ha? Diba?
3: Diretso-diretso ta.
1: Oh. Ako man yan eh, sa New Washington yan, matsa, natagbuo man ako sa One New Washington, paano mag-one? Aywa man yan eh, Unite. Ha?
3: The division.
1: Ayun, ginaduga man ninyo, mga industrial nga doon na. Matsa may atomic bomb, taka mo nga may, kung gusto nyo, tunawon, tunawon. Pwede man nga una ro preservation eh. Hindi pagdugaon kung ano gondo may una. Hindi ang pagdugangan. Diba?
3: Anong kwanta ka rin ka tulong dyan yung pinagkakwagitan natin ni Karna? Dahil 2023, may kwanta, may mayor's permit yung operation. No? Pag-violate ang administration, hindi ko na pwede. Agawa ka rin si Tasayda kung ginuduga ko ta sa mapa. Pero yung industrial zone sa may Lagatik. No? Ay naano ron, sino nga, kung zoning ordinance karon nag-identify, may zoning ordinance kita, ina, or zoning officer, I should say.
1: Ang sa pag-reclassify, ay nagpatawag man bagat public hearing, nag-agi man bagat tamang proseso, or pag-reclassify, matsaging insert malat, ah.
3: Ay, ang nagrasan, wala na nabutan sa CLUP.
1: Ay, Maria Kagusip. Ay, okay, makatagumpaw man si Engineer Salvador Caracon. Makatagumpaw eh, mau Caracon. Halimbawa ay umeleksyon na pumabor ka na rin pumungko. Ah, ay pero kung dayag ihapon, ay wawon doon.
3: May proper binyo matakarong katulong dyan sa part ito pagreklamo. Oo. Ay, kasi may pasiyan natin, lesyon sa for how many years ka nag-operate yung di karon, nga may binyo permit at the end of the day, pagbailot administration ay kumpiya nga hindi may shot news permit. No? Pero wag question kay Engineer Salvador na nag-apply ka for a news permit na
1: and renewal? Ano makaroon renewal?
3: Nag-apply ka for renewal?
1: Renewal?
3: Oo, parang ganun. Ay man, di ka ma-renew.
1: Ay, waman ko not making apply. Imaw?
3: For renewal.
1: O, matsa sarado o taro administration nga hindi mo pagtawan? Oo, tabi sa maginalin. hindi ko tingin ko numatawan. Kasi hindi man ko noangkop, roan na nga ron niya application sa lugar. Kasi sa reclassification timberland ko no.
3: Eh, private ka no, ana.
1: Depende ron. Pangutano na tutuman kung nakikita na si Engineer Jonathan Salvador kung tama gidman nga ro reclassification ay timberland. Hindi pwede ro mga mauron niya mga industrial business, no? Katotong rolling oil.
3: Sino nagamba nga official ni Washington nga timberland karon?
1: May nagapinag... May
3: nagapinag... Kabay ta karon katulong din ng ato nga taga di dar. Ano ta nga identify kung timberland ron or hindi?
1: Tama ka. Ibutang lang nanda sa proper venue no, katulong Rolly Boy. Dapat nga ni Makon kung sa mga Mauron kat sa Arta ay pwede utang makareklamo sarang kasi pila utang bugat eh. Nga white action, di ba? Katulong Rolly Boy. Yung galing masyadong mabuot abi si Engineer Salvador nga raw eh. Ha? Huwag na ila mang away kasi negosyo eh. Gataraan na eh. No?
3: Eh, simple. Nanurong rason, Mr. Salvador, haman di kapag-isyuhan. Pag-tulik tayo na, wabi ako nagbuto ka na. Hindi nga nila kasimple-simple na ito na narisahan ang sitwasyon eh. So, anyway, inaulong kanda, may schedule matabit ang public hearing accordingly, no, nga nabunat, according sa itong nabungang information, nga may another set of public hearing kung by October, no, I don't know kung anong nga daw, anong pitsa, anong oras.
1: October ko no, sa October, ag kabay pa nga maimbitahan. Maimbitahan si Engineer Jonathan Salvador agro iba pa gid mga sektor kasi kung kunoroging imbitahan niya to eh according sa mga nag-attender man no sa
3: mga diplomat hindi masabat di gani ma-identify its zoning officer nanda kundi lubahon dire during the public hearing according sa kay Engineer Salvador dapat kita nga sumuro nga siguro nagsisanta po another round o papapalik hearing para nga hindi tao na
1: para imbitahan tanan no para walang tanan, labis tanan. Walang kulang
3: parang ganun so doon na siguro katutulog yun kaya itong matahan na yung mga informasyon na report na rin sa itong area of responsibility at rin nga mga balita police kinatod ka itong more power pro by you take it in one copy may excellent yung nag-report niya sa naman siya municipal precision para sa tulong birrada at raman katodong Rolly Boy Radio Todo kaibigan mo
2: Radio Todo live report
1: abogit niya salamat ha katodong Rolly Boy Herrera balikan tarubanwat New Washington ha, ay sa zoning sa general zone map sa mapa nagaabot it 1,659.57 hektaryat ara ha bukod na square meter, kundi hektarya. 1,659.57 hektarya. Rosinacop it general zone map. Sa ginaduso nga ra nga resolusyon. Nga rurayang sakop talan niya ra nga 1,659.57 imauraro sugod sa deklarasyon. Itlagatik River, pati ro pinamukan, Datambak, mga katuto, no? Bilang conservation and preservation zone. Although, Lagatik River ay una ron sa history. Sa history, itaklan. Nga una di karon nagmit ang nagkililita ro ginatawag naton nga komersyo. Katupang mga panahon it Kastila. Kaya ging tawag ron niya Lagatik River kasi ina kuno sa danag metro ni. Ina nag-umpisa ro trade and business, no? Alin abi man nakato sa Inchik o kon sino pa una mga Kastila o sino mga Spanish ina, no? Nga nagdungka. Kaya kilaga agna sa historia. wrong lang at tik-river sa akon niya na buong information.
2: Todo Berrada. Berrada.
1: Good morning, Anay, ha? Kay Bingay Almanon at kay Eric Nazario sa Banwa Ita Numan siya, no? Nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagat. Oras sa Pilipinas, alas City 11. Ang rurayo nga balita ginahaton kato ni Red Horse Beer, kasangga mo sa relax sarap. Balikan ta, ha? Basi makontak naton si Police Lieutenant Colonel Jerick Vargas, itaton nga Kalibo PNP. Good morning, Anay, ha? Kay katodong Banks Melgar. Good morning kay Tatay Noel Maming sa Block 14, Gapamati. No? Perming kabaskog kunuraan ng monitor. Si Nay Mildred aga Johnny De La Cruz sa Block 8. Ina sa Naluok Housing, Nagapamati, Sandakaton, Makaron. Magabalik ako pagkatapos si Jamagara.
2: Rentillo, komentaristang walang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagong. Dati huwag ako ka-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tukotang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inong nanay, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best,
1: try
2: More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Kalibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numancia Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numancia. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numancia, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Kapoy!
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Life Extension Vitamin D3.
5: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
6: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
5: Okay.
6: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
5: So, tinake ko niya yan?
6: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
5: Okay, tapos yung mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
6: Siguro mga 1.5 months.
5: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
6: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Okay. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang rin nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
5: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
6: Senator Inahe.
5: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
6: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.
7: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Ipaidipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sa pagganito, ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
9: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihotin mo man abir yung sikreto ka kon.
10: Uwa ako yung sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una is servicios sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
11: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
10: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
12: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
13: Cheers sa barkada nating Night Shift OT Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun amin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
15: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
16: Pamakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
17: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsa na, lo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
18: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
16: Sim na nangilalim ng Selyo Cup
18: para sa Sheriff Manalo.
16: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
19: Cash out na!
20: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
21: Si Ma'am Annabelle, nag-drive AC ha.
22: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
21: Mm-mm.
22: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko kami nag-coffee ng rice coffee.
21: Thank you very
22: every
21: much.
22: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
21: Tama, so, tama.
22: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
21: Oh, ano pang hinihintay mo?
23: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
24: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
25: Okay. Balik kita banwa sa aton karanga pag-ililimaw at sa gihapon padayon ka mga nagapamati ha sa programang Todo Berrada. Dong pakitawagi abi si Kwan, Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas, no, kon matawaan na kita it hugada, no, kasi sa information abi ay matsamaga papiskal sanda, no, para sa pagpile it kaso di karangara sa Kwan, dayang arang nadakpan sa entrapment kahapon, no, ito sa LTO compound ang mga katuto. Taga Kwan, taga Limaw raho. Taga Marianos Numansia. Ha? Taga Marianos Numansia. Rorayang nadakpan sa entrapment operation ang mga katuto. No? Ay gusto natong mabuuro information kung paano ra gingkasa ita kalibo piin pero entrapment, ha? Kontra sa nasambit ka nga subject ang mga katuto. Okay, samtang ginaugat-ugat naton. Iyabi sa Section 5 kung Draft Ordinance Number 2026-11 ang mga katuto.
24: Todo Berrada. Berrada.
25: Sa matag-od, Rayaro Lagatic River Conservation and Prevention Ordinance. Iya sa Section 5 Road General Zone Map. The conservation area shall include the management of coastal water, river beds, and river bank along the municipal mainland and the Pinamukan Island. Ang mga katuto. So, tambak to dumagit, ha, nga may total conservation area nga 1,659.57. Ha, rayaro, sakop. Kagapan. Ha, 1,659.57 hectares. Rosakop ang mga katudo, no? Ang dikara sa sakop, ano ro pwede ag hindi pwede? Ha? Di ka na sa ordinansa nga na. Sa Section 6, ro allowed activities and or operation allow within the conservation area shall be limited to the following. Fisheries and aquaculture. Educational and or research activities, navigational lane and or water transport, no? Sustainable tourism program and activities and all other activity in compliance with the following. Fishery Code of the Philippines, Republic Act 8550, or Republic Act 10654. Sa Kwanday, anara it national water, no? Revised Municipal Fishery Code of 2020, Municipal Tourism Code, Fisheries Land Use Plan, FLUP, no? And Comprehensive Land Use Plan, CLUP. Ang mga katuto. Rayaro allowed activities sa Section 6. Sa Section 7, ro prohibited act the following operations and or activities are hereby declared prohibited within the protected zone. Any industrial activities and or commercial operation that produce waste, roll off, sludge, or grease, or toxic byproduct, including but not limited to. Aragon. Shipyard, dry dock, boat repair, hull cleaning or repair, metal works and or lubrication, welding, sandblasting, fiberglass work, raya o mga ginabawag. Any activity with a potential rest or spills, leak or contamination, including but not limited to storage handling and or transfer of oil, fuel, lubricant, chemicals or any toxic or hazardous product but water to land and vice versa exceeding 1,000 liters, mga katunog.
0: Komentaristang walang sinasanto.
25: Nakabutang di karaman sa exemption, this ordinance shall exempt area declared to be industrial zone as published in the New Washington Comprehensive Land Use Plan, provided that proper permit have been secured and current. So di karalang ginanay siguro kita kutob, no? Ang mga katuto. Ay rurayang Metallica, rurayang shipyard ni Engineer Salvador ay habuan nga ni permit, may permiso. Oh. So sa makaroon, ay may nagawa ng mga certain issues. Hinaga i-plaster naton doon, ang mga katuto. I-plaster naton, ha? Ang i-try naton nga balikan si Engineer Jonathan Salvador, no? Nga mabuan man imaw it ana karang site or another explanation, no? Ay naka-attend kita ko ana nga tong press con yaging patawag ko nagtaliwan nga adlaw iya sa Banuat Kalibog.
0: Todo berrada. Berrada.
25: Ana nga ni gaging hat-hat. Nga mana sa bakaron nagahugat ako i-renewal it akon karang permit ang mga katuto. Oh. So hinaga aton don nga pagahimay-himayon.

0: kung kitat oras banwa sa aton karang apaga ililimaw, makaroon niya adlaw kara ita Martes. Pitsa 29 sa bugan ita Septyembre, aguman kita nga magakililita hinaga, katapusan nga adlaw, katapusan nga bugan. Katapusan nga pitsa sa bugan ita Septyembre. Pitsa 30. Ay sa Webes, pitsa 1 ito Oktobre. Naging katuwang kaparter technical ang local version ni Ding Dong Dante siya sa Radyo Tono.
1: Di ba kapagsalita, solve na problema nyo, nandito na si Itulon.
0: Sa... Standby sa masunod nga programa, susunod na Tono Komentaryo. Papayan. Ako man doon yung anchorman, ang alarm clock ng bayan, ang vitamins ng bayan,
1: salita,
0: ang energizer ng bayan, nagagising ng sambayanan. Idol Judel Rintillo po lamang. Abo kita sa amat at magandang umaga, bayan!
2: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Ang taong matuwid ay mabait sa kanyang mga alagang hayop. Ngunit ang taong masama ay malupit at walang awa sa kanyang mga hayop. Ruwatong kawikaan, makarungad law banwa, it Miyerkules. Martes gali, hindi pa Miyerkules. Martes pa lang.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo. Masaway sa lipunan. Sa lipunan. May rest back na. Mabilis sa hipapawid. Jujeth the Jet Reyes. May punto ang bawat komentaryo. Jujeth Reyes. Komentaryo.

0: Baliwala sang panahon, timprano pa nagbutlak si Haring Adlaw. Mainit, mahidayto, nagmahilwayon nga gahon, bilog nga aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Yapak balabag manok-manok tatlong barangay sa Boracay. 16 ka barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Mayong aga panay, bilog ga Western Visayas. Agsa mga nakabugtaw na naman, nakamukat dong mata, atawat pribiliho nga makita rong kanamit kalibutan. Pero iba nag-walking-walking pa sa GT Port. Dapat angay ag bagay yamang nga magpasagamat kita sa Diyos. Nga nakabugtaw pa kita. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
1: Todo Komentaryo. Todo Komentaryo.
0: Adlaw kitang Martes, 29 na kita sa buwan ni September. Dalawang tulog na lang Oktubre na. Parang kailan lang. Matsamais ka ginasipad-sipad nga ganit mga inadlaw. Mangin ka partner Banwa sa technical side, Engineer Dingdong Robizo. Inyong kamanumano katuwang sa pagatulit mainit na gabaga. Nagaaso pangani nga mga balita sa Guwag, Sugrit, Probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Reyes.
0: Jet Reyes po lamang. Bukas amon nga linya 268-4456. Nagabaton kon may suwestyon ka mo. Komentaryo, pananawan, opinyon. Kon wakamot landline, wakamot pantel ko kami una ka mo sa mga puntat bukid. Importante, may cellphone, signal, load ka. Kung may data, may internet connection ka. Charlene Mandin Aguilos, mas okay pagid. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsabling empleyado, pisalit gobyerno, mangin sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500-88666 ang numero ng bayan. Siyempre sa amon nga official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin niyo kami sa amon official website sa www.radyotodo.ph.

0: ang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
1: Ano mainit nga mga balita? As in mainit, kasing init it mainit kaya tiyempo na ton makarong adlaw it Martes. Pero unahan tali panyempo, update, alin sa Weather Bureau Pagasa, as oba 4 a.m. kaina, magkasubgang nga magamig ag mainit nga hangin or intertropical convergence zone nagapekto sa Palawan, bilog nga Visayas ag bilog nga Mindanao. Rason nga nung panyempo sa Western Visayas ag kaibahan nung Aklan karon, Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga Region ag probinsya Palawan. Kaibahan nung nabilin nga kabisayaan ag Mindanao, may magakagaka nga mga pag-uugan-ugan, may kaibahan nga pagdagugdog bangod kong intertropical convergence zone. Sa Metro Manila ag nabilin nga partit Luzon, doon nag-apekto localized thunderstorm. Pero sunod sa pag-asa, magpupamatsyag ro mga una sa kilid sapa, kilid suba, mabukid-bukid nga parte, itbilog nga pungsod. Bangod posible ro mga pagbaha ag landslide, ay kunamat nagabuborong kasarangan hasta mabasko ga buhosit ugan. Samtang dong hangin ag baybayon sa bilog ga Pilipinas, okay. Mahina asa kasarangan, temperatura mainit. Sa Metro Manila, gabot sa 32.9 degrees Celsius, maximum nga temperatura. Wat yabot ng heat index nga gaban-yaban, gabot mga 40 guman. Arong heat index or kapaang nga itong nababatsyagan. Yasa Aklan, kapiniya sa kabisirang Banwat Kalibo, ayabong building, abong struktura ang himo sa konkreto, aga may mga sagaming nga naga suyop it init. Ruwatong nga temperatura, mainit-init man. Gaabot sa 31 degrees Celsius, maximum nga temperatura. Samtang doon nga pinakamagamig nga temperatura, hindo ng gabi 23 degrees Celsius. Makaroon nga na 7.44 ang ato nga temperatura, 26 degrees Celsius. Masusilak-silak, rohangin nga huyop, south-southwest, 6 kilometros kada oras, bugso nga nagabot 14 kilometros kada oras. Air quality okay lang, fair.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
1: Umpisa alas 8 marong agahon, as alas 12 wait na ginapananaw rong pag-asa nga posibleng pag-uwan sa kalibo. Pag-abot na launa, magugagumon, may posible it mga pagpangilat. Alauna, hasta alas dos it hapon. Wala na pong bagyo, wala na pong low pressure area sa Guwag Sugod kong Philippine Area of Responsibility. Liso kita sa nagapangunang balita Banwa Lokal.
0: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Radyo, Radyo Todo.
1: Wa kita matapos kahapon. Ako a final screening ita binibining kalibo ati-atihan festival 2027. Final screening nga nag-created kontrobersiya. Diba ga naka-live sa cable ding dong? Ano bang cable na nag-cover ko ng final screening? Bao Maria kagusap, ha? Inugan banwa ita pagbatikos dong a final screening ag pagkagabi after ita final screening gumawa na banwa rong mga aligasyon angarong nagatindog ng mga judges sa final screening handler man itilang ka mga kandidata.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
1: Sinoro ginasugid nga rin mga judges nga handler man ita mga nakasugod ng mga kandidata sa binibining kalibo at Atihan Festival 2027.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo
1: Balikan Todo. Balikan Tarun Banwa sa pihak kaparte. balikan naton dong New Washington. Diagapon nga shipyard ni Engineer Jonathan Salvador. I-plaster tayo doon na. Dahil si Engineer Salvador, may sugat banwa. May sugat sa aton nga, sanggunang bayan, pinagi kay Vice Mayor, Mulot Kimpo. Nga nag-inquire, hamaan ko noroan na nga application para sa business permit, wa gihapon banwa maprubahi, agroan ang request for reclassification ka ng hugta, naka-pending man before the New Washington sangguni ang bayan.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
1: Agong ginahambay gali nga ra. Ha? Nga kuno suning ordinance it 2013 or 2012, wa gali maprobahira itsang guniang panalawigan. Ayrong kauna-unahan banwa nga suning ordinance nga ginadaptar it local government unit it New Washington ko 2022 ag sa 2022 approve ha? Nga zoning ordinance ag comprehensive land use plan dong ginahambay nga ron nga industrial land ni Engineer Salvador hindi gani banwa wa gani madeklara.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
1: Standby sa kabilugan ko aton nga pag ililiba sa pihak nga parte. Balikan tarong final layout gara ita stalls and tables. Ita nakatiwangwang pa rin nga Kalibo Public Market. Ruaton nga 300 million nga merkado publiko nga nagaabot-abot na banwa. It mga tatlong dagon hindi nagihapon magamit ay wa pagihapon matapos-tapos.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
1: Sa pihak kaparte, dayang kagawad, una sa Marianos naman siya, nga dinakop sa sangka entrapment operation kahapon sa compounded LTO. Pagkatapos natukiban, ngaroon nasambit nga konsehal, Pixer! Pixer banwa! Kung sa bagay, chimpo pa ni kupong-kupong ng mga Pixer sa Land Transportation Office. Mga BIR nga ra. Ha? Abo nga mga Pixers ka ra. LTO nga ra, kabuhay-buhay gunda!
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
1: Diba dong?
0: Radyo, todo.
1: Ako nga nga itong kilaga, matsagubastos ko nimo 15,000. Pixer man, doon nag-pix ko ng lisensya.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Ay anak ng tipaklong talaga.
0: May punto ang bawat komentaryo. Jujeff Reyes.
1: 50 minutos nagtaliwan sa oras nga alas 7. Kabi, baka mong bisita kabi dong Rokwani. Gala night ita Metro Kalibo Water District. Sanda nga 50th founding anniversary. Botambagon nga golden anniversary it MKWD. Kabo-abo itong abisita kahapon, mga dungganon nga mga kanon, igto kabi sa gala night. Si Disney Princess ganyan, nakagounded kabi ha? Nakagounded kabi si Disney Princess. Nagrepresenta rin mao, it radio todo.
0: Todo, komentaryo.
1: Todo, komentaryo. Narupangutana, MKWD, ay 50 anyos na kamo. Kumusta man dong inyong serbisyo sa inyong mga konsumidor. Sa sugunit 50 anyos, daw matsapaurong ruwaton nga serbisyo. Imbes nga naganami, daw nagapordoy ruwaton nga serbisyo.
0: Mga pasaway sa lipunan, may resbak na. Radyo, radyo, todo.
1: Samtang nagagugang dong MKWD, nagabulok man ng quality, it inyong gina supply nga tubi.
0: Mga pasaway sa lipunan, may resbak na. Radyo, radyo, todo.
1: Matsap parihos ang kailangan ito nga kung sinagakaedad. Ha? imaw naga pinasaway.
0: Mga pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May resbak na. Radyo, radyo todo.
1: Balikan taman na yung pag-agto sa kapastarlak ni Mayor Radyo Riz. Ako ang nga back. Nga ginapangunahan ni Mr. Ramil Martinez. Dahil nga nga pag-inspection banwa sa planta ita Greenleaf International Corporation. Supplier at mga makinarya ra. Like mga pyrolysis machine. Mga makina nga ginagamit mag sunog it mga medical supplies ano pa sari-sari ro nakarang mga services yung gina-offer eh. Pero pangutana, kumusta ang panaw ninyo sa Kapastarlak Mayor Joris Bautista Socruzer?
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
1: Ang pangutana sa inyong pagbisita sa Kapastarlak, may chance baga nga masulbar do aton nga problema sa basura sa banwa it kalibo.
0: Mga pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May resbak na. Radyo, radyo todo.
1: Ang take note ha, dong pundong pagagamiton banwa. Saray nga nga project, loan da. Loan. Utang ni sa DBP.
0: Mga pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May resbak na. Radyo, radyo.
1: Alas 7:53. Dali lang, gawan-hawanan tayo minsahe banwa. Good morning anay, una sa Marikina City ah. Kay bungso nyo, ag sa mga taga-Ganson, sa Mindan, Capiz. Kay Ma'am Gima Tolentino, good morning man. Mayad nga gahon, maripayon nga kadlawan. Kay Bujong Inday, thank you gid, kagawad Michael Villanueva Solina. Good morning gid, Madam Charlene Mandin Aguilos. Ito, Office of the Congressional District. First Congressional District ni Congressman Papa Jess Marquez, nga nakamonitor man katon. Kay Taylasyo gali, una sa San Juan City, sa Metro Manila, mayad man nga pagpamati. Ay mapakatar kagali Tatay Lasyo Guarino.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
1: Takbong Pogi Pinoy, good morning again. Happy birthday kay partner mo Ma'am Ilyonor. God bless. Thank you again. Takbong Pogi Pinoy. Blessed Tuesday. Happy birthday kay Golden Girl. Ay, ha? 50 na eh. Ha? 50 eh. Do MKWD abikabi eh. Nag-50 man. Nag-50 anyos man.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
1: Good morning, anay. Kay Judge Newbody Marin. Matsaig to kagabi, Judge Newbody Marin eh. Siyempre, mga dating director ita MKWD, imbitado. Matsa kaibahan ka mong daywan eh. Dati man nga director, ag dati man nga board chairman. Ag makaroon ay general manager ita Kelco, attorney Aril Hipte. Matsaig to man kamo kabing daywa. Attorney Newbody Marin, nag-attorney Aril Hipte, sir.
0: Todo komentaryo.
1: Ag matsa nakita ko man kabing to si Juan. Engineer Nestor Victor Tito Rodriguez. Matsa sang kalamisa sanda ni Nung Ray Rogan. Good morning, Nung Ray. Ag kay Nung Lino Japo. Bisita man gali kamo kahapon. Ag matsa VIP gitarong naka pilit sa dugan ni Charlene na Mandin Aguilos kabi. Very important person kagid kabi sa anat MKWD nga gala night. Grabe ha. VIP kagid tinggali Madam Charlene.
0: May punto ang bawat komentaryo. Jujeth Reyes.
1: 58 Golden Water. Golden gid bandong ay gamat nung kulay tubig nga nagagawa sa gripo ita MKWD. Matcha golden, matcha gold, gamat matcha brown, matcha bronze. Bukod ang goldong, bronze ita, brown eh, bronze.
0: Mabilis sa him papawid. Jujeth the Jet Reyes.
1: Nang ano na Cristobal, medyo pagpamati una sa sin ka makaroon, istansya ka o tinigaw ka. Kay Madam Blinda Tay, good morning gid. Marcel Mumbai, ma'am. Oh, nga nagapamati man. Kay Bahan si Mr. Rudy Damian, nga nagapamati man makaroon. Kay Chip Dandy Perlas de la Cruz. Happy aga blessed 50th birthday, Madam Eleanor. Well, thank you, Gid, Chip. Dandy Perlas de la Cruz. Te, naabot mo na rin ang required nga kwan? Nga wait? Chip? Matsasangkiri lang, Gid, siguro eh. Sangkiri nga dagagan lang, Gid. Ag matsa okay yun siguro, Gid, ah.
0: Mabilis sa himpapawid. You get the Jet Race.
1: Have a blessed day, safe Tuesday man, Auntie Dailin Ong de Felipe. Kay Tres Hermanos, una sa Mabilonyo, Washington. Sa akong kumaring anting kagawad. Kumusta, Ungeliro? Ratong ng buyayaw, Kimon. Kagawad ng Sisoto Season. Medyo pagpamati. Aga sa Manok Kapitan ita Pampango. Kaya kung ano season tinakita na kamo taga Pampango ko no to. Ha? Matsa taga Pampango man ko no to. Matsa Nimes man gani apelyido gani.
0: Todo komentaryo.
1: Todo komentaryo. Nga nagagamit it dami account.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
1: Mamilda Kawaling. O, pa-shoutout ko noong Chofilo Kawaling family sa Sityo Laya, Kalimbahan, Makato. Aga-aga pamati man kay Sir Ed Sarsino Prado Jr. O, nasa Tagarorok sa Banwat, Nabas. Inako sa Nabas, kupiesta. O, thank you gali ha, Mayor James Solanoy. Kay Burek Isbe Santiago. Bosing! Thank you gali sa manami nga pag-abibar o nasa piesta at Nabas ko nagtaliwan nga daw. Ibahan kami ni Captain Jenny Maglon. So, thank you gali ha, Mayor James. Rohana nga Municipal Treasurer ita Nabas, kinakongratulate na gina. Humakot Banwat Award dalin sa Department of Finance, Bureau of Local Government Finance, or DOF-BLGF.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
1: Kay Jojo Panda sa Tinigaw, med niya pagpamati. Dr. Jones, Buenos Dias amigo. Happy pamati kay Woodsticker Francisco. The Master Cutter. O naman sa Mabilinyo, Washington da. Kay Kapitan Lourdes Nini Perotso Reyes, Cap. Good morning, Cap. Ag dating Kapitan Toto Lando. Hopefully, okay ka na. Ag speaking itinigaw, condolence gali ha, sa pamilya ni the late Kagawad Jiri Adok Senior. Our deepest sympathy and condolences, amigo, tagadabiray.
0: Todo komentaryo.
1: Kay Ma'am Marjeline Magsipok Placido. Sa mga membrot IFR Aklan. Aga Placido family, aga Fernando. Oh, good morning, Gid. Kay dating kagawad Ariel Aye de la Cruz Milgarejot Estancia o nasa Libtong. Pobring Malipayon Bosidwin. Good morning. Shout out, Jet. Sa politika, iya sa New Washington. Ta magong silinangag. What katapusan mitelika shipyard nga problema nga ron. Sa bilog ba lang iya ron, dapat yan ipasagamatan naton si Engineer Jonathan Salvador. Del ko abong pamilya ragin bulikan. Siyempre, abong trabahador. Agaman sa Malabon, nabutas ag dagat-dagatan sa Manila, wa manit ka question. Sano gina-repair una? May barko? Barge? Inyotang ayuson rong tagabahan? Aga cage sa suba. Hindi mo masayaran kung sin maagi. Rong motor sa tubi. Kabin pa sa gabi eh. Sayamat jet. Good health always. Thank you with kay Edwin Villanueva. Pobreng Malipayon. It Tambak. Kay Angelito Briones Marincilia. Good morning man. Mama Rizal Tolentino. Kay Tatay Pedro Navarro na sa Palali. Nga nagapamati gid. Thank you, Gid, Madam Marisel Tolentino, aga Tatay Pedro Navarra, ha, sa mga taga-Palali. Aga, ginagreet na gali, kuno, roon ang asawa nga si Rafael Tolentino, nga nag-birthday man today. Oh, happy birthday, Gid, September 29, more birthdays to come, God bless, Gid, rin kay Mrs. Marisel Tolentino. OJT ako B. Naka VIP ka eh. Ha? VIP kita yung mga kwan eh. nakadukot si mong dughan, Madam